0: Nakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgunan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
1: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
2: Mahal, niya nga ko sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
0: Sigurado ka? Kumpleto ni?
2: Oo, lagi. Ipagani.
0: Bebe ko no, be. Kaya akong ipon.
2: Giihap pa. Murag magkaklaro.
0: Oy, do. Kadako man taon sa kuwang ini.
2: Isakto na, oy.
0: Ay, kung ilara, Cardo, ha? Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
2: Laro na, day.
0: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bebe, ang kulang.
2: Di arbita, day, oy. Nagpinta ko palit daan, day. O Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ng akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang higayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
0: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
2: Pasensya na, day. Usaon nga, luya naman ko, hinay nang mabumba.
0: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
2: Day, agwantahan na lang ko.
0: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
3: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pag tumarlang sa Bomberman.
2: Day, sakto na sa hangin.
0: Dung, baligsin ako, be.
3: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
2: Day, unsay pong sa doktor?
0: Operahan ka.
2: Unsa? Dili kong sugot.
0: Kritikal na kayo, gimong kahintang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
2: Unsa? Kiduok.
0: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap na direktang mo ayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
4: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kayo magkatunan. Sa programa, Health Debs with Kuya Dodds. Health Debs with Kuya Dodds. Ingat! Health Debs! Health Debs!
5: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City, Bainte. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodds sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodds. Health Tips with Kuya Dodds.

Ega like zone, kumusta? Mayong buntag, gratong tanan. Welcome, dinini nga itong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga sukin tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibi at karong buntagag karong adlawa. Good morning! Yapon, mainit nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Pero medyo doon ay baga-baga nga dagom. Umuinit o mulandong na. Salamat kayo. Kumusta og mayong buntag bukid noon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! O Tabato o Lanao. Good morning! Busan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga, del Sur, Zamboanga, del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Sa Gyapon, kininasabi niyo, pinalanggang kayo doon sa mga inaot, nga kitang tanan, dinhin, ng ibabaos, kalibutan, anaas, kapiskay, o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permaminting busog. Ang pinakanindot nga labanan, dinhin, ng ibabaos, kalibutan, alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi, labing mahinungdanon. Dasig og kugilang.

0: Ta dinining atong pagpanaguban, mabuhi sa kaugalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban, kay lami kayo tagamtamo ng atong hinaguan. Kamusta mo diya? Labi na sa atong mga nanay, tatay, lulog, lula, ati, kuya, bunso, mga senior citizen or katigulangan na ito nga nakamonitor karon, nakahulat-hulat, nakabagat-bagat, nakaatang-atang na gumikan kay Kuya Dudes na. Morning inyo da sa ato mga partner radio station, tagiag tagdumala, gikan sino station manager padulong sa News Bureau Chief Godo. Morning.
1: Good morning.
0: Aga, sempre labi na technical, salamat kayo sa matag adlaw nga pagkonekta.
1: Thank you.
0: Like song mag-uma mayong buntag. Kumusta man mo dia sa mga nananom, sama-sama ay sumay tubo balanghoy saging kamuti pinya kape guban pang mga lagot mon. Daghan kayong salamat sa inyong kadasig ug kakugis matag adlaw na ami makaon, ha?
1: Thank you.
0: Kayo mo nang kanunay ko kamong pasalamatan dinining atong tulumanon sa matag adlaw natong pagpanag-uban dinis kahanginan. Oh, plaster pay mutang na mo diya. Labi na pod sa atong mga igsuong mananagat. Salamat kayo na ami masudaan.
1: Thank you.
0: Kanan nga mga magbalantay sa kapsay ug kalinaw, daghan kayong salamat. Labi na diya na assign sa kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan, kadagatan. Salamat na imong malinaw ng usa ka lugar, area or komunidad. Gumikan sa inyong kadasig ug kakugig sakripisyo sa pagbantay niini. Salamat kayo.
1: Thank you.
0: Og siyempre sa atong mga taga-merkado publiko, good morning mga gwapo-gwapa nga mga tindero ug tindera diya.
1: Good morning.
0: Nagkadaiya ang mga panginabuhian, mga paninda sulod sa merkado publiko, guban pa.
1: Good morning.
0: Mga nakaplastadag, nakapahiluna na karon, taga-pantalan, taga-terminal, atong mga biyahedor ug dumadoong mga laborer and porter, driver and conductor, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Internatos, babao, gabalabal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko man pampribado ng mga sakyanan nga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa. Ang pahimangno ni Kuya Dudes, ayaw ninyong walaag, kanunay isilsil o ipatik sa inyong alimpatakan ang pag-amping kanunay sa biyahe. Ingat lang sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahas kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga silang pinakaunang mamaymong malipayon nga safety ka sa paglabigar. Ana lang. Amping gid mo kanunay ha. Og sa mga nakaulat-ulat karon nakaplastada na samtang nagkubi-kubi nagkure-kure sa unsa man inyong mga gikabisihan sa tagsan ninyo kapanimalay mga trabahoan, nagmonitor din ini nga atong tulumanon plaster pahimutang mo dia. Unisab sa atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Good morning ninyo Laras Taran Hurot. Og sa 6FM 99.7 nga kanunay nakabagat-bagat na, nakatang-atang o nakahulat-hulat na gumikan kay naanas Kuya Dudes. Salamat kayo ninyo. Padayon lang sa pag-like, pag-share o pag-follow. Thank you daan.
1: Thank you.
0: Nadia kang nagunad rin si Castor Caseria Mimia. Morning niyo dia.
1: Good morning.
0: XGP Tandag, salamat technical.
1: Thank you.
0: Out sa kang ECQ Kill dia sa Express Radio Lapas, salamat kayo Lapasanon.
1: Thank you.
0: At kayong salamat kang Arone Lampayan dia sa Happy Radio Talakogon, salamat po.
1: Thank you.
0: Technical team dia sa Lucky Radio Bayugan City, salamat sa pagkonekta.
1: Thank you.
0: Kang Julie Guzon, good morning niyo dia Jol.
1: Good morning.
0: Kang dia sa Barangay Salvation Bayugan City. Salamat, good morning Bayuganon, kumusta man mo dia?
1: Good morning!
0: Pinapod ni Ate Saldi Emilita dia sa Mature Garden, Bayugan City, thank you gyapon!
1: Thank you!
0: Melvin Clerino, morning ni mo dia Ben!
1: Good morning!
0: Pangutan ng Melvin Dre, good morning Kuya Dudes, unsa gani kadaghan tubig ang isagol sa Kuya Dudes Super Syrup, daghan salamat, mayong buntag, morning ni mo dia Ben!
1: Good morning!
0: Nainindot Bino! Ang Kuya Dudes Super Syrup, sama sa imong pangutana, niya katong nakagamit o gusto nga mo gamit, butangan sa nimo na siya og tunga nga kanini ang tubig. Tapos imong uyugon og mayo, hangtod nga matunaw. Then aya na po nimo punoon. Ana na siya bin. Kaya na niya nga mukuan po og tubig, musagol, ngadto tunga sa litro. Yang uban buhaton ana para nga makainom tibok pamilya nga labi na himuong tubig-tubig kanang natural na to ba kaysa magdadala tag tubig nga tong balon-balonon sama isulod nato sa mga mineral bottle kana na lang may atong tuno kaning niyang tubig-tubigon kay dako kay gikatabang sa atong lawas. O, hangtod na siya tunga sa litro, kaya na niya ipadaghan. Uban pud butangan og guys para nga lami bugnaw, ana ra mo na siya. O niya ang nindot nga tubig bitaw ana nga pagagamito ninyo kanang alkaline water. Ah. Oh. Mas gwapo, mas nindot siya. Oh, alkaline na. Niya naka-trace minerals and probiotics. Pag magkuyog, magsang, nindot kaya na siya. Namatay dagan, mapalit ng mga alkaline water diya sa nagkadayang department store. Oh, katong mineral na tubig, ngangihang level, pula. Ah, oh, nana dagan, mas nindot siya nga gamiton, mas kusog or powerful kayo kung ingon ana nga klase sa tubig ang atong gamiton pagtunaw anang Kuya Dude sa Perserap base sa pangutana ni Melvin Clerino. Morning ni mo di Ben.
1: Good morning.
0: Istingay ko na dako kay gikatabang na at tanawa ra mga sangkap ana. Unya mas nindot kinaana na siya ay kanini ang beetroot powder o kanini ang dragon fruit. Muna inig inom ni mo ana. Ha. Murag si Dracula ay. Grabe ka puwa-puwa. Boss Lionel Danao, morning ni mo da boss.
1: Good morning.
0: Aning the city of Bummerman, Dreamers FM tagbina bagtik mo sisig. Kakhadid to kakhad ini. Bummerman is the best. Tala grabe yan ni mo boss. muna siya. Kakhadid to kakhad ini. Oh, mga panit lagi ng tuhod, boss. Panit ang tuhod, panit ang siko. Kay mao may ipanukod. Basta nakakuya dudes Bummerman, ang pinaka unang pampagana ngang imong pungango murag nagpididos 20% length times weight, 20% kalapdon, 20% katason. Pinakaunang pampagana nga pwede ra kayo makainom og ilim nung makahubog di ka ngay mabalaka. Pinakaunang paboto sa merkado nga ampay mabasa ang pabilo. Muna ang hiyas, ang anting-anting sa mga kalalakinan para dili ka madutlan. Kuya Dudes Bummerman, ang kaalalay sa mga lagay nga nilanay. Alang to, suwak masayo na kung sa'yo talagsaw ng abilidad anang Kuya Dudes Bummerman. Simple, hapsay, kondisyon, porsigido sa matag-adlaw nga gibuhaton. Basta naka Kuya Dudes Bummerman ka, wala'y nakanindot niya. Dito ka ngay mag-uol. Ah, di ba? Mildred Grace Kerubin, may buntag.
1: Good morning.
0: Jocelyn Ubay Sabredo, morning.
1: Good morning.
0: Judita Kalang, may buntag. Shout out midre sa Kanayugan Bayo. Grabe, naghanan ng taga Kanayugan. Lamat kayo, taga Kanayugan Bayugan City.
1: Good morning.
0: Daghan kayong salamat ninyo da Bayuganon, Salbasyon, Kanayugan, Kagbas, usapan ng mga barangay diya. Salamat kayo ninyo ha.
1: Thank you.
0: Poblasyon Bayugan City. Salamat. Julito Castro, morning. Oh, init kayo diri San Francisco, Kuya Dudes. Oh, ngangalito. Saan siya? Nangalito na among mga itlog. Nangaluto, guro na. Ayaw patakag lingkod kay mabinugok na itlog ni Majol. Kato mga plastic ay mo gawas-gawas kay mga tunaw mo. Morning Ate Delia Taniola. Napo iya gikan sa Old Damulog Bukidnon. Grabing inita Kuya Dudes from Old Damulog Bukidnon, may buntag.
1: Good morning.
0: Alos tanan basta minda naman pero base sa gipagawas nga kwan Ate Delia ug Julito, mga sunod siguro bulan murag mukunhod na ang grabe nga pag-init. Sintaon kaluyan nga matigayon na siya kay luoy kayo labi nato mga kabataan, mga katigulangan nga sa sobra nga init siya di na makagwanta. Labi na pod sa mga intawon nga katong mga hanguson ug hangakon bitaw og mga hubakon or asmahon kontra gyapon kay nila kay pas mas mapadali ang pag-atake niya sa mga bata o si kinsa man labi na kadtong kanunay magagawas-gawas, kanunay maigo sa init, posible nga dunay mga nagkadaiya nga balatian nga mutakboy sa atong panit. Oh, naapo diya ang grabe nga pagpanakit sa ulo gumikan sa kainit sa panahon, kaigang. Naapo diya ang pagka medyo gilas kayo nga ato ang lawas gumikan sa kainit. Ah, mura gid na siya. May mo, kan lang relax. Tapos bugnaw nga palibot, mga suotonon nga sinina or bestida nga hamugaway. Tama nga gidaghanon nga tubig nga gikinahanglan sa atong lawas. Unya kay dili kay tubig lang, tagaay og sapat og insakto nga sustansya sa matag adlaw karon ugaling kung do na may balatian nga mutakboy, mas mapadali siyang mawala. Gamitan ninyo ang Kuya Dud Sofer Syrup kay mas nindot na siya kaysa normal lang nga tubig. Lami man gid okay man gihapon gid ang normal nga tubig. Pero kung inom naman lang tag tubig, katong tubig nga masustansyado. Kuya Dud Sofer Syrup, namuna siya nindot. Tapos kada buntag, isa lang kabuok nga Kuya Dud's Frutic Zinc, sodium ascorbate plus zinc, 610 milligrams na. So dako kay nang ikatabang nga protection sa posible nga balatian nga muigo nga ni kanato. Ana lang sa kayo ang pinakasimple, kay balikon ko, hasol og perwisyo kayo kung may landin tagbalay tambalanan, bisan pa man og moingon ta nga zero billing. Kapoy gyud, kapoyan gani nang kita mo'y mahilandig, unsa na lang nang nagbantay. O, usahay, inigmata ni mo, ikaw ang igibantayan, ang nagbantay na tug. Usahay, inigmata ni mo, kay mangihi ikaw ay mualsa sa imong dextrose, walay mo guyod sa imong oxygen, ang nagbantay diha, wala, tuwa sa gawas, naglakaw-lakaw. Ngunay nakapait, okay lang, og na ay mabantay, kanapag yung mahilandig kagbalay tambalanan, unya, walay mo bantay nimo kung naaman schedule patulod-tulod pa. Munay pinakapait, so mas mintras sayo, mintras layo pa ang mga ingon anak nga senaryo. Ang pinga na to tong lawas, labi na karon nga mga panahon na sa dunay mga hypertension, mga high blood, grabe ang kusog nga init, likaya bantayanan aron makalikay ta sa grabe nga atake, kay grabe na siya ka delikado pag muigo. Kay lisod ra ba kayo, pakukita kayo ra ba, og bihira lang. Kung naamay na tao nga na-stroke gumikan sa high blood, sirte na kayo kung mabalik sa normal ang iyang pagka-recover. Makarecover man, pero hiwi gihapon og simod. Muna'y labintinod. Makarecover man, pero sa guyod gihapon ang tiil. Ang pinakadimalas pag-idea, bisag pila na katuig, imbis na ka, gusto ka nga makarecover, nahilubog noong kasbanig, hangtod nga nag-wheelchair na lang ka, bantay mo ana. So delikado bantayanan, ayaw mong kumpiyansa, labi na niya itong dunay mga hypertension, dunay mga heart problem, mga asmahon o gubakon, labi na karong panahon na doble amping yun o doble ingat, kihas kang hasula yun ha. Dunay mga hypertension, naamantay Kuya Dud's hypertension herbs, di ba? Kontra, balikon ko, labad sa ulo, hapdos, hilab sa tiyan, kabuhi, lipong-lipong. High blood, imbis na inom tawag ka para sa high blood, nganong lain mo niya itong kutukuto, nganong galipong-lipong, manta. Kung inyo na nang gibati, labinag ni abot na, nilungtad na, mga duha, tulok at tuig ninyo gininom sa inyo ang mga maintenance diya, namaw na ninyong gibati, pakigalayon sa inyo ang eksperto. Kibasig, pwede na po mo matagaan ang kaning produkto nga para sa high blood, nga kanang diin hiyang ka. Og dili gyud makaya kay bisag unsa na lang imong giswayan, kani moy pinakanindot Kuya Dud's hypertension herbs, walay labad sa ulo, walay kabuhi, walay luod sa tiyan, wala kay lipong-lipong. Timan ina Kuya Dud's hypertension herbs, duha lang kada buntag human kaon, panalo na kayo na. Kung doon na kay problemas kasing-kasing, syempre natural na mantay para sa kasing-kasing pod Kuya Dud's CoQ10, para nga tagaan og maayo nga oxygen ang imuhang dugo, unya katong mga hugaw or tambok or sibo or naa sa ginitawag nga kaning blood cholesterol, mga sibo nga naa sa ato ang dugo, mahilis matunaw. So bisag kaduha lang sa isa ka semana moinom kana, ipasulod sa imuhang lawas, panalo na pud kaayo. Muna nga kaning akong gipangluwatan nga pulong, timanin ninyo na ha. So mabalik-balik ka na to kagahapon, may kabahin sa kanini ang Kuya Dud's ay solusyon. Dagang malhin na sila. Ha? Kuya Dudes, ay solusyon. Manang yun ako, gikan sa bata. Hangtod na sa mga ideran, halos nga nagkabata. Nagkabata na, 5 anyos, 6 anyos, 7 anyos, 8 anyos, 12 anyos, tagas, nakigrado sa ilahang mata. Nagkaanam yun, kakunhod ang mga pangidaron nga nagkaproblema sa ilang mata. Unsa na lang gid kahapod ang mga ideran karon nga mga panahon na. Kinaabi ay medyo maedad na, bisag 50, 60, 70 kapin, mayo pa kayo sila mulugit-lugit sa cellphone. Mayro bang pahandag-handag, pahigda-higda, tanatanaw sa cellphone? Very good, biya. Munang gingon ako nga, ang Kuya Dodds ay solusyon, dako dyan na siya kayog ikatabang. Ako lang linaon, ako lang pong tinaon ng akong mga gipamulong nga kanini ang dili na siya makaayo or makatambal. Ha? Kumpara sa imong mga nadungog nga makaayo sa katarak, makaayo sa glaucoma, makaayo sa pterygium, mura mag-apike. Kabisan gani ang mga eksperto, mga espesyalista, dili sila makasiguro nga makaayo or maayo ka. Bisan pa man human sa operasyon, giperahan ka sa imong glaucoma or katarak, di man na sila maingon nga nagkaayo ana unom kabuwan. Pampingon pa man gani ka og maayo, pagamping biya, ayo pagbulad sa init aron maiwasan ang bughat, dili magalsa og bughat aron madepensahan imong mata, aron ang mata kung mangusog ka, mo sudlot man atong mata. Mura ginasi ang tugon. Labi nagmaoperahan kung sa pay gigamit, kung sa pay gibuhat dia sa inyong mata, pag-abot unom ka bulan, balik ka diri para sa imong follow-up check-up aron ma-monitor na to imong mata. Wagid sila maingon nga balik diri kaayo na ka. Pero kung ang imong madungog sa mga endorsement o kanini ang mga pagpasabot o mga pagpang-endorso, maayo ka sa ilahang Kuya Dudes ay solusyon. Labi na kung doon na kay katarak, glaucoma, pterygium. Balikon ako, ang Kuya Dudes ay solusyon para sa tanan, aron masabtan ninyo. Kung ugaling man dunay mga kadaot o diferensya sa inyong mata, dili siya mapadaling kadaot, hinunoa nga maagapan, o dili siya ingon nga kaning makatagamtam gig ka o kaning dako kayo nga kadaot samtang nagkaedad ta o nagkatigulang ta din hining kalibutana. Posible nga matabangan, may balik, mapresko ang imuha mga pananaw, ma-refresh ang imuha mga kaunuran o kaugatan nga naa sa imong mata. Kung makanunayon nimo ang paggamit sa matag karon og unya, ayaw kalimot, timan niya ang pangalan, ayaw kasipyat, ayaw kalipat, Kuya Dudes ay solusyon. Kanay, Kuya Dudes, aron di mo matutyo. Una na siya ang pinaka nindot kayo diya, sama sa ngayon. Labi na sa mga kabataan, sa mga namino karon nga dunay mga mata diya, labi na po sa ato mga edaran. Kay balikon ko, samtang ang tao nagkaedad din hining kalibutan na, walay tao nga magkaedad nga magkalimpyo, magkatinaw, magkanindot ilang pananaw. Hinunoa kung imong tutukan bitaw ang mga mata sa edaran, nigamay ilang kalimutaw. Mugamay na. So wapod sila, wapod ko kakita nga naay mga edaran nga dili magkadusmo-dusmo. Magkalipat-lipat gyud. Samot na karon sa mga naminaw karon nga naa ka sa pangidaron 45, 50, 55, ay kuging na nga imong ang pananaw sama sa 7 anyos pa ka. Dili kabalo ko nga naminaw ka karon magbasa ka og kanini ang litra sa imong cellphone sa mga text messages, mukunot na na imong agtang kay di nakakaklaro. Diba? So balikon nako, kung makanunayon nimo ang paggamit, pagpatulo gamit sa Kuya Dudes ay solusyon. Mas mapugngan, mas mapadali or hinunoa, mas mulahutay ang imong pananaw, imong mga mata, mga kanuran ug kaugatan, gumikan kay talagsaon ug naginosara ug nagbinugtong ang iyang sangkap ni ana sama sa tawa-tawa extract, duga, saging sab-a, alkaline water, ionic silver water ug negative ion. Diya siya naghimong panalo. Wala biya ilana. Sir John, ay buntag ni mo dia, Sir John Dumpa Perel, morning ni mo dia, Sir John.
1: Good morning.
0: Kastado, ready na ni imuha dire. Hulat-hulata ni imong isa kabukag ug isa kagantang nga ista. Morning ni mo dia, Sir John. Dugay-dugay mingaw naman ko. Dugay nung gitawa magkita na. Sige lang, makasuri ra gihapon tapon, makatuyok ra ta gihapon po ug ani atong mga kuan. Busy man na imong amigo lagi sige pangita aning balanghoy nga pilit. Kerwin Ras Royo mayo nga buntag. Jima Sumalpong, may buntag ni muda Jima Juicy Sanchez. Kang Nora Catholic Sanchez mayong buntag nga naminaw kanunay diri sa Tandang Sura, Quezon City, Manila, Philippines. Good morning. Kumusta man inyong kauluhan di Nora? Amping mo diha kanunay sa Luzon. Gumikan kay pirmi o sub-sub ang mga pag-ulan diha sa nga bahin diha sa inyo. Nanara ba po bagong duha ka low pressure padulong diha gyapon sa Luzon, Nora? So amping mo diha kanunay. Shout out diha sa may Purok 7 Asinso Barangay Fines Oroquita 7 sa mga Catholic family kang Mama Salud o kang Papa Fernando nga kanunay naminaw sa imong programa Kuya Dodds. God bless to your program. Salamat, may buntag ninyo diya o kang oga mabuhay ka Kuya Dodds from Nora Catholic Sanchez watching always din sa Tandang Sura, Quezon City, Manila, Philippines. Good morning ni muda Nora.
1: Good morning.
0: Amping diya kanunay ha. Binasa imo pong mga kaliwatan ug mga kadugo, mga mamag, papa, lulog, lula, taga Labina Dias, taga Purok City, Asinso, Barangay Fines, Oroquita City, sa mga Katolik ug Sanchez family, Labina kang nanay, Nanay Salud ug kang Papa Fernando. Papa Fernando, morning.
1: Good morning.
0: Yoho. Good morning Kuya Dodds. Ang akong apo ba 16 anyos nagka derma psoriasis daw. Permiro ani ordinaryo lang nga kaspa. Kuno. Naulian man pero nibalik man pud dayon. Mao gi pa-check up na pud namo gotro psoriasis gyud daw. Unsa may mayo ang itambal ani nga haska mang katula in town, no? Nga nanurok. Gipalitan na namo og tambal. Wa man maayo taon, luoy biya akong apo kay buutan biya ni. Oh. Ulitaw na kay size. Si Leni sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Oy, good morning ninyo dia. Oh, taga Mahayag, Sambuanga del Sur, mayong buntag. Labi na nimo di Allen.
1: Good morning.
0: Sa imong apo nga 16 anyos, mubalik daw unsa may mayong itambal ani 16 years old, maulaw na taon siya. Kang ihang kaspa ni abot na sa Tangkugo. Oh, from Mahayag, Sambuanga del Sur. Good morning. Morning ni Mudi Alin. Oh, isabing tao na ang akuan. Kanini ang makapawala sa kumpiyansa. Saminat na kay lalaki or babae. Unya, dili na na siya ordinaryo nga kaspa kay tibuok ulo na hangtod lawa nga rinas Tangkugo. Oh, nga upak-upak na. So, base sa una nga pagpanubay-subay, derma psoriasis. So karon gipaotro kay gitagaan og tambal na wala pero nibalik ra man pud dayon. Onya psoriasis na jud daw kuno. Oh, dili na to sakit sa panit. Kung mayong kag derma psoriasis, naana na ang kaang problema, naana sa pamanit. Pero pagbalik otro pag laboratory, gumikan kay gitagaog tambal murag namina or ni kunhod lang kalhak nagmaayo ang panit psoriasis na jud daw niya buutan nga bata ulitaw 16 years old so luoy kay maulaw siya mawad-an siyang kumpiyansa siyang kaugalingon nyaska gid pod na siyang katula. Ingon ani ni Shalen kung daw na may gihatag sa inyo ha nga kanini ang tambal or para ni ana gamita or buhata na siya. Pero sa gikaingon ko na sa unahan pod, labi na sa mga naminaw karon tanan nga mga dunay mga kadaot sa pamanit, labi na kung magisgot para sa amaan ni psoriasis niya bata pa kaayo. Ayaw sa ligi ang mga gitawag nga mga internal medicine o external medicine na siya, panglabas. Ibisan pag pila ka klase sa oil, ointment, mga butang-butang ninyo di hampal-hampol, haplas-haplas, unsa pa nang ipang nos-nos diya sa panit, kung ang problema naa sa sulod, useless na, pero makatabang na siya kung magkuyog ang maayong kombinasyon. Sa mga ingon ana, Lin, labi na sa imuhang apo, ang imong linloon ana, ang imong limpihon ana, ang imong i-restore ana, ang atay sa imuhang apo or ang atay sa pasyente. kay mo na'y kasagaran yun. Mo na ginasay kasagaran yun. Kay kung limpyo, hinlo, marag psoriasis, liver cirrhosis, maura na sila. Muresulta gyapon dyan na siya sa pamanit. So magdoble, kung nindot ang kanini ang epekto sa gigamit ni mong ointment, muna matingala ka nga nung nibalik, limpyo yung atay. Kaya ang tao nga limpyo o hinlo ang atay, limpyo o hinlo po ang iyahang pamanit. Unana na siya rin, kung doon na may mga ointment or mga unsa pa ipabutang diha nga mga tambal or mga antibiotic or mga likido nga idapat sa panit sa bata or sa ulo niya plus limpyo hinlo ihang atay, mas dali og mapaspas siya nga maulian. Even sa katong mga tao niya doon na po yung mga liver cirrhosis, unana po nagyapon, mukalitra kag pangatol, magkasamad-samad, kanang magliki-liki imong panit, magukab-ukab mo ragikas pa ba? Di ba, ana-ana? So, kana siya mo'y buhata, Lin. Kana siya mo'y buhata. O niya, lalaki bita na upawi. O, upawi. O, pwede po ni mo ang imong gamiton ni shampoo, i-overnight ni mo, katong atong Kuya Dude's hair grower. Gawas nga natural, without any chemical, virgin coconut oil siya, naasya limonsito, naasya citronella, or kanini ang duga sa samuyaw, mas makatabang siya kung mauto imong ilimpyo, ihinlo sa iyang ulo, sa imong umangkon nga lalaki, 16 anyos, nga nagka, kanini ang dermatoriasis, or dagko, nagigrabi na kayong kaspa. Labi na po in town sa mga babae niya. Likay siya pagpagamit sa mga sabon or shampoo ng mga chemical bases. Kabantay mo sa shampoo nga inyo ang ginagamit karon. Unsa man na siya nga sikat kayo nga mga brand. Testingi gani. Kung kani siya nga brand, ang imuhagid shampoo nga hiyang ka diya. Testingi gani sa uban brand na pod. Nga dili ka hiyang, di ba kayo manggawas imong kaspa, mangatol ka. O, di ba? Pero kung Kuya Dodd, Sir Grower, imong gamiton, wagi na siya kontra. Niya, paimnay mo ang apulin, mahayag sa Buanga del Sur, paimnay mo ang apo, o kanini ang Kuya Dodge Liver Care 40. Kung mahimo, tag-upat, nagmay mo na, upat sa buntag, upat sa odto, upat sa hapon, obserbare. Di ba kay dako na kayo kausaban, dako na kayo nasa ikatabang, buhata na akong giingon. Matabangan imong apo niya. O niya, paimna, kada buntag, o Kuya Dodge Frotic Zinc. Kedako kinasag ikatabang nga makapagawas o makaparilis o mga natural good cells sa tuang panit para nga munindot muhamis ang imuhang panit. Pag maunay imong kuyugon, Kuya Dodge, sa mga naminar, bisag wa kay sakit sa atay o kay liver cirrhosis, pag maubitan na magkuyog karong mga panahon na para malikalikay po ka sa mga skin diseases gumikan sa kainit sa panahon karon, upat ka Kuya Dodge Liver Care Forte. Muna ako ang ginainom duha or sahay duha or upat, tapos duha pod ka unay man ko, duha pod ka Kuya Dodge Frotizing, subot pa sabot ginagload ko sa ako ang lawas og vitamin C o sodium ascorbate plus zinc, si 610 milligrams man siya, so 1210 milligrams, kaya wala man ay overdose kanu nga ana mas inunoa. Kung mas padaghan ang vitamin C nga mulod sa imuhang lawas, mas mapadali pod ang paghinlo, paglimpyo sa imuhang atay or munindot pod imuhang pamanit. Bahalag itom ka, at least sinaw imong panit, murag yapong kagbakukang sa lumboy. Munindot imuhang panit. Kibantay mo anang mga kanang gapaturok-turok ga kaning gagluta-gluta, kabalo bantay mo ang ilod ana gawa sa glutathione. Ilod na imuhang lawas di halos 5 to 10,000 milligrams of vitamin C ang ilod ana para nga mahinlo, malimpyo imong atay, plus katong para katong mga vitamin ay para sa kanini ang imuhang liver nga mahinlo, malimpyo. Kay balikon ko, pag limpyo hinlo ang atay sa usa ka tawo, limpyo og hinlo og nindot ang iyang kutis. Inga na ka kutis. Kana sabtan ninyo. Labi na karon or gusto mo nga munindot mahamis inyo ang pamanit sa natural nga mga pamaagi, kana may tumara Kuya Dodge Liver Care Forte, dahil Kuya Dodge Frotic Zinc 610 milligrams na siya, ha. Risma Puhanes Bagundol, mayong buntag. imong suking tigpaminaw og suki pod sa imong produkto. Risma Puanes Bagundol, God bless po. Noel Rabe, morning ni mo dia, Noel.
1: Good morning.
0: Kuya Zeus Losada de la Fuente, mayong buntag ni mo dia, Kuya Zeus.
1: Good morning.
0: Ika po eh, nakasige practice gabi eh. Matay ugma na. Pero aman, sigurado, daog naman tadaan. Ha? Lisod man kay tapildihon niya. Kung ugaling man, Kuya Zeus, mapildi ta, but pasabot, ato silang gipagbigyan. Kinaaman tay talagsaong kanini ang kasing-kasing, kabalupod maluoy sa kalaban nato nga magsigig kapildi kay pila naman takatuig sigi kadipinding champion. Kung di malason man taog ma, at least ato silang gitagaan og pagbigyan ato siya. Pero ati do na to. Wa gi bisag isa ka di practice. Atay maldito ka, Kuya Zeus. Tama po din kwanto siya gisaywar ninyo. Gisaywar ni ato kalaban. Para nga murag action sa kabalaka magkaratol-ratol sila og mabanga. Kita nga team na to, blue team. 7 days, isa na taka semana sigig practice, tagdugay manguli kay sigig practice, pero tinuod bisag isa, wagi ko kaiktin bisag isa lang. Kaya wag saywar technique ba. Good luck kung mas atong team, Kuya Zeus. Huwag mapilde man ta atong sa atong IG Olympics. Murag hindi na siya siguro ko magagila. Meaning atos lagi pagbigyan. Avon Condisa Montilla, may buntag ni mo di Avon. Mainit nga huwebis diri sa suking tigpaminaw sa imong programa, Kuya Dodge. May buntag ni mo di mga Montilla family, lamat kayo. Gloria Boragay Libatia, may buntag, ako iya ang gwapa di.
1: Nani
0: nakamonitor sa atong live kayo karon gikan diya sa barangay Tambulilid, Ormoc City, Leyte. Good morning, may buntag, maupayaga yung tanan mga putor ng Marayani, Mindanao. Good morning ninyo diya. Anak siya Kuya Zeus ha, matay, si Kuya Tony rabagi giupawa na raba to ato ang mood. Giupawan lagi nila atong agila pero gatusik man gihapon sa mata. Looy gihapon kayo. Ito, ana lang ha. Pwede ba makainom ang high blood, Kuya Dodge? Sa Frutic Zinc, unya nag-inom po siya o Vitaplex? Pwede kayo. Wala man sa ikalambigitan, hinuno ha, makatabang. Kaya ang Vitaplex, kabalo na ta, sayod na tatanan, nga para na siya sa mga kaugatan o kaunuran. So, dako na siya gikatabang. Frutic Zinc, wala na siya kontra. Kangiyahan na ang pagpavos o pagpakusog sa atong immune system o resistensya para nga batukan o dipinsahan ang atong lawa sa mga posibleng nga mga balatian. Gumikan kay ang high blood or hypertension, high blood pressure, naalang na siya nakabase sa atong mga kaugatan ang kakusog or ka ang kakusog o bulog ba? Kakusog nga bulog or sirit sa dugo nga nisubay sa atong mga kaugatan pinuman or dagko. Sa rason, gumikan kay ni kuyos, ni gamay, ang mga bangag-bangag or mga buho-buho sa atong mga ugat, gumikan kay napuno na magsiya og tambok og sibo. Kabalo ba mo nga ang kolesterol dili lang kay naa sa ugat? Ano ya? Lahi na po ni naton gihapon nga tupiko. Kabalo ba mo nga ang kolesterol wala lang sa ugat? Kanang mingon nga ang imong ugat barado na. Gumikan sa mga tambok og sibo. Muna nga kusog kayo mo pitik imong kasing-kasing, kusog kay ka magkuba-kuba o dali ra kay kang hangoson. Gumikan kay kadungog mo ana nga istorya bisang sa mga social media makita ninyo na nga mga design sa mga picture ug uban pa na diha nga nay litrato dito ang imong ugat. Ang imong ugat giputol para makita nila kung si dagan plastado sa ilalom sa imong ugat na puno siya tambok og sibo. Ang imong dugo dili na kaayo siya makaagi, gumikan kay aksyon na siya kabarado ni gamay na ang bangag. Kita mo ana? So, munay giingon nga mga tambok or sibo or mga bad cholesterol nga naa sa imong ugat.

daotan nga mga tambok or sibo nga nikuyog sa dugo. Muna siya nga mulaut or mustiki na maglisod siya sa liot-ot dito kay barado naman imong ugat. So ingaw na na ang problema sa dunay mga hipertensyon. Dunay mga problema sa tag-as kayog kolesterol. Muna nga muramog malumos. Hangakon, dali rang kapuyon tungod kay maglisod man og bomba imong kasing-kasing. Napuno pagtambok ang mga dingding sa imong mga kaugatan or sibo unsa pa nang naa, wa pay labot na mga bukol or aneurysm. Wala pa na siya labot, maglisod siya og agi didto tungod kay mismo pud ang imong dugo napunog tambok or sibo or kanang gitawag nga blood cholesterol. Tambok siya nga wala mo pilit sa dingding sa imong ugat, tambok siya or cholesterol siya nga naguban-uban sa imong dugo. Grabe katinaw kahapsay na nga pagpasabot ni Kuya Dudes. Kibasig nagtuo lang mo ba nga kung maingon og cholesterol, kay mo na'y kasagaran natong makita sa mga litrato o hulagway sa cellphone, sa mga poster, nga ang imong ugat, nakita ni mo sa hulagway dito, giputol, gi-explain nila nga mo na'y ang layer, mo na'y ang tambok, mo na'y ang sibo, ni gamay na ang bangag sa imong ugat, mo na'y gitawag nga ugat, aw kanin tambok, or sibo nga namilit sa dingding sa imuhang ugat. Wa pay labot tong tambok or sibo nga daotan or blood cholesterol nga nagkuyog-kuyog sa imuhang dugo. Karon maglisod siya og agi kay barado na siya, naa sa puruhan or tendency nga mopilit na pud siya didto. Karon ang kasing-kasing maglisod siya og bomba, maniguro siya og suyop, maniguro siya og bomba, maniguro siya og distribute kay mao na iyang trabaho. Suyopon, gikan sa ulo, ibumba niya, panaog sa imong tiil. Suyopon na po niya, pasubida, padulong sa babaw, o i-distribute na po niya sa tibuok parte sa imong lawas, muna'y trabaho ni kasing-kasing. Karon, sa imong pangidaron, sa imong pag-abuso sa mga pagkaon, kusog kay kamuka og humba, bulalo, suyop sa mga bone, kaning bone marrow. kaon dito, mga makarni. Mo nang matingala ka, maglisod na ka ginhawa, mahuot imong dugan, usahay maghigda ka, nagtuo kag naglinog, kay naguyog-uyog imong lawas, wala ang imuha ditong kasing-kasing kusog kayo iyang pitik pinakalit. Muna ang imong lawas murag murag matandog kabantay mo ana. Unya murag kumuton ang imong dugan kay murag naay gapanuslok tuslok. Murag naay mga mamang or mga tuslok-tusukon og dagom ang imong kasing-kasing anuman. Ang kasing-kasing purely pure unod na muscle ba, pure unod. Kung ang imong unod sama sa imong paa o imong parte sa imong lawas bukton pamaulan, sakit na munay gidangatan sa imong kasing-kasing nga murag kumuton mo sakit imong dugan o ang imong paginawa naara sa imong ubol-ubol tungod na kay ang imong kasing-kasing grabe na kabunog nga naniguro siya og suyop, naniguro siya og bomba tungod sa imong ka kanini ang mapasagaron. Di na makaagi, makaagas ang dugo. Gipalawman ko lang ha, Risma. So, wala say koneksyon diya. Ang pwede nga makatabang, ana, isa ra'y gikagubtan. Mahal tuod siya. Pero testingin ninyo, katong dunay mga RHD o rheumatic heart disease, nagka-heart failure, o kanini ang na-cardiac arrest, nga naka-survive. Pangutan-an ninyo niya sila kung tagpila ang tambal para sa kasing-kasing. Grabe na ka-expensive. Expensive dyan na sa kayo. Grabe dyan na sa kamahal. Tinood, ang Kuya Dudes Kukyotin, usa na sa pinakamahal nga produkto sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Wala na mo na gitago. Perti dyan na siyang mahala. Pero kung kana naman lay bugat kayo nga rason nga matabangan ka nga di ka maglisod o ginhawa. Kana man lang nga rason nga matabangan ka nga matanggal, mahilis, matunaw ang mga tambok or sibo nga naasa ni kuyog sa imuhang dugo or namilit sa imuhang kaugatan. Kung kana man lay makatabang ng imuhang dugo tagaan og sapat nga oxygen, kanang gitawag nga proper blood oxygenation, ayaw ihikaw ang dako kay nga kantidad. Di man po na girekomenda nako. Depende sa sitwasyon. Pero naturally,

girekomenda na ko na siya kaisa or kaduha sa isa ka semana lang na sa imnon or every other day, pwede katulo. Di na kinanglan siya kada adlaw or 3 times a day. Sapat na na siya nga makahatag og sustansya sa imuhang kasing-kasing. Kaya nga naman, food for the heart na siya. Pagkaon na siya sa kasing-kasing. Kung imo na siyang kaonon, ang kukyutin, lami, diyo ka imong paginawa. Hapsay ka imong ubol-ubol. Sa tinuod lang. Sa iyo nang katanaw, wargo ng ngalan, kukyutin. Kung imong kaonon, luag ka imong ubol-ubol, ana. Sa pangalan palang daan, kukyutin. Cute nga, oh. Lamas lang to. Pero kamo na'y mag-igo, magtimbang-timbang, labi na sa mga idaran, matawa mo matingala. So na, mabaklay mo, makaabot ta mo diya, nga area. Karon nagbaklay mo, pila lang kadupa muhangos, mangita na kagdaplin, mangita na kaglandong, maniguro na kagunit or sandig, kay mura na kag malipong matumba. Kaniadto kung padulaon kag basketball isa tulo nga bisan pag upat ka game. Wala jud problema. Balik-balik na nimo dagandagano ng basketball court diha. Gumikan ka himsog baskog pa imong kasing-kasing. Karon nga ikaw nga naminaw karon. Na nakas 45 pataas. Nya dunay problema imong kasing-kasing bisan pag wala. Nya dili ka kaning aktibo sa mga gimbuhaton, mga paugnat sa kusog. 55, 60. Dagana ng basketball court, isa ka round. Di ba kay tingaman ko, puti na yung kalimutaw, ang luspad ka. Maglisod na kaginawa. O sa may solusyon, nga nung ikagubtan dyan, pwede daganag na luwas. Ako, nakasiguro dyan ko. Pwede daganag na luwas ang Kuya Dudes Kukyutin. Labi nagparisa ni mo, Kuya Dudes Bronco Aid. Nga naman, unsay rason nako nga lahi man ang cardiovascular system o ang respiratory system pero pwede silang magkuyog kay kung imong mabantayan ang tao nga maglisod o ginhawa hangusun once nga hangusun siya kay ang imong paginhawa murag naa si imong ubol-ubol apektado ang imuhang baga kay siya man ang musupply sa hangin barado man imong ubol-ubol. Si respiratory system man ang musupply sa hangin sa imuhang lawas. Muna nga, ang tao nga maglisod o ginhawa, hangusun. Ang tao nga gihangos, maglisod o ginhawa. Muna nga, pinakanindot nga partner, muna atong produkto di pares-pares. Gawas nga dunay pagkaon imuhang kasing-kasing, pakauna po imuhang baga. Kay maunay dangatan sa pasyente, musugot man mog sa dili. Ang tao nga hangoson maglisod o ginhawa, ang tao nga maglisod o ginhawa hangoson. Ang Kuya Dudes Kukyutin, one or twice a week raman na siya. Pwede na siya ang Kuya Dudes Bronco Aid food for the lang pagkaon sa baga. Pwede ni mo na siya kada buntag lang, kada human kaon. Pero ang Kuya Dudes, pwede ra po depende sa sitwasyon ninyo. Pwede ra po isabay kung muinom mo o Kuya Dudes Kukyutin. Mao na yung pinakanindot nga backup. Kung baga backup siya ba? Kaya kung musulong kagira, wakay kauban, ikaw ra usa, piting pildihan mo. Dapat nadyo kay backup. Mao na linaw ha. Ayaw wala ah. Kung naakay problemas kasing-kasing, gusto nga muhapsay, mulinaw ang imuang paginawa, backup eh siya. Ah, backup eh siya o para sa baga. Kuya Dudes Bronco Aid, food for the lang. Kay mo na say haom para sa mga tao nga dunay mga gipangkumot nga mga kasing-kasing. Gawas lang niya to mga tao nga mga way kasing-kasing. Timan niya ang pangalan Kuya Dudes Kukyutin. Back up niya kanunay. Ayaw wala ah. Kinanglan doon na kay dipinsa Kuya Dudes Bronco Aid food for the lang. So sa kadaghan sa atong mga topiko karong adlawa, nang hinaot kini inyong pinalanggang Kuya Dudes nga nakahatag na sagko ninyo dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon may kabahin sa nagkadaiyang balatian, tuloy-tuloy ang atong paglambo. Tuloy-tuloy ang maayo natong panginabuhi inubenan sa kapiskay o kabaskog sa atong panglawas. Kana nga mga produkto mapalit na kung asa mo nga radio station na ka-monitor karon sa inyong dual nga lugar.
Og mapalit po na ayaw kamu kaulaw papangutan sa pinakadool nga butika di asin yung lugar na bay Kuya Dudes nini. Ang tudugma pohon sa susamang oras og susamang istasyon.

0: Bergama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulubano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
3: Yahoo!

0: Magasilingan, welcome dito sa ito ang barguban ng programang Gulong ng Palad with your DJ Uniog Dambayan. Alam, kumusta? Kamunta na ang mga taga Mindanao! Maayong pagpaminaw si Inundran, maginaot mga higalas DJ Uniog Dambayan. Manaagyod ka mo sa kanunay nga kapiskay sa inyong kalawasan. Busa hangyoon ko kamong tanan nga volume na ang mga volume sa inyong mga radio. Unsa man ang imong mga kasinatian, mga pagsulay si kinabuhi, pwede ka na nimo i-share, ipadala dito sa tuang paraguban. Aron sa ingon ato ng tagaan og drama porsyon og buluan ng tambak. O niya may puruhan ka mga palangga na makadaog og 1,000 pesos mga egsoon ko. Atong masalamatan mga palangga ang atoang mga lude, atong mga sugin tigpaminaw diri sa Camiguin Island. Diri po mga higala sa Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon. Shout out po mga higala sa mga taga Cotabato Province. Labi na po sa atong mga higala diri sa Davao Region, mga taga Agusan del Sur, mga taga Surigao del Sur. Sa tanang probinsya, lungsod, sudad, barangay, purok, mga palangga, diri sa Mindanao, maayong adlaw! Adlaw karon nga Webes, Agosto 20, 2026. Maginaot sa kanunay, si DJ Uniog ng Bayan, maanaagid kanunay sa kapiskay sa inyong kalawasan. Busa, kusog-kusogin na ang mga volume sa inyong mga radio! Yan ako, maisa-isa ang mga pangalan sa mga sibihanan. Basta kung asa mo napit nga sibihanan nga naminaw sa nasangpit nga probinsya, maayong pagpaminaw sa tanan. Oga usbong ko, alang usab sa gustong magpadala og sugilanon na atay premium 1,000. Na atoy usa ka libo ni hapit na rabang ato ang papremyo karon ng August 30. August 30 na ato ang raffle sa mga sinder nato mga binating tigbabinaw. May ubay na nito ang mga sinder sa mga palangga. Duwa ka sinder atong paragoon karong August 30. Tapos unom pod kayo sir mga palangga sa pito-pito products nagikan sa Melvin Food Supplement Distributor from Central Visayas, from Eastern Visayas og from Mindanaoan. Atong mga suki na to, mga users na to, paabot-abot mo sa kuang tawag ha. Kaya manawag ko sa inyo aron mga palangga, mapaabot ninyo ang inyong mga pagpasalamat nga kamo nakagamit ni ining atong produktong epektibo. Murag daghan good mo, daghan good mga palangga mo appeal. Daghan good nga nakagamit na sa tuang produkto. Una nga contact lang sa tuang bagong hotline. So atong ilahi ang hotline kay nausa maguna to atong hotline kay unsaon man katong ato ang daang SIM card na may gudto mga palangga. So derita naatay bagong hotline mga palangga ha diri sa Mindanao, no? For only Mindanaoan. So, sa mga taga Mindanao, Camiguin Island, apil ang Zamboanga, apil ang Misor, Bukidnon, Cotabato Province, mga katawahan sa Davao Region, katawahan sa Agusan del Sur, katawahan sa Surigao del Sur, Mauni ang atong bag-ong hotline. Okay. So, bag-ong hotline na to, mga binating tigpaminaw. Nara 0965. Isa. Amo to be. Nara. 0965-239-3505. Mauni ang ato ang bagong hotline, mga palangga, ha? Osbonako, 0965-239-3505. Kuha na? Awa pa daw. Hinaya po mo itong vlog, ay. Ay, pasensya, DJ, kay tigulang na. Nara. 0965-239-3505. Ikaw basa, Lulabi, kay kurag klaro ka mo basa? Sige, mga Mindanawan. Mauni atong hotline, ha? 0965-239-3505. Si Tatay Digong atong ipabasa, litay. Basa, hatay. Yun, makinig kayo. 0965-239-3505. Kuha na, no? Hindi na makuha. Di haptayan ko kayo. Patayan ko kayo, agoy! Jara, manis tatay, oy. Parayon, tatay, sa itong paraguban! Mone, atong hotline, ha? Pag-text mo nga, ready rin na mo text. Dire na mo text kay magkayagaw tarito speakers oy kay magkalandraka sa tuang mga texters. Apil sa go mga palangga. So ma-priority ni gud nako inuha mga mensahe, ha, kay nagpalit ko og bag-ong phone. Nagpalit na kog bag-ong phone para sa hotline dinhi sa Mindanawan og SIM card para ninyo. Ay, reklamo na, Smilvan. Ay, magkasagol na ka to ang mga texters. So, nagpalit tag cellphone o SIM card. Mauna yung atong hotline na rao. 0965-239-3505. Mabasa yun na ko insigida ang inyong mga mensahe karong adlawa kung makatext ka aning hotline na to karon, ha? Okay. Only Mindanawan na gining hotline. Wala na ilabot ang Central Visayas o Eastern Visayas aning hotline. Kamuram mga taga Mindanawan. Mga taga Kamigin, mga taga... Apil ang Kamigin, ha? Zamboanga, Misur, Bukidnon, Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, og Surigao del Sur. This is my new hotline. Atong hotline. Okay, pag-text na mo na may mga pangutana, na amoy mga request diha. O, text na mo aning hotline kay mabasa yun ako. Dilit na yun ni masagol kay duha ng atong hotline og duha na po atong cellphone. Syaro! Paniguro na ganun nga to, ah. Paniguro na ni. Pamugas na ni. Pinangga kita mo, mga palangga, di. Gastuhan kita mo. Palanggaon kita mo. Ang pangutana, palangga ba ko ninyo?
1: Palangga, di, Joy!
0: Alright, Auntie! Pagdating mo nato mga palangga, wa pagin matubag unya 3-5 na ang premyo nato mga palangga ha. Actually naanay mga nagtubag diri sa Mindanao, no? Naay mga taga-Kuan, naay taga-Davao, naay taga-Bukidnon, naay taga-Agusan, samot na sa mga taga-Agusan. Naghan kay nagtubag dira sa Agusan nga hapit-hapit gyud ang mga tubag. Murag makuha ni sa Agusan ba? Agpas mo mga taga-Agusan. Agpasin ninyo. Aron di mo maunahan. Kay dire sa tuang tigmo sulod sa tulo ka tuig kapin. No? Mga nakatubag taga Bukidnon, ay usa sa Bukidnon. Oh. Na may Bukidnon, mrugwa man sulod sa Bukidnon. Na Cotabato dayon sa Davao. So ubay-ubay na mga nakadaog sa tigmo mo na nga mga taga-Agusan, wa pay nakadaog diha pero halusa mga tubag na sa Agusan dul-dul na. Apil po diya sa Miss Ur. Hala! Miss Ur! O, sa Surigao, daghan mga nagtubag nga. Dool ang kulang rabatan ninyo, no? Kanang explanation. Morag yun. Kayagaw ang explain na kayagaw ang tubag. Kinahanglan mga palangga magtubag. Pangalan, address, tubag o explain. Kana ragang upat. Mora na akong hangyo sa inyong tanan mga binating tigpaminaw. Oy, basing tingala mo nga wala na ko na mention ang mga taga-Buhol kay si Melvant mga palangga, gusto niya nga ang mga taga-Central Mindanao o ang Eastern Visayas usara. Mo po niya kung gusto. So, ang Buhol Province o Central Mindanao, Central Visayas o Eastern Visayas, usa na, lahi-lahi ito nga programa nito mga palangga. Moto ikalima na ito nga programa nito. Bagong opportunity, bagong programa nga gihatag o gisaligan ni Melvin Tako. Onya diri po sa Mindanao, diri sa Mindanao, focus po ta diri sa Mindanao o dito po sa Eastern Visayas o sa Central Visayas. Alright? Kumbati na ta, ne? Kumbati na! Pinirahay na rin. Nabay pito-pito liniment over ninyo sa Charm Radio DJ Unyok sa Bislig ko na minaw na. Pito-pito liniment over niya sa Charm Radio Bislig 96.3 MHG. Naadiha, mapalit ang itong products ng pito-pito liniment oil. Uy, haplas mo na kay nindot kayo ng haplas, mga sano. Nindot kayo ng haplas kay humot ba? Ako, ganahan yung kong haplas. Labi na ka ng kanabitong pag-uli ng mga sakit kayo mga pamaon. Ako, lami ka na sa paminginan mo, mag-haplas ka. Samot na magpa-haplas ka sa mga asawa, nga way laktaw-laktaw. Kaya nga yung kadnagan. Diyan sa unyo, gimingaw ko sa imong tingog nga golden voice na apaka sa radyo kabigan. Ikaw, pirmi ako, ginapaminawan na ako karon dinhi na minaw sa pangantukan. Okay, ama kanapitan niya sa pangantukan. Shout out sa mga taga-pangantukan. Mabasa na yun ako tarong. Kay duha nang atong cellphone. mabasa na gyud nakog tarong mga palangga inyong mga mensahe. Maparito na gyud nako, dili na gyud ta magka yungit-yungit og basa sa mga mensahe kay di na magkasagol ang mga mensahe sa Eastern Visayas og diri sa Mindanao. Wow. So agpas mo pag text mo tubag na mo diha. Kay aron nga mabasa na ito inyong mga mensahe mga palangga ha. Direta mga higala, good noon, DJ Onyok Mutubag ko sa imo tigmo. Ang akong tubag, DJ mga ilaga ang minyat. Kay manglakaw na sila, magsunod-sunod kon magsagubangay, dili magsultianay, kay dili man sila makakita. Ako tuod si Juliet Dire sa Bislig City. Atong li-li-on! Pasensya, Juliet, dili mao. Laing mensahe mga higala. Dejo Unyok, tagpila ang inyong pito-pito Coffee Mix. User ko sa imong pito-pito capsule o eye drops. Okay, ang ato ang pito-pito Coffee Mix, tag 18 per sachet. 180 ampere box, mga palangga, ha? So, pwede rin mo makapalit o minudo. Pwede rin mo makapalit og minodo. Dejo Unyok, pa-shoutout naman. Solid listeners from Kantilan, Magasang. Hello sa mga taga-Kantilan, Magasang! Asa man inasakop ning Kantilan, Magasang? Maayong pagpaminaw, sinuntunan niyang dapita. Okay. Pwede po dunggan din si Unyo kay di man sila magkakita ay po si Cleofi gihapon ni. Okay, atong tanawon, Cleofi, dunggan ba daw? Dunggan! Dili mao ang dunggan, ha? Laing mensahe mga palangga, muradzog ko gigitik si Muha DJ Oy na ako karun na minaw. Dire sa balay, samtang nagkatawaha na minaw sa mong programa. Akala ko, katawag ba natin ha? DJ na kutubag sa muntik mo, anino? DJ si Basiliona Patual ng Tandag Surigao del Sur. Shout out sa mga taga Surigao del Sur. Imong tubag, computer! Ay. Pasensya, dili mao! Ang mga ngipon naglinya og sunod-sunod sa atong baba, apan parehas silang ta, silang nagatubang sa usag-usa ka direksyon. Dili gud sila magkita ay wala sila higayon na magatubang og magkita sa usag-usa. Magsagubang pero dili magka-istoryahanay. Hop! Di mo! Way pangalan ni mo, wapag i-address. O niya na pong uban, di matabag basa ay. Dinigyod na mga palangga magka yungi-yungi mga palangga o pangitag asa ang Mindanao, asang Bisaya, saan eh? Nahang nagurning akong usa ka cellphone. O mahang ginig, maabot og 800, maabot og 900 plus. Kanya, limited rabaya ato ang kwan. Limited ra itong pagbasa kay usa ka oras rabaya ni. Di man po pwede hotdon og basa ng 800, no? Masagol lang kod ang Visayas o Mindanao. So kani, ang atong hotline only Mindanao na ni. Balik na ta ha? Balik na ta sa dating nga lahi ang ato ang hotline sa Visayas o sa Mindanao. Aron di nasab mo malibog. Okay? So ang atong bagong hotline mo ni ha? Naanatay hotline diri sa Mindanao. 0965-239-3505. So pwede na sad mo text karon. Pwede na sad mo mga palangga mutawag kung naamoy mga pangutana kalabot sa atong mga produkto. Paminaon sa nato ning testimony mga higala. Taga-asa ka rin eh, sir? Taga?
1: Mga Agoy, Bislig City, Surigao del Sur.
0: Okay. Pangalan ni mo, sir?
1: Julito Del Monte.
0: Kumusta man imong paggamit sa itong pito-pito capsule o Cofemex, sir?
1: Okay man. Tamay ko. Baba man na kung kung kay taas mong sugar good. Ang kinayin nga kong sugar, katuloy yung kuhan, 2022 pa sa eleksyon.
0: 2022?
1: Oo, ay di ato na kuhan, sikir mo ko sa kuhan, tanong sa mga regali, dapat liti ko.
0: Ah, okay, okay, okay. Kaya,
1: sirmi ka ba sa ako likod, di ko makabantay, matong itaki ko sa kuhan, ubo niya, pag-resulta pa rin sa pagkita, tahat.
0: So, imo din na pamatud answer nga ang atong produktong pito-pito capsule o Cofemex maka-alibyo yun. Okay. Sir, ang sabay, may ikasulti karon sa atong mga silingan nga katungwa pa matabangan sila hagibatis kalawasan. Agdaha sila, sir?
1: Katong mga hagipambati, parehas na ko, hindi mo magamit sa pito-pito. Kapi yung capsule, gay, mga lang yung nakababasa akong sugar, nga, normalize akong kuhan. Palit na mo, kay para inyong mapasudahan yun ninyo. Kay kinili mong yung mga istorya na pinawag mong yun.
0: Okay, Sir Julito. Salamat, Sir Julito.
2: Sinili, padilyo ni silangaan mo tanaw. Oo. Kuhan, mangod, sir. Kanang, kanang itong pito-pito capsule, sir. Nindot, mangod na, sir. Kay one time bitaw, sir, nga, kanalaging naagita sa bukid, sir. Trabaho-trabaho, mangita, sir, no? Alalay, mangita sa tong bana. Oo, niya, di, kaysa sa'yo nga, parting daghanag yun akong labanan sa'yo ba niya. Moto nga, hapit ko na, ala, unahan itong laba. Ang kakuan lang po na ako, kay naligo ko pagka ako maglaba, sir. Tapos, karoon, sir, pagkatulog na ako pagka alas 6, kay mamata naman ko na, alas, sir, kadili naman ko makatindog, sakit, ako mga likod, hawak, unya, uan na ka nang paglisod ako, pang-alsa sa ako ang bukton, kung lang ano man, intaw ni, ay, panuhot, man siguro ni, unsa ba ni, ay, niya mo to, gi, naman ko i-stack dito na, sir, kay, di man di ko pawalaan na, niinom ko, sir, o, duha ka kapsula, wapa ko'y pumakos, eh. Inom ko, dahil pagkauman, pagpaniod to, inom na po ko, girelax dito na ko, one day, sir, niya, andun pagkagabi, last na kong inom, rag, okay naman yun. Pagkaugma, okay na, nawala na gina kong gibatis eh.
3: Huh? Ma'am, unsa may ikatambag sa tuang mga igsoon katong wala pa nagka-inom o pito-pito capsule?
2: Ang ako ikaingon sa mga katawhan karon labi na yun, hagot sa termaho, ayaw yun mugluaduha paggamit yun sa pito-pito capsule kay dili yun ingon nga binuang ni nga yung nana, mga imo-imo lang yung istorya. Tinud-anay yun eh, labi na sakit ang inyong gibati, pwede ninyo na dubli-dublihon o ginom, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa hapon, dili po dyan ni magkadaot kay herbal ramani. O niya, epektibo dyan kayo, mawala gyud ng inyong gipamati ng sakit sa panglawas. Labi na gyud ng sakit sa ulo, nga murad yung kagmalipong, tulay gyud ninyo ang pito-pito capsule kay nindot gyud kayo ni sa inyong panglawas. Kanaragid ako ni kasulti, ayaw gyud mo duha-duha sa paggamit ani. Okay, sir. Salamat kayo, sir.

0: Unsa gani nga produkto mga palangga makatabang sa inyong kalawasan nga inyong ginamintin na karon? Besan og naalibyohan na mo, natabangan na mo, inom lang gihapon mo ng inom. Unsa gani? Yes, tama ka. 7-7 plus 8-in-1 herbal capsule. Unsa ganito nga kape nga imong ginainom karon? Nga humot, creamy, makawala sa stress, makawala sa lipong-lipong, o kaniang kakapoy sa kalawasan. Unsa ganito nga kape nga mo igipuli anang imong kape diha? Yes, 7-7 plus 10-in-1 herbal Covermex. Unsa ganito nga vitamins kaniadto nga wala nakatabang sa inyong mga anak? Unsa ganito nga vitamins?
1: Awa mo ko kabalo kung sa itong vitamina to. Kamura na kabalo.
0: Pero unsa ka na nga vitamins ang nakatabang na siyong anak karon? Tama ka! Mimo Pro Plus Zero for Kids na. Asa man ipaliton, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar, ha? Ang atong pito-pito capsule, tag 18 nga to sa 18 lang, no? 18 pesos. 17 to 18 ato ang per capsule, tapos 170 to 180 ang per pack. Ang ato apong pito-pito herbal Covermex is 180 per box. Unya ang pito-pito mineral eye drop, 250. Ang atong pito-pito linamit oil o herbal oil, 125. Unya ang ato ang pito-pito relaxing gel para sa ilong, pingot ng ilong, dagaton, luod ang tiyan, laban ng ulo. Gusto mo o roll-on o rolling gel, naatay pito-pito relaxing gel, 80 pesos lang. Dayon ang Mimo Pro Plus, 249. Diri sa Mindanao Pharmacy, ha? 249 ang ato ang Mimo Pro Plus for Kids, mga idol. Namin mga pangunta na contact lang aning ato ang bagong hotline 0965-239-5-3505. Again, 0965-239-3505. Mga Ikson, musulod na ang laing drama mga palangga, ayo kalimot. Napakusgi na ang mga volumes sa mga radyo aron makapaminom og tarong. Mga bata, Mimo Pro Plus for Kids na ta!
2: Oh!

0: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear Kuya, bayong adlaw kinimong Kuya Onyok, labi na sa imong mga active nga mga listeners nining maong programa. Paayong adlaw sa tanan. Excited ko nga mura og nakulbaan o nakuyawan. Tungod kay wag ko makahibaw o gunsay akong paingnan aning tanan. Dining akong masubo nga kaagis kinabuhi. Apan no choice ko, ako gyud kining gisaysay ang tanan aron makahibaw ko kung si angay na kong pagabuhaton. Taugan ko sa pangalang Jerome, 35 years old, single dad. Kung may single mom, my single dad. Biniaan ko sa kuang asawa, DJ. 5 days lang ang milabay gikan sa buong kasal. Nangita naglain ang akong asawa. Nakakita siya og foreigner. Og karon anaana siya sa Canada. Foreigner o Canadian ang iyahang nakita ng lalaki. Sakit man sa kuha, DJ Onyok, tungod kay 15 years me nga nag-uban. Siya usab ako ang first love. O siya ang kauna-unahang babae nga nakasulod sa kuang kasing-kasing. Karon DJ Onyok, duha ka tuig dami labay gikan sa buong pagbuwag. Pero dili gihapon ko malimot nga tuniha. Karon ay gihapon ko magunuhon na ang gatos kong asawa. E maskin balihon pa ang kalibutan sa tubangan sa Dios, kasado mi. Tago lang sa pangalang Mariel ang ako ang asawa, DJ Onyok. Ang akong anak, DJ, nga babae, sige pangita sa ginahan. Wala gani makahibaw ang akong anak na babae, DJ Onyok, nga nagbuwag mi siyang mama. Ako lang giignan nga ni abroad ang imuhang mama. Aro masabdan mo ang tanan, ania ang sinugdanan ng mga panghitabo.

0: gihapon nimo, Angel. Daghan nagkaon.
1: Basag kala.
0: Ay, busog-busog. Idalaan niyo. Ihatag niyo sa imong maestra ni mo, ha? Hindi naman ginato ni mahurot. Oh, ibutang na ko na address lamisa, Angel. Oh, may problema ba? Angel, kabalo ko, gaunuhon na kasi mong mama ni mo. Kabalo ko nga, gibingaw kasi mong inahan.
1: Lala?
0: Angel.
1: Nganyo, dili man mga musta si mama sa ako, ah.
0: Oh, abi na mo, Angel. Busy si mama dito. Bawal ang cellphone.
1: Bawal ang cellphone?
0: Ani magod ni. Ang iyang amo, ginadili niya ang paghawid ng cellphone kay pasir unyag. Mingawon ko no ang imong mama sa pamilya. Maunay usa sinungdan nga mas stress ang imong mama. Ang iyong pag-ibig ay wala. Tungod sa kabigaw sa pamilya.
1: Nga naman lagi ang akong classmate lo magtawag-tawag managi ang mama.
0: Ay, sige lang kay kaluoy po na ding bata. Huwag yun magkahibaw, tanan. O sige lang, ignon kong imong papa din mo. Ha? Nga magka-istorya mo si mong mama.

0: ning urmo ko eh. Grabe kainit sa panahon. Uy, burag si Jerome siguro to. Bay! Apet sa dali, bay! Oh, wak mo tadungog daw, ana. Bakle-bakle sa daan, nagduko-duko, Roman. Sa may problema nito, ana. Ako kung nagatun, eh.
1: Ako'y di mapakali, walang iba.
0: Kanina rin kong tawag, di mo, bay?
2: Ah, pasensya kayo, bay. Namangugoy, lakon, bay.
0: Taon sa ikaw ba maglakaw-lakaw ganit ka sa daan? Ayaw pag duko-duko, kay magkabangga ka. Madisgrasya ka ng style mo. Sama lang hita ka kwarta?
2: Mo lagi, bay. Kapoy na lang ikaw aning akong style lagi, bay. Tumad kay. Stress na ko.
0: Ayaw pa stress-stress, oy. Habi ni mo, ang tanang problema na to, masulbad na na. Pero di rin na masulbad, ipaagay na mo sa stress-stress, bay. Kaya ba ganyan problema, di po?
2: Ako mong anak, bay. Wala na magkapadayang mama niya.
0: Kaya rin na ni mo, eh. Maskin pa o dilit na mo suporta ang mama sa bata, total buwag na babugdwa ka to, eh.
2: Mulagi, pero... Gawas anak, bay, na stress ko kay... Gusto sa bata nga makita niya ang inahan.
0: Hindi ako sa amin naman naroon.
2: Nikamot lagi ko nga. Masturya ko yung mama. Pero dili man ko makikisturya yung mama. Sa ko, abay. May problema na ko. Unya ang tinuod man ko dan eh. Wa magkahibawa ng akong anak.
0: So, wa magkahibawa ba eh?
2: Oo, magkahibawa akong anak na bulag namin siyang mama. E di ko gusto nga. Akong anak na ko, dili makafocus sa klase. Dili makafocus sa pag-eskwela niya. Di ko gusto ma-stress akong anak, bay.
0: Pero nababag ka mag-communication sa ibang asawa ni mo?
2: Na, bay, pero minyo na siya. Nanasay Canadian. O foreigner ba? Basta kay... gusto rin yun na ako, bay, magkastorya sa last personal. Ibalita mo gud na ako, muli ayang akong asawa na ko.
0: Ay, bayo na, bay! Good news na!
2: Mulagi, paningkamutan ako nga, maistorya. Maistorya si Mariel. Diyo niyong milabay ang pila ka mga simana. Nabalitaan ako nga ni uli ang akong asawa o ex-wife. Pag ako siyang gibisitahan silang panibalay.
0: Oy, tuod gad bitaw, no? Ay, oy, Mariel. Na ako chika ba?
3: Ma, ansa man ma?
0: Wa ka gibigaw si imong anak, di ba?
3: Ma, maragin ako madani mo, mao. Pang pagwapa ni mo. Bagay na si mo, ma.
0: Ay, salamat kayo, ani. Ay, Mariel, wa ka gagibingaw si mga anak, di ba?
3: Ma, muhat ako kwarta si mo, ha? Para pang riban ni mo.
0: Salamat kayo, Mariel. Dugay-dugay na gudbayaan ni, wa mariban ni ako buhok. Ay, wag niyo mong itubag ng akong pangutana ni mo.
3: Madili na ta mag-istorya pa ni Ana.
0: On sa mabot pa siya buti mo. Ganit na ka makikistorya, kalabot si mong anak niya mo. Kalimta na ba ni mo ang imong anak ka si Angel? Maskin patuod, og. Ikaw mo ay nagbinuang si mong bana, Mariel. Looy, imong anak ni mo. Ingon si imong bana. Kaya ka niya pa sa iloon.
3: Madali na kong makigbalik sa kumbana, ma.
0: Pobre kayo siya. Walang-wala siya. Samantalang kanya kong bagong bana karon, kanang imong kagwapa, kanang imong sulob, kanang nindot na balay. Gika na sa kong bagong bana. Si Jerome, unsa man ato napundar aning balay, wala wala koy ugma ni Jerome ma. Pero iyo kabala ka, may kag-istorya ako ni Jerome kalabot sa bata. Wala gyud ko nagpadala kay nagsilos na ang akong bana. Ayok ba man ugalig na ayo na lang pagkontak ni Jerome. Kay aron sa ingon, dili masuko ng imong kanidya ni mo.
4: Maogani mano.
0: Oy, murag na ay ni hunong motor. Murag si Jerome gitingali na kaniingon siya at tumiaging nga mga simana nga mubisita siya nga risbay. Istoryahe na lang yun na. Maayon nang magkasabot mo kay bana gid biya na ni mo ha? Kasado gid mo ada. Maayo pagsigig istorya na ma. Gikalimtan ka na siya. Nalumutan na. Nalumutan ang pangalan nga Jerome diras ko ang kasing-kasing mama. Unsa pa may gusto ni mo? Kwarta? O, tagaan siya kang kwarta.
2: Dili kwarta kong tuyo ni mo, Maria.
4: Ngayon na pagkita pa kanako.
0: Kapila ko ingon sa imo. Kalimtin ako.
2: Mariel, bato kay ka kasing-kasing.
0: Oo na! Bato na kong bato!
2: Mariel, gusto lang ako nga mag-istorya mo sa imong anak ni mo. Gusto lang ako nga magsabot ang bata.
4: Para ansa pa sa kita ng bata.
0: Okay na siguro. Okay na siguro ang dili makahibaloy imong anak.
2: Mariel, sige pangita ang bata ni mo. Sige pangita imong anak ni mo. Kumain ka. Sa panahon sa Mother's Day, kabalo ka?
4: Ansa?
2: Kabalo ka sa Mother's Day? Sige, drawing ang imong anak ni mo. Sige, himog love letter. Para kung iniguli ni mo, mahatag niya. Napuno, nag-picture. Napuno, nag-picture ni mo sa kwarto ng atas ko, anak. Tungod kay gimingaw sa ni mo. Nag-ingon siya sa ako. Kumusta na daw ka? Kumusta ka na? Three-year-old pa lang ang atong anak ni biyaan na nimo. Bahalang kalimtan ako nimo, Mariel. Dili na kunta nimo kalimtan ang atong anak.
0: Onsay buot pasabot, ate. Nagbalik na ba mo?
4: Pablis ko.
0: Oy, Mariel, maayo kaya nakahunuhuna ka nga rin.
4: Gusto nung ka mag-istorya sa bata.
0: Oo, pamarama si Angel din eh. Pero padung na to. Karuntong orasa, muabot na to ang akong apo.
2: Anak, kumusta ang klase niyo?
4: Aka naman pa.
2: Ah, sumay naitabo sa mong naong niyo. Ay, hugaw kayo ka. Anak, unsa ganito ang imong panganday niyo?
4: Panganday? Mag-teacher.
2: Gawas nga mag-teacher ka. O sa pala yung panganday niyo?
4: Pangandin na ka pa kining nakita si mama.
2: Makita yung mama ni mo? Seryoso ka?
4: Gusto niyo ko makita si ma?
2: Karon makita mo lang yung mama ni mo. Lingi. Lingi sa imong likod di mo.
4: Ano?
5: anak ko. Pasailuha si Ma'am.
6: Mama! Mama, hindi tiyaan yung kanyang mama.
5: Anak, sorry ha. Naitrabaho si Mama. Pero, manikamat si Mama.
6: Big girl, nakaayo ka. Dako, nakaayo ka.
5: Gwapa ka nga bata. Matag si Mama magmanin ni mo. Ha? Pag-ilis ka rin kay Madatag Mall.
4: Aban si Papa.
5: Dili mag-uban si Papa ni mo.
4: Uban si Papa, Mama.
2: Sige na, Mariel.
5: Oo, sige. Uban si Papa ni mo.
4: Yay!
2: Dejo niyo pa. Nagtulong akong luha. Samtang nga nakita na ko kung anak nga lipay kaayo siya. Nakita niya yung inahan. Dejo niyo pa. Nag-mall ni uban sa kong ex-wife. Wala good kahibaw kung anak Dejo niyo nga bulag na mesa yung mama. Kaanak ko DJ pa pagkalamis sa feelings o yung nagmulmi. Pero ang tinuod, dili na kami. Lahi na ang pamilya ni Mariel. Tungod di anak DJ niyo. Iprangkahan ni Mariel ang yung anak na si Angel. Huwag giignan niya. Ang tanan-tanan. Nga dito na mo puyo si Mariel sa Lainasod. Huwag giignan siya sa ginahan nga ubanon siya. Natulala ang bata. Mihilak ang bata. Wa sa kasabot siyang gibati di Junior. Nga ang tinuod di ay wala na may siyang ginahan. Dugara di ay na broken family. Di Junior, sikitan ko sa bata. Nagsultian siyang ginahan ang tinuod wala na may. Nisulod ang bata sa kwarto. Grabing dungoy ngayon, grabing hilap. O gignan siya sa inahan, nga ubanon siya, dilipod siya mo ubandi, June.

o gidaan ako sa ospital. Dijo di ako. Wala ko kahibaw di Diyo niyo sa kumbuhatan. Nag-uol ang akong anak. Na-stress o nag-uol siya pag-ayo. O mahinungdan di Diyo niyo nga nalumos iyahang kasing-kasing sa kagul. Wala siya kaon-kaon. Wala siya inom-inom ang tubig pilag-adlaw. O kaon manggaling siya pero gamera. Di Diyo niyo ko. Mainungdan nga. O anang akong anak. Patay ang akong anak, DJ. Wala na siya. Ipanaw na. Nada siya sa laing kalibutan. DJ niyo ko. Bilang amahan, sakitan kayo ko. Ogunsay angin akong buhaton ining maong mga pangitabuha. Dili ko kakaya, dili ko kabubuhan. Palihog DJ tambagi ako. Magpaabuton niya ako sa mong tamba. Og dinilamang kutob ang akong sugilanon. Tagang salamat.

Welcome sa tuwang programang Mommy Knows Best. Hatod ka na to sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Di pa ila-ila na gyud nato ang pinakabagong produkto sa Melvent Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka na to sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Liniment Oil, Pito Pito Eye Drops, o guman pa. Ako ang inyong ubos na higala, Makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag-Memo Pro Plus na. Padayon lamang sa pagpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan alang sa tuang mga pinalanggang kabataan. Og sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text o tawag na sa 0985-295-5863. 0985-295-5863. Maayong adlaw mga mami, mga daddy, mamagpapa, kamusta man tadiha. Kung naamoy anak nga gaedad 1 year old hangtod 12 years old, paminaw gid mo niini kay basin mauna ni ang solusyon na inyuhang ginapangita. Karong panahuna, kabantay ba mo nga daghan kaayong mga kabataan ang dalirang kapuyon, dalira pud silang ma-distract, no? Dili maka-focus. Usahay way gana mo eskwela. O kanunay na lamang gaubo o dalira po mataptan o sipo, no? Tungod po na sa kining environment, tungod po sa obang mga bata. Sakto ba ko mga mama? Maubitaw nga gusto na akong introduce kaninyo ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Kini siya nga supplement kay dili lang ordinary multivitamins. Dili lang siya para sa kalawasan, kundi apil na ang brain development sa tuang mga bata. Unsay na aniini sa Memo Pro Plus for Kids Syrup with DHA para sa brain support with Bacopa Moneri. Known nga ingredient para sa memory og focus. Doon na pa'y vitamins A og C para sa vision, tinaw nga pananaw og immunity, ligon nga kalawasan, with zinc para sa growth og resistensya. Dili masusot ang atong bata, sakto ang ilahang pagtubo, with taurine para sa overall development. So meaning mga mama, papa, all-in-one support good ang Memo Pro Plus Syrup for Kids. Karon tubago nato ang mga pangutana nga kasagaran natong madungog. Nganong kinahanglan man ang supplement sa mga kabataan na nagakaon man silag sakto. Mamagpapa, nanay, tatay, bisag unsa pa nato ka effort sa pagkaon og healthy. Usahay di gid kumpleto ang nutrients nga ilahang makuha sa mga pagkaon. Napay mga bata nga mga pihikan, piliun kayo mga pagkaon. Di ginahan mo kaog gulay, di ginahan og isda, ang uban di ginahag karne, di ginahag manok. Di pud ginahan og uban nga mga pagkaon bisag healthy man unta.

0: So unsaon man nato pag-ensure nga sakto ang ilang nutrients matag adlaw? Mauna ang role sa tuang Memo Pro Plus for Kids Syrup aron punan ang mga kakulangan. Dili ni siya tambal mga mama magpapa ha. Support lang gini siya para sa daily development sa bata. Og kabalo ba mo unsay nindot niini? Strawberry flavor siya. Kay strawberry flavor man, di gid maglisod og pugos nga pagpainom sa tu mga kabataan. Di siya pait, di sab siya isog ang lasa. Kid friendly gyud ang yang flavor. Karon unsa may lamang sa Memo Pro Plus kumpara sa tuang competitors? Complete formula, brain, immunity, vision, growth, zero form. Dali ra gyud siya i-take. Pwede sa nagaedad 1 to 12 years old o ang pinaka-importante, introductory price na 249 pesos lang. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup available na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sakto ra sa budget o pagdali aron maka-avail sa SRP na introductory price 249 pesos. Mas labing barato kumpara sa ubang brand. Hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Thank you mga pinalangga natong ginikanan, labi na sa mga mamshies o papshies, kay nanay, tatay, mamag, papa, o sa mga nungutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids. Text or tawag dayon sa 0985-295-5863. Hangtod sa sunod nga higayon ning maong programang Mommy Knows Best. Dini lamang sa inyong paboritong estasyon sa radyo. Ako, ang inyong makabayan JJ. Basta Memo Pro Plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag Memo Pro Plus na.
1: Memo Pro Plus sa
2: ang Memo Pro Plus Sera for Kids para sa mga bata. Mapalit kini mga igsuon sa mga sugyong butika sa inyong mga lugar. Og ang pito-pito herbal capsule og ang pito-pito herbal Cofermax mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Napinapod sa pito-pito mineral eye drop, pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel. Para ba't iuras, mga palanggaro, magpanayon sa nahan. Dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar-dagar letter sender. Nasayod ko sender, sakit yun para sa imo ha. Naningkamot ka nga magkaistoryahan na imong anak o ang imong ex-wife. Kabalo ko naningkamot sad ka nga mabuo pagbalik inyong pamilya tungod kay nagpabili ng imuhang gugma sa imong asawa. Grabe yun imuhang pagpaubos, grabe imong pagpailog. Siguro, sa imong pagkuwang o pagkuwang ninyong mga ginikanan sa inyong anak, may rason nga naguol pag-ahayo inyong anak. Gipaasa ninyo siya sulod sa pila ka mga panahon. Naglaom ang bata nga okay ang pamilya, okay ang ginikanan. Ipaabot pa ninyo sa taas ng mga panahon. Mo nag-iingon nga naamoy pagka-responsable nga klasis ginikanan. Pero dili ikaw ang pagka-ginikanan sa imong asawa. Selfish kayo siya. Dili ikaw. Huwag makasala tungod kay ang imuha lang is panindigan ni mo nga dili ma-stress yung mga anak ni mo. Pero karon nga gay, so istoryahan si imuhang asawa na depress yung mga anak. Huwag kaon-kaon, hantod nga nalumos ihang kasing-kasing sa kagool. So ate may mo, anghel imong anak ni mo, gawa si sala. So, para sa ko, is mag-ampo lang ta sa Ginoo, no? Kaya atong kinabuhi o ang kamatayan sa tao, wag yun ay nagbasi sa edad, bata ka man, tigulang ka man. Wala nga, kitang tanan, dili ta magpa-stress on sa mga problema sa kinabuhi, pero ang bata, dili yun na ito na mabasol. Tungod kay kulang pa sila sa kaalaman kung saan pag-manage sa depress o stress. Kita nga mga dagko, kinahanglan gud nga mag-ampo gita sa Ginoo. May tungod sa mga anak ni mo, i-ampo na lang nga naanapod sa maayong kalibutan na nasa kiliran sa labaw nga magagahom sa tanan. Sa mga asawa, kalimti na siya. Aron nga ang imong kinabuhi, doon na napoy freedom o kalinaw. Kana lang, sinder, nagigang salamat sa mga naminaw. kita laigon ng Dios kanatong tanan and bye.

0: This is FMR
1: Favorite Music Radio
2: 1002.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog o himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-58 818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 ka pilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa malunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo mo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, nakadawat og prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa Q Asia o Golden Globe Award ni atong milabang tuig. Ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balati labi na niining COVID-19. Isa sab diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C aprobado sa FDA. Ang Magnum C available na sa inyong mga suking butika. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3,
1: B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: 21.
5: That time check was brought to you by
6: Governor Engineer Raul Mabanglo.
5: That time check was brought to you by
6: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Kumusta Pilipinas from Luzon, Visayas and Mindanao pati na rin sa mga kababayan natin dyan sa abroad na naka-tune in through online streaming. Isang makabuhay na araw para sa ating lahat. Welcome na welcome po kayo sa ating pinakpaboritong health of bayan sa tuwing ganitong oras, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up doc? This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health buddy sa kalusugan. Dito muna tayo sa ating pinakabagong segment, ang What's up doc. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay very common sa pandinig ng karamihan at pagdating sa pagpapaganda at pagkalusugan, walang iba kundi ito tinatawag nating quercetin. Alam niyo po ba mga kapatid na ang quercetin ay isang uri po ng flavonoid o mas kilala sa tawag na flavanol. Isa sa mga natural compound na matatagpuan po natin ito sa prutas, gulay or herbs. Isa siyang natural antioxidant at anti-inflammatory agent na napatunayang tumutulong sa paglaban po ng iba't ibang uri po ng karamdaman pagdating po sa ating katawan. Pareho siyang superhero na tahimik lang pero palaban, no? Ang pangalan nito ang quercetin, as I mentioned earlier, na galing mismo sa Latin word na quercetum. Nang ibig sabihin ay oak forest kasi originally na-isolate siya mula sa bark or oak tree. Now, saan nga ba natin makukuha o makikita itong quercetin? According to the studies po mga kapatid, no? Ay nako, hindi mo kailangan maglakbay pa sa Amazon rainforest para makahanap po ng quercetin o makikita mo ito. According to the study, pwede mo ito makuha po sa sibuyas, lalong-lalo na pagdating sa red onion. Mansanas naman, lalong-lalo na sa may balat pa, no? Huwag mong balatan po ang mansanas. Ubas, berries, gaya po ng blueberries, cranberries, broccoli, kale, spinach, green tea, black tea, capers, medyo social pero super rich naman ang quercetin at marami pang iba. Science behind of the quercetin, it has an antioxidant power. Binabaliktad niya ang epekto ng free radicals para siyang bodyguard na sumasalo ng tama para hindi masira po ang cells natin. Anti-inflammatory po mga kapatid, binababa niya ang mga anti-inflammatory markers katulad po ng CRP, C-reactive proteins at TNF-alpha. Tuloy nababawasan ang pamamaga or inflammation sa ating katawan. Antiviral at antibacterial properties. According to the studies, may kakayahan po ang quercetin na pigilan ang pagdami po ng virus gaya po ng influenza at iba pang respiratory virus. Immune booster, pinapalakas ito ang immune response at binibigyan po ng dagdag na armor ang katawan laban sa sakit. Now, ano ba ang mga karamdaman na kayang tulungan po ang quercetin? Una dyan, take note ha, for hypertension, pinapababa po nito ang blood pressure. Diabetes, sinutulungan nito ang insulin sensitivity. Heart disease na isa pa rin sa pangunahing kadahilanan po ng kamatayan dito sa buong mundo, ang problema sa puso. Pero, nakakatulong ang quercetin na protektahan ang arteries at puso. Allergies, sa mga nagsasuffer po ng allergies, natural antihistamine po ito. Para sa mga high fever o allergic rhinitis, this is very good po mga kapatid. Asthma, binabawasan po ang airway inflammation. Arthritis, na napakagandang magpapababa po ng pamamaga ng kaspasuan. Cancer prevention, according to the studies, nagsasabing may potential effect ito na magprevent po ng cancer cell growth. Brain protection, dahil po sa anti-neuroinflammatory properties, kaya pwedeng makatulong ito sa Alzheimer's disease at dementia. Now, pag kulang tayo ng quercetin at iba pang mga flavonoids, mataas po ang chances na pwede tayo magkaroon po ng matinding chronic inflammation katulad ng iba't ibang uri po ng karamdaman na nararanasan ng ating mga kababayan. Oxidative stress, hypertension, weak immune system at mas madali po tayong dapuan gaya po ng sipon, flu or other infection kapag kulang po tayo sa quercetin. Kaya hindi na rin po nakakapagtataka na according to the World Health Organization, ang top causes ng pagkamatay sa buong mundo ay related sa chronic inflammation tulad po ng heart disease as I mentioned earlier, stroke at cancer. At dahil si quercetin ay pinaka-natural na papababa po ng inflammation, importante po ito sa araw-araw natin. And according to the studies, recommended daily intake po nito between 500 mg to 1,000 mg per day for general health, no? Pwede ka rin kumuha nito mula sa mga suplemento, lalong-lalo na kung kulang ka sa diet. Now, konting tip po mga kapatid, take note, please take note this. Kung may iniinom kang vitamin C, mas maganda ito dahil pinapaganda nito ang absorption ng quercetin sa ating katawan. Tandem po itong dalawa. Let's take a short break para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, doc? Stay tuned.
4: What's up, doc? Ang mga pinahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
1: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mir? Unsang vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Alright, ayan muli po tayo magbabalik sa ating main topic. Now, paano nga ba gagamitin po ang quercetin? Simple lang, kumain po ng mga quercetin food araw-araw. Pwede rin mag-quercetin supplement kung may existing condition ka. Uminom po ng green tea, apple cider drinks, kung may mga fill-up drinks na may flavonoids. Mas piliin ang fresh and color vegetables and fruits. Yan ang natural medicine mo. In addition, alam niyo po ba mga kapatid that the majority of the complete and active ingredients of the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay napakayaman ito sa quercetin. Yes, tama po yung narinig po ninyo mga kapatid. Alam niyo po ba na ang mga sangkap po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay kabilang na sa pinakamayamang halaman na may quercetin? Eh masasabi din natin na dalawang produkto ito na natural, safe at powerful source of quercetin na kung saan ay isa sa pinakaimportanteng flavonoid sa buong mundo ng kalusugan. Now, himahimayin po natin kung bakit nga ba ang EXL Makabuhay Capsule is the best source of quercetin. Ang EXL Makabuhay Capsule has malunggay po mga kapatid. Ito ay pinakamataas sa natural quercetin content. May lab test na nagsasabing ang moringa leaves ay mataas sa flavonoids levels, lalong-lalo na pagdating po sa quercetin. Tumutulong ito sa pagpapababa po ng blood pressure at nagpapalakas po ng resistensya at mapapabagal po ang cell aging. As itaba ng EXL Makabuhay Capsule, may taglay po itong compounds at quercetin na parehong may anti-inflammatory at antioxidant. Tumutulong ito sa mga cell regeneration, liver protection at panlaban sa cancer cells. Lagundi at sambong na parehong may flavonoids at kilala sa traditional medicine bilang panluna sa ubo, sipon, kidney issues na may anti-inflammatory at diuretic properties na suportado ng quercetin action ng EXL Makabuhay Capsule. Oregano at neem plant, no, na may powerhouse herbs na sobrang taas ng flavonoid content, lalo na sa quercetin, may antiviral, antibacterial at immune boosting properties. According to the studies, kaya nitong bawasan ang virus replication sa katawan. Alam niyo po mga kapatid, ang EXL Makabuhay Capsule as guyaba, no, bukod sa acetonegens, may quercetin-based flavonoids din ito na tumutulong sa pag-neutralize po ng cancer cells at nagpapalakas po ng immune defense. May vitamin C at B vitamins. Hindi ma ito source ng quercetin but tumutulong ito na palakasin ang epekto ng absorption nito sa ating katawan. With a combination, sobrang epektibo nito para sa full bioavailability. Take note, ang turmeric, ginger, serpentina, makabuhay at cinnamon ng EXL Makabuhay Capsule ay may synergy effect sa quercetin. Habang hindi po ito main source pero pinapalakas itong anti-inflammatory, antioxidant effect sa buong formula. Now, how about the EXL Makabuhay Black Coffee? It has malunggay leaves again, no? As I mentioned earlier na nasa kabuuan ng nutrients ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. At ngayon po mga kapatid, na binabanggit ko po mga kapatid sa EXL Makabuhay Black Coffee na meron ding malunggay. It's a double dose of quercetin support, no? Guava fruit, no, na mataas sa quercetin at ka-emferol. Dalawa sa pinaka-active antioxidant. Tinutulungan nito ang katawan sa wound healing at sugar control at infection prevention. Now, mangosteen pulp. May santones at flavonoids including the quercetin. Tumutulong ito sa liver health, inflammation control at cell protection. Native purple kern. Ang purple kern ay loaded po ng anthocyanins at quercetin. This is great for the blood circulation, heart protection, and oxidative stress defense. Cinnamon bark. Sobrang effective ito sa metabolism regulations at blood sugar management. And also, one of the key ingredients of the EXL Makabuhay Black Coffee is rosehip fruit and spirulina. May natural flavonoid content rin sila. Rosehip is particularly has vitamin C and quercetin synergy, habang ang spirulina naman ay immune modulating effect, no? Supportive herbs like ginseng, insulin plant, agaricus mushroom, psyllium husk, it helps to amplify nutrients absorption and enhance overall wellness. To top it all, kung bakit siya effective? Number one is the synergy, ang lakas. Hindi lang siya isa, kundi maraming sangkap ang EXL Makabuhay products na may natural quercetin. Ang good news, sabay-sabay silang gumagana sa katawan at pinapalakas ang epekto nito isa-isa. Pangalawa, better absorption with vitamin C. Ang vitamin C sa kapsula at rosehip naman sa kape ay nagpapataas po ng absorption ng quercetin sa ating selula. para bang naghahatid ito ng quercetin papunta sa target areas ng ating katawan. Pangatlo, daily defense formula. Kapag iniinom po tayo araw-araw po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, consistent ang supply ng quercetin sa katawan mo, kaya tuloy-tuloy kang pinoproteksyonan laban sa inflammation, aging, virus, and even chronic diseases. In summary, bakit best source of quercetin ang EXL Makabuhay products? As I mentioned earlier, multiple ingredients, multiple sources, hindi lang isa kundi maraming herbs ang may quercetin po nito. Natural, safe, plant-based. Walang synthetic chemicals. Lahat herbal, lahat safe. Kaya kung gusto mo magkaroon po ng natural daily protection laban sa sakit, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, hindi lang po ito pang boost kundi pang laban sa inflammation, virus, at stress na dahilan ng karamihan ng iyong karamdaman sa ngayon. This is Dr. Glenn Sanico. God bless you all. Stay healthy, stay happy, and stay strong. Always mabuhay ka sa makabuhay.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Rose.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapsom. Balik pagali ko, ma. Ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako to anang banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsom na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapsom, kay kaulian sa sakit. At na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well played daw, Kalinda. Almeda, barangay 3090. Lami, guwapo. Anya, parato. Nalian ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C. 5.25 lang akong sugar. Anya, parato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
5: Good

0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.

0: Kabuhay Day! Kamakabuhay! Kumusta? Smile lamang in everything! Problema ra na, always man ang naa. Kaya kung wala kay problema, kusi alagi ng imong kaugalingon, tingaligwa na. Di ba ganon? Habang may buhay, hindi lamang basta may pag-asa. Nagyunay problema. Mama na'y challenge sa kinabuhi, kamakabuhay. Kaya na problema, kay mama na ko na'y makapabaskog na to, makapastrong. Dili mo strong, masuko ha. Kanong strong as a person, as an individual, ganyan. Para makigbatok sa bisan unsa. Mano mo yung silag laban. Malagway kontra. Ang importante, laban lang gyapon tuloy ang buhay. O baga parang sinasabi nila, the show must go on kahit ano pang mangyari. Manlimbasog man ni kay sikay, dapat ipamugos nato nga natay interes. Ganyan. Natay kadasig. Ganon. O ganang tanong mahitabo kung kita, basko nga atong panlawas, watay mga gipamati. Mauna nga everyday, mag-EXL, Makabuhay Plus. Capsule. Isip atong dietary supplement. Ganyan. Nang bonggang-bongga. Anyway, welcome sa atong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod ning mga tunguras o sa kaoras. As usual, managhisgot kita sa daga mga butang under the sun. Dagatag mga hisgotanan nga nikapahin sa ato ang nai-connect, rather sa ato ang mga balatian or sa kanang usaon na ito pagpa-okay sa ato mga kaugalingon. Alright, kamakabuhay niya na sa ang sumpay ngayong ipaabot sa revelasyon sa itong sender nga si Candy. Today mga ikaupat kayo ito kung chapter 4 sa iyang kaagi. Paminaw na nato kay andam na magigkano o sa pamilanganan nato. Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Nagdibatod lahat po kami noon sa bahay ay nag-alala. Masama man ang magturo ng salarin pero hindi maiwasang isipin at ipagpalagay ng pamilya ni Denver ang may gawa ng pagsasaboy ng mga dugo ng hayop sa labas ng aming gate. Pero maging yun, Lady Battle, hindi namin sinabi kay Denver para hindi naman sumama ang kanyang loob. Bukod pa yun, sa wala pa akong sinasabi sa kanya noon na hindi magandang trato ng kanyang ama at maging ng kanyang kapatid sa akin.

0: Pasaylo ako, Candy. Wala ko makaigayo sa pag-contact ni mo tungkol sa naitabo ni Mami dito sa Amerika.
1: Naiubos ko, pero nakasabot ako karon, Denver.
0: Salamat, Candy. Si Mami mangod na mild stroke dito sa Amerika.
1: Unya, kumusta naman ang iyang kahimtang?
0: Dili pa siya okay. Pero nahibaw ko, mamaayos siya. Mabalik ra siya sa kani.
1: Sorry sa naitabo ni Mami mo, Denver. Sorry kaayo.
0: Tabangi ko sa pag-ampo nga madali ang kaayuhan ni Mami, Candy. Tabangi.

Ay, di ba ito, tila na konsensya naman po ako nang malaman ko ang tunay na dahilan kung bakit tila nakalimot na kontakin ako ni Denver. Gayunpaman, huminahon na rin ako. At isinama ko na rin sa aking dasal ang recovery ng kanyang ina. Pero nagulat po ako, Lady Batod, nang malaman ko ang totoo kung bakit na mild stroke ang mami ni Denver.

0: Nakugang ka nga nasayod sa tinuod, Candy?
1: Abi,
0: ikaw ang nakaingon kung nga nung na-mild stroke si Mommy dito sa Amerika.
1: O nga nung ako man?
0: Nga nung dili. Nga human si masayod nga ang sama lang nimo ang nahimong girlfriend sa kong igsoon, iyang di kasuko. Kay bisan siya, dili kapasado.
1: Unsa?
0: Kay kun may sakit pa lang kami si Daddy, hayan, una na unta kaming miloko tungod nimong babayhana ka.
1: Abi...
2: Nahibaw ka na, Candy?
1: Sir Lucas.
2: Karon, nalipay ka na ba sa ginagatan sa akong asawa dito sa Amerika? Human masayod bahin nimo nga mo'y hinigugma sa mong anak dini sa Pilipinas?
1: Ako ang inyong gibasol? Dili ka na makiangayon sa kumbahin, Sir Lucas.
2: Ikaw ang nakaingon. Ikaw lang ang matumbok ka sa dan. Kay bisan ng akong asawa, supak ka ikaw ang nahimong hinigugma di Denver. Og labaw ni bisan kinsa, dili usab siya uyon kung ugaling magpakahungog si Denver sa pagpakigminyo nimo.
1: Sir Lucas!
2: Mao nga kung tinuod kang nagmahal og nahigugma di Denver, unya mo tuhok sa imong hunahuna nga mahal sa niya ang iyang pamilya, ako og ang iyang inahan labaw sa tanan. Kung dili ka gusto mawa kami sa kinabuhi ni Denver, mas maayong piliin mong ikaw na lang ang mahanaw sa iyang kinabuhi. Total, dagko na kamong nagkita.
1: Unsa?
0: Kamakalagot anang basulon kas nahitabo uno bisag wa kay labot baka nang wa jud kay kalambigitan o nya kalitan lang ka og tuliso kay ikaw kunay nakaingon. My God, ha? The nerve. Charot. Anyway, kamakabuhay unang ikanuhog na pa lamang sa chapter 4 sa revelasyon ni Candy ang atong nabati. Mabalik din taon niya human sa pipila lang yun kamakapahinumdom o niya inigbalik na ito atong ipadahin ang pagbasag pa drama. Kaya na pa ikatulog at takusang tipaka nga parte sa chapter 4 sa kaagi sa atong sender nga si Candy. Okay? Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon na makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong Soaking Butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Nila intinado, puro patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong igno na, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marunong na pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Makabuhay! Alang sa mingong gipamati sa lawas ka makabuhay, aba naman, dangop lamang sandig ug salig sa pagtumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus. Sa kadagan sa ingredients nga naagiusa lamang anang atong kapsula, ang atong dietary supplement ka EXL Makabuhay Plus ka makabuhay, syempre dagang kitag ma-avail ng mga kaayuhan, ng mga benepisyo alang sa atong, kumbaga sa Tagalog, kalusugan, ganyan. Usa sa daghan nga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule, mao ang ginger. Ang pagkaon maguna to una sa tanan ka makabuhay sa ginger, maka-cut down na sa fermentation, ingon man sa constipation, o guban pang causes sa imuhang kabitaw pag-bloated sa imong tiyan, minana, or intestinal gas, ganon. Makapaguba maguna sa imuhang cells. So, dili kinala nga magdugay na ngayon mong pamation sa imong lawas ka makabuhay, makatambala ginger lamang. Ang ginger na ay antioxidant. O gana nga mga molecules makatabang na para ma-manage na ito mga radicals. Mao ni mga compounds that can manage cells. Nga dili kinala mo taas ang ihap anang mga daghan diha nga mga kanbitang mga problema sa atuang tiyan, mayin ana, nga makakos sa imuhang kabag, mayin ana, kay ngilad ka ayong paminsaron, kay kararbang kabag, marag feeling mo normal lang, no? Kaya napanuhutan ra ko, naghukas maguko gabi, atong odes akong giinom nga bugnaw. Pero, kanang kabag, kung magtermina na ka makabuhay, usa na sa mga signs nga naay diferensya sa imong intestine. Og samtang okay ka pa or not so really okay, samtang maagapan pa ko sa Tagalog pa at imano na nato, tagaan na nato sa pagtagalog focus. Mao na ang mga tumar na ka sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule kaya naay ginger na o uban pang mga ingredients nga katabangan ka aron nga malayo ka sa uban pang mga sakit nga gusto mo tagboy sa imong lawas. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Dagang salamat again, dili ka mamroblema ka makabuhay kung muinom ka sa ato ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kung kay kung ikaw diha kanabitong acidic yun ana o na kay acid reflux, kung muinom magukag kape murabag ay mutukar giyod ligid kapugngan lain ang imong paminsar mayin ana. Pero kung nakay minana ang mga balatian, kung ikaw muinom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, okay karawa kay pamatsyagod nga bisan unsa kay walay side effects. Indeed, og instead, kanabitang mas ayuhon ka pa sa imuhang balatian, mas matambalan ka pa, naka-coffee ka na, naka-inom ka na ana, naka-satisfy ka na sa imong cravings sa pag-inom og coffee, aba, tungkol kay 17-in-1 man, 17 ka ingredients nga naadya giusa lamang, makabenepisyo ka pa sa kaayuhan nga ikahatagan na sa imong health. Og usa sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, mao ang caramel. Unsa man ang caramel? Samtang ang caramel, kamakabuhay mo, ay importante para makonsume nato. In moderation lang pod ha, di nato palabian pod. Og parte po na sa atong balance nga diet, maka-provide ang caramel ka makabuhay o kanang abtik nga pag-boost sa imong energy. Unya kung ikaw stressful kay imong trabaho, stressful kaayo mga panghitabo, mga sitwasyon, mga relasyon, bisan unsa pa man na stress ka, ma-reduce na itong imong stress pinaagi sa caramel. Nga maka-enhance pa yun sa imong panunaw. Oo, maka-boost sa imong immune system ang caramel. O maka-promotar sa imong healthy nga skin o ingon man, healthy nga kabukugan. Ang caramel. In moderation lang. Ayaw pod palabi, ayaw pa sobrahi. Pero kay enough laman ang caramel nga usa sa mga ingredients nga nasa atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 mo nang go lamang ka makabuhay. Inom na! Ako si Lady Baton sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ang inyong lingkod,
9: Lady Baton! Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton.

0: Lady Bato, bigla po akong nakonsensya at naging pasan sa balikat ang nangyari sa mami ni Denver na nasa Amerika, na ako pala ang itinuturo nilang dahilan kung bakit na mild stroke ito. Pero hindi ko po kinausap si Denver hinggil dito. Hinintay ko munang siya mismo ang kumausap sa akin patungkol sa sinabi ng kanyang ama at ng kanyang kapatid sa akin.
1: Mao pala paghuman sa paleksulti namo sa akong cousin nga tuwa sa Amerika, Candy. Nga mo'y nagbantay ni mami dito. She is recovering. Mao nga nalipay ko.
0: Maayo hinuon, Denver.
1: Salamat sa pagtabang mo, Gampo, ha? Ngano?
0: Denver, pasaylo ako.
1: Ha? O ganun nga yung kagpasaylo?
0: Sa saha nga nahimo ko, tungod sa paghiabot ko sa imong kinabuhi. Candy, unsay tungod sa paghiabot ko sa imong kinabuhi, tungod kay ako ang imong nahimong girlfriend. Og wa ka na mauyon ni sa imong mami nga tuwa sa Amerika. Og tungod sa iyang kasuko na mild stroke siya. Oh, unsa? I'm sorry, Denver. Pasaylo ako. Wa ko tuyo, ah. Og ako'y tuyo nga mao katoy mahitabo sa imong inahan.
1: Candy, Candy, relax. No. Dili ka ang rason sa pagka-mild stroke ni mami. Ayaw ka ni basulang imong kaugalingon. Wa kay sa.
0: Denver,
1: kisa ba nagsulti ni mong ikaw ang rason sa pag-mild stroke ni mami?
0: Ha?
1: Kinsa, Candy.

Kinibatod sa kauna-unahang pagkakataon ay binara at sinagot ko si Abby. Naunahan pa ang plano kong pagsasabi sana kay Denver ng hindi magandang treatment ng kanyang ama at ng kanyang kapatid sa akin kaysa nung umalman ako. Hindi po ako natakot sa maaring sumbong ni Abby kay Denver nang dahil sa aking ginawa, Lady Batod. Una sa lahat, inunahan na nila ako at wala akong kasalanan. Pinili ko noon ang maging mabuti sa kanila pero kinanti ako ni Abby, sinaktan pa ako. Pero hindi ko maaaring baliwalain ang banta sa akin ni Abby. Kaya't simula noon, Lady Batod, nag-iingat na ako sa kanya at naging mapagmatyag.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Og imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 4 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Wa pa mi end dito. Ayo kaayo. Malang sundan gyapon natong pagpaminaw ang sumpay pagpipiminaw. Sundan nato sa pagpaminaw ang sumpay sa iyang revelasyon sa mosunod pang episode sa tong tulumanon. Yun, ganyan. Magkasapid kay tao man ta di mata robot, ganon. Anyway, unya ni magbalik nato atong lakbitan na wisgutan ng atong nabati nga chapter 4. Sa kasaysayan sa tong sender nga si Candy, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Halina't magmakabuhay.
5: Ubay-ubay na, actually daghan na gyud ka makabuhay ang misalig sa ato ang EXL Makabuhay Plus tungod kay sila mismo nakatestify, nakatry, nakasuwayba o kanang na-feel o nabatsyagan kay nila, sila mismo ang kanang tawag anang ni testimonya nga kanang nakaayo gyud sa ilang mga balatian. Oo, nang bonggang-bongga. Kana tungod kay daghang ingredients nga giusa lamang katulad ng lagi kong sinasabi nga naadya sa tong EXL Makabuhay Plus capsule. Ug usa na sa mga ingredients nga naadya ka makabuhay mao ang guyabano. Oo. Ang guyabano ka makabuhay scientifically and traditionally na proved na nanay pruweba nga naay bongga nga mga natural benefits nga tong makuha gikan sa guyabano. Makatabang na sa pagpaubos, papakunod sa itong kalintura o sa itong fever. Kaya ka na magong kalinturahon taon sa manang rason ana, ni kalintura magunyan sa ilawom. Napoy kalintura nga kanang sa gawasra, kanang murag mulabayra, nasubawan na barungka, or kanang murag naalay gamang virus na murag nakatayog sa imong lawas. Actually, kanang kalinturahon ta, kamakabuhay, kanang naatay fever, naanay reaction or reaction mismo na sa itong lawas kay naay nakasulod nga di mao like bacteria or virus or na ay isa sa atuang parte sa lawas ang nagkinahanglan og pagtagad gigawas lang og kalintura ganon og para mapaubos na tong kalintura gikinahanglan nato ang guyabano kay good for pangpa-lower sa fever sa spasms o kanang heart rate nimo nga murag feeling nimo abnormal ang pitik sa imong kasing-kasing grabe ta murag magapas ka o magpalpitate ka mingin ana mupalpitate ka kumutaas imong BP o magdungan ang palpitations ig blood pressure nga misaka ganyan makatabang ang guyabano ana para manormalize ang atong heart rate ingon man mapaubos ang ato ang presyon sa dugo makatabang usab ang guyabano ka makabuhay kun ating mga pagpanakit sa kalawasan kay maka-relieve og pain ang guyabano o niya makatambal po na sa inflammation. Ingon man ko ikaw di asthmatic o nakay asma ng bonggang-bongga magamit ka inimo o makaayo ka inimo ang guyabano. And syempre ang kanang guyabano ka makabuhay usa na sa ingredients nga ato ang makuha o gibutang diha sa tong EXL Makabuhay Plus. Ganon. Munang tumar na sa EXL Makabuhay Plus. Ako si Lady Batut.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Dili mo to karang mong balatian ka makabuhay kung ikaw miinom sa ato ang ginatawag og EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Walay sakit nga mutukar ni mo ana. In fact, sa imong pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, kaalibiyuhan na uban pa ni mo mga balatian. Katulad ng lagi ko sinasabi, nakakrave ang imong craving sa pag-inom og kape, masatisfy na. And at the same time, napakibalatian diha karon matambalan pa sa pag-inom nimo sa ato ang kape, ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. 17-in-1 ang ginitawag kaya ka na ginainom bitaw kasagaran nimo before nga coffee nga 3-in-1, 5-in-1. Isaan na sa ilang mga ingredients, sugar. Mas daghan ang sugar mo bitaw ng lami ng kapiha. Kanya kasagarang lami rabakay na diha makahatag og sakit. Ganon, di ba? Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 na ay 17 ka mga ingredients nga giusa lamang ka makabuhay. O usa sa 17 ka mga ingredients sa atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 mo ang santan gum. Usa man ang santan gum. Kanang santan gum makastabilize na sa atong blood sugar. Di ba? Pag-stabilize pa lang sa itong blood sugar, ibig sabihin, ang pag-inom na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, nga no ay santan gum, ibig sabihin, di ka ang mabalaka kay, uy, basig na po na sugar ng EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Siyempre na ay santan gum diha, i-stabilize ang imuhang blood sugar sa imong lawas. So wala kami inom anang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 para mo taas ang imong sugar. Dili ingon ni Ana. And may gawas na usab sa mga pagpanuki-duki or research ka makabuhay o gilapong nasa ilang suggestion when taken in a very high doses, makapaubos po sa ato ang level sa cholesterol, ang santan gum. Ug ang santan gum, useful food na og safe saliva substitute para sa mga tao nga naka-experience og chronic dry mouth. Kanang pag-uga sa ilang baba, naka-experience na ka na ka makabuhay nga dry ka imong baba, muinom kag tubig, maugi hapon. Makatabang ang santan gum ana. Ug ang santan gum usa sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mao na nga kung kapaka-try, inom na. Kung nakatry na ka, permintiha. Ganon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1.
6: Lady Batod!
5: Maraming salamat kita mibalik sa ato ang tulumanon. Ang imong tulumanon?
6: Tambagiko, Lady Batod. Tambagiko, Lady Batod.
5: Siyempre ka makabuhay nga itong programa, Tambagiko, Lady Batod. Gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kalusugan, kinahanglan na iingatan. Oo. Kasaligan, kasandigan, proteksyonan usab ang atong kalawasan. Muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na kamakabuhay sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension or taas nga BP ni mo diha, tanang matang sa cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, ang dali ni mga pagtiguwa sa physical, na kay insomnia, nakubatuka na sa ato ang EXL Makabuhay Plus. Hasta nang imo pagkalimtanon, dili kinahanglan nga muhatod na dito sa ato ang karang sakit sa uban diha sa mga idara na gigkaayo kanang Alzheimer's disease ana. Diba? Pwede na ito na malikayan. Karon pa lang daan nga, pwede pa. Depression. Experience baka ana, makatabang ana. Para man, mawagtang. O kanang itong, ang kanang mong depression, no, una sa tanan, hindi na kinalang wadon, hindi na kinalan nga kanang batukan, dawaton. Kaya kung imo nang likayan, all the more nga morag sungugon bitaw ka, nga mutukar na ba ng depression o ikaw ra usa, ma-disappoint ka, ma-upset ka. So ikaw mismo sa imong kaugalingon, ikaw gimu-manage ana, dili ang laing tao. Pero katabangan ka, nga mahimo ni mo ng tanan, tungod sa EXL Makabuhay Plus. Syempre, naroon ka di ay UTI,

kuha na gyud gito sa tulog ka kapsula 3 times a day uban sa inadlaw nga tubig sa dili ka pa mukaon, pwede ra. Or after mukaon pwede ra pud gihapon, pero after nimo mukaon mga 1 hour usa imong paabuton, una ka mo inom sa atoang EXL Makabuhay Plus. Isipin mo ang food supplement ganyan. So asa ka pa? Ari na ta. Sama na sa uban pa og sa kadaghanan. Ako si Lady Bangon. Manginom na ta sa EXL Makabuhay Plus Capsule.

0: Kama kabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din kay gani ato nang nabati ang kinatibukang chapter 4 sa revelasyon sa atong sender nga si Candy. Dawa pa mi end dito pero makasungot no, makalabad sa o, makasipo, makain, makapabukal sa tanang likido sa atong lawas. Charat. Anyway, karuan na ito lakbitan o gisgutan ang ito na bating ang kinatibukang chapter 4 sa iyang kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, unsa man? Correct, yes. Ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang ngumiti, huwag natin kalimutan yon. Para gaan ang ito pag-atubang sa mga suliran, dito sigig sapot-sapot, no? Kaya di na ba takagandahan niya, magsukusuko pa taon sa nalang atong dagway, maglisultog drawing ang mga tao na ito. Diba? Unya, kanabi ito ang ma-attract na ito ang mga negatibo. Kung sige tag-mugtok, sige tag-kasuko, sige tag-pamalikas, sige tag-reklamo. Whereas kung nakasmile ta, ito ma-attract ang mga positibo sab, ng mga panghitabo sa itong kinabuhi, ng itong ikahimuot, ating ikatutuwa, ating ikaliligaya. Ganyan. Diba? And God bless us. Anyway, Candy, salamat sa pagpadangat sa mong kaagi. Thank you nang so much. Thank you nang so much, oh, pauso. Anyway, wa pa ta matapos sa pag-feature sa tanan. Pero kung basihan nato ang chapter 4 sa imong kaagi, well, di yun nindot ang timailhan, dili nindot ang atmosphere, dili nindot ang kanang omen. Omen? Oo. Kay, kanang inana nga matang sa pamilya, no? Niya, mahal ni mo ang tao, pero iyang pamilya ingon ana, mura bag, ay, teka, red flag kaayo kay, ug magkadayon, makasal, may mo kang parte silang pamilya, sure you ko nga di ka magmalipayan, kaya naaman silang permi nga mag-hustle ni mo, mag-samok ni mo, manglawgaw ni mo, dili kahatagan o peace of mind, di ba? So, kanabi taong kung dito lang ta magkutob sa chapter 4 sa mong kaagi, lisod kaayo, nga magpadayon ka sa usa ka relasyon nga, dili sad ka sure kung ni mo magin mo dapig ang imuhang minahal. Kaya syempre, katulad nung inaalala mo, magtadugo sila eh. Di ba? At the end of the day, blood is thicker than water, no? Kaya di magin pwede po nga isakripisyo lang po na ni Denver ang iyang pamilya o ikailabanan. Pwede siguro, may tabo. Murag na sa pelikula, na sa mga pocketbooks, comics, radio dramas, may ina. Pero naagi punto, naagi panahon, naagi kahigayunan nga, di gid pwede nga isalikway niya iyang pagbati, ang pagmahal niya sa iyang pamilya. Munang lisod ka ay nang matapik ka sa pamilya, sa tao nga imong mahal niya, mahal sad ka in return, wala unta problema ninyong duha, pero ang problema kay ang pamilya, kay di ka dawat ba, kay ka na mata pobre ka ayo, lisod ka ayo, no? Pero kun ingon ini ang matang sa scenario, sa sitwasyon ug relasyon sa mga naminaw diha karon nga inana gyud ang kasamtangang nang hitabo, kamo ra gyud ang makadesisyon para sa inyong kaugalingon, kadang iyong timbang-timbangon kun andam ba mo nga makigharong, musugakod every day sa pamilya, sa inyong mga minahal nga disgusto sa inyo. Di ba? Unya, kung doon natin mangyuniin nga matang sa problema nga bugat kay para nato, unya, sakit ka ay kung mo desisyon taog pagpakigbuwag ato ginang ihangad sa langit. No, isalig na to, isandig na to sa Ginoo ang tanan, and for sure kaya wala imposible sa to pagampo, makabaton kita og kininggiya nga masayod ta kun unsay angin pagabuhaton. Di matapasagdan sa Ginoo kay di man pud tahatagan og problema kun di pud nato na makaya, di ba? Amen. Anyway, kung makabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Candy sa musunod nga episode sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR Favorite Mong Request.
4: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal
1: Touch Massage and Spa. Kuya Dodge, kukyutin. Alang niniyan itong mga tao nga doon ay problemas kasing-kasing ka na bitawang murag kumuto ng imong dugan. Hangakon ka or hangusun ka, kadalihok hangos, bisag pagpanilig hangos, makabaklay gamay hangos, kalihok-lihok gamay, mga gimbuhaton diya sa balay, halos mag-apas na ta sa atong ginawa. Kung nakasin natin ka murag kumuto ng imong dugan, murag panuslukon og dagom, niya muhuot ang imong dugan, naanay tubag. Yan na nga problema ha, Kuya Dudes Kukyutin. Isa lang ka kapsula, kada buntag, kada human kaon, sulbad na na. Daghan na kay kag matrabaho, daghan na kay kag mabuhat, kay wala na may hangos. Wala na po'y hangak, niya dili na po'y muhuot ang imong dugan. Basta, muinom ka o Kuya Dudes Kukyutin. Usa lang ka kapsula, kada adlaw, sulbad na na siya sa Kuya Dudes Kukyutin.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy. Laging

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Hi, kalami untay kapi-kapi ron oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa na man jud to akong apo oy? Kainom mo na ba jud kog Magnum si Herbal Coffee?
5: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
5: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
4: Kungho! Balik dito sa parwasya! Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalintan! Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum si Herbal Coffee! Pagdali dito!
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C! The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C! Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C! The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C!
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C Capsule o Kape. Ako'y gibata gamay. Mawala yun. Kalo si Senior, mawala yun. Munang minting yun ako na inom. Kadadla yung frenom. Kesa karnaw, kapag kami inom, kalima aning Magnum C Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero lamia yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Inalinda Balo, gala ko sa bangkeruhan. May nandat din siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba nun? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka ba tiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39.
8: Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug o Daklan Pharmacy.
12: Dagan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang noun. Tungod dili ta nang whitening kay shape ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
8: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
1: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wagyu reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbaran sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
13: Magnum C Caravan Day na pod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C kalong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Oh, yeah. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga na chance makadaog og 50,000 pesos cash. Sa Plento, 30,000 pesos cash. Ayaw kalimo dahil nun ang inyong mga empty sachets o blister pack sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagang panguban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. O galauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato. Magnum!

0: akong buhaton ang tanan para lang sa imuha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
2: Marriage and career.
0: Sus na, ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
2: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.

0: Marriage and Career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Noel, trabaho sa City Team. So, kada ka telepon yung kapiyan na yatag ni Sir Samuan, si Bag, among trabaho 8 oras, pero condition mangyayo sa Magnum C. Tagangang salamat sa Magnum C. Okay kayo mong lawas sana, Sir. Thank you, Sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako pangalan Virginia Mendez. Balisa Diyos na ko na ako kuha na lang ko nung may high blood. So, salamat dahil ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lami asin mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang. Ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.

0: time sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Mommy Lucky ug si Captain Jay.
0: Captain Jay po mga kaibigan, kung saan ang programa po natin ay live na mapapakinggan at mapapanood rin sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jay and Mommy Lucky na Facebook page. Pag nahanap, paki-follow lamang po mga kaibigan at pwede kayo mag-comment dyan para sa inyong mga greetings.
1: Yes. Huwag din lang kayo na Captain Jay. Kung nakita na nila itong Facebook account, ayaw kailin mo sa pag-click o follow. Unya, tanawan ninyo akong giluto diya kaganinang paniod to.
0: Pahambog yun. Sa, sige na, sige paibog sa yung linuto eh.
1: So, si Mami Lucky, maragdaghan lagi kayo ng time per me. Kaya magsige nagluto.
0: Mga gani. Uy, happy Thursday, Mami Lucky, ha?
1: Throwback Thursday, Captain Jay.
0: Throwback Thursday.
1: Unsa imo ang throwback Thursday?
0: Pag-usapan siguro natin, ano kaya mga bagay na dati natin nag-i-exist pero hindi na siya gamit ngayon? Mm. Yung mga bagay na expensive dati or mahal ka ni Addo, kana bang mga bagay na kana bang imong ginapangarap sa una niya pagkakaroon nga panahon, murag wala na siya value. Unsa man na siya Mami Lucky, nakainana?
1: Palali lang nga. Maghuna-huna sa kuha kay Marag.
0: Kaya. Anong,
1: unsa man ang mga butang na kanang sa una.
0: Ano yung mga bagay na dati-rati, parang pinag-iipunan, pinaglalaanan. Kumbaga, pangarap lang dati ba, nga makapalit ang takuanin, no? Nga karoon, nga nakapalit, naka, nana lang niya sa Dublin, wala ni mo magamit. Unsa man na siya?
1: Siguro, Captain Jake, para sa kuha.
0: Throwback man guna siya.
1: Siguro sa kuha, Captain Jake, kanang sapatos.
0: Mm-hmm.
1: Kaysa unang
0: saan ang klase nga sapatos?
1: Kanang step in gabi. Kuan kayo ba? Kanang karaan kayo nga terminology. Siguro ka na yung sapatos, Captain Jake. Sa unang magod, ma-remember na ako, ibog kayo ka na yung sapatos. Kanang bitang sapatos nga kanang musidlak-sidlak nga sapatos.
0: May Christmas-like nga sapatos.
1: Yeah, Christmas-like. Kanang murag net nga naay kuan ba? Kanang guwapo siya nga sapatos. Mm. Unya, kanang sa tawag ni Cap, even sa una, bisan dili magkasya sa akong sapatos kay basta nakakita ko atong sapatos kay suuto na ako tapos karon kay murag
0: di na nasa basurahan na
1: di ni pod kaya murag makapalit ka pero maisip day ni mo sa una nga kung unsa day ang gina-think ni mo nga butang pwede ra din ni mo kabuton pagabot sa panahon pero ay na something ay na
0: grabe ka emotional
1: emotional eh. Emotional Thursday di na ito throwback Thursday dapat
0: emotional ani niya oi lawson sa drama man. Ano kaya, ako isa sa mga bagay na expensive dati natin, yung mga Tupperware.
1: Ah?
0: Yeah, kamantay ka nga.
1: Eh, ang mama ba yan? Magyaw-yaw yun pag mawala ang Tupperware.
0: Mahal kayo ang Tupperware. It's a brand, mga kaibigan.
1: Yes, oo.
0: Brand nga. Tanang
1: Tupperware.
0: Kanang tanang plastic karon panganlan tungod sa iyang kasikat sa unang panahon ug tungod sa kakusog sa unang panahon ug tungod sa kanang status symbol sa unang pag makapalit man kog ana status symbol mo na Mami Lucky.
1: Mm-hmm.
0: Status symbol ba kana bang
1: meaning dato, kung makapalit ka ana
0: na kaya.
1: Nakaykaya.
0: Oo.
1: Kaya wala pa karo, may wala pa may mga fake fake karon ka pa, sa una.
0: Sa una pero karon na di na niyo magamit na lang diha. Ambo to gamit pa ba
1: ninyo? Ano ginabuhat karon sa uban ginabutangan na naglamaw.
0: Pwede.
1: Oo, tinuod ni uban nga.
0: Lamawan.
1: Lamawan ba kanang butangan og lamawan ana.
0: Pero ka remember mo sana eh don't know if ka nang makarelate ba ni eh. Pero sa una ma remember na ko nang mga butang na pangarap gyud na kanang makautang ka na or makapalit ka na kay murag garbo maguna nga ibutang sa sulod sa aparador nya human dili gamiton. Gamiton lang siya og okasyon. Na birthday ana ba karon oh new year ana oh di ara gamiton Mami Lucky. Dato pagkaana sa unang panahon. Muna siya makita na ko nga sa una expensive kayo. But today murag dili na inana ka valuable kay daghan na magung plastic wear nga mapalit na to.
1: Paspas ka ayong evolution yes. Ka ng Captain Jay.
0: Yes. Sa pa kay mga butang, sige na kay ma-remember.
1: Sa mga butang pa ha. Dali lang ha. Nang nani time?
0: Wala ba?
1: Para na pati panahon nga mag huna-huna ba kay basta og mali-mali atong istorya diri ba.
0: Dili na mga butang lang gud nga dati na di murag expensive kay sa nya. Like sa unang panahon, mga cellphone siguro nga kanang ipangarap nimo. Yung karon, dili na siya nanaka-valuable kay upgraded ng tanan.
1: Every now and then, nag-upgrade ang cellphone eh.
0: Like for example, laptop. Nakainan na laptop sa unang. Sa panahon sa mga 5 years ago, 6 years ago, significant pa kayo. Kumbaga, gamit pa kayo. Pag makapalit ka ng laptop, murabag ka ng kuhan kayo ba? Kana bang something kayo nga kuhan ba? Kana bang milestone yun sa ba?
1: Milestone kayo sa inyo.
0: Pero karon, murag tanaw nimo, huwag na ni mga bagong item, makaingong ka, wala na din igamit or hinay na. May ina na ako mga sample.
1: Ako naman Captain Jay, kanang butang na kanang ginapangandoy na ako sa una nga karon nga nabuhat na ako. Throwback Thursday experience na ako Captain Jay. Kay kanang makakaon ko sa gawas nga di maguna-huna gani o kanang unsa kanang kaunon din ako kung gusto. Karon kay makaon man ana.
0: Emotional
1: Thursday. Emotional thirsty man eh. O, dili man ini-throwback thirsty.
0: Gadrama na sab, gadrama na sab.
1: Sa una, kay gamay pa kay kagnaw. Karun dako na kay kagnaw.
0: Oh, kana, kana.
1: Kana, no. Sa una, kay payatot pa kay kagbukton. Karun kay murag dako na kay kagbukton.
0: Anyway, happy Thursday po sa inyo lahat. Samahan niyo na naman po kami sa loob ng 2 oras, mga kaibigan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Paminawon usa nato, Mami Lucky, ang usa ka testimonya sa Magnum C herbal capsule para po mapakinggan niyo naman, baka sabihin niyo na kami ra may istorya na atong paminawon ang mga testimonya gikan gyud mismo sa atong mga Magnum C user. Kini Magnum C user herbal capsule ni siya, Magnum C herbal capsule user ni siya, Mami Lucky. Atong paminawon ang testimonya ni Gonzalo Verluela. Kini ay Magnum C user gini sa atong paminaon. User ni sa Magnum C Herbal Capsule.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Gonzalo Galula, 63 years old, Mayawan. Karoon nga nakainom na kong Magnum C. Unang mintin ko, ala, magbas ko, galawas na akong ipangita firme. Kahit iguan nga ko, Magnum C ang makatabang sa among lawas. Magbas ko, among panlawas. Mayo ko lang kape ng Magnum C. Magnum C, pintibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.

Solomon, taga Barangay Lukak, 74 ang edad. Kapoy ako kalawasan, gulgol ang ako kalawasan, sakit ang ako ulo, dili ko makatulog. Tapos, binhod ako mga tiil, pag inom na ko

0: doon mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Napakinggan po ninyo ang isang testimonya, mga kaibigan, mula po sa 74 years old. Yan po, diba, pagka maminaw mo sa mga testimonya, mararamdaman yun. Ngayon, yung mga testimonyang yan ay hindi po yan scripted, hindi po yan bayad or sabah. Gikan yun na sa mga Magnum C users, Magnum C herbal capsule user, 74 years old, na yung mga 92 years old, na yung mga 84 years old. Imagine, mamakak pabago ng mga idara na. Kana sila mga Magnum C users. Amo lang na gina-share sa inyo. So that, especially sa mga kanabang kulang sa biliba, kulang sa tiwala, napakaganda po na Magnum C herbal capsule para po sa may mga karamdaman. Lalo na kung bughat, daling hangakon, daling kutasan, malipong tungod kay anemic, mayo kayo ng Magnum C herbal capsule. Daghan pang mga balatian. Pagpanakit sa kuto-kuto, gaya na lamang po na may ulcer, gaya na lamang po na may acid reflux, GERD, iwasan lamang po ang mga carbonated drinks, iwasan lamang po ang caffeinated drinks, and mag-maintain po ng Magnum C herbal capsule. Napakainam sa kalusugan ng tao.
2: Yes, at syempre sa mga babaog iron, mga inahan, nagpapadala sa ilang mga anak, ibig kayo ang malunggay na nasa Magnum C herbal capsule.
1: Bagong opera, Magnum C herbal capsule. Bagong panganak, Magnum C herbal capsule. Ayan, napakaganda po niya. Nagpadede og anak, Mami Lucky.
2: Magnum C herbal capsule.
1: Kung diabetes naman ang pag-uusapan, meron tayong food supplement para dyan. Magnum C Diacare. Ang Magnum C Diacare, doon na ay makabuhay. Doon na ay serpentina. Doon na pag yun ay pine bark o doon na pag yun na siya itawag na itong insulin powder. Dakong tabang na sa may mga diabetes, sa mga naminaw karon nga taga sa sugar, ing na lang ang mga butika na mo itong Magnum C nga Diacare. Magnum C Diacare po, mga kaibigan.
2: Ayan, at syempre kung nangita naman po kaog kape, ay kape, no question, Magnum C Herbal Coffee na halos sold out sa tanan. Lipay
1: in daw kay mga taga-Agusan, kay naghahapon na deliveran man in taon ng mga taga-Bayugan, na deliveran ng mga taga-San Francisco, lipay in daw kay pila po din taon ka, pila ka semana po din taon na
2: mura, pinaabutay.
1: Nalaming ang mga tao kay way mga stocks. Karon na yung mga stocks diya sa Santa Josefa, Trento, na yung mga stocks sa San Francisco, Talakugon, Rosario, Prosperidad o ingon man diha sa Bayugan City, meron na pong mga stocks ang mga butika. Inana kakusog ang Magnum C Herbal Coffee.
2: Kung ikaw naman gusto mahimong sexy, sama ni Mommy Lucky. Ang nindot ng kape para sa pang-detox, Captain J.
1: Cleansing,
2: tabang sa imuha nga taas po ng antioxidants. Nindot kayo ang Magnum C Barley Coffee.
1: Ang Magnum C Barley Coffee, doon na po na siya'y makabuhay. Chia seed. O sa pag-inaan na Mommy Lucky.
2: Wheatgrass, Captain J.
1: Wheatgrass o doon na pag-inaan na siya spirulina. Sumayo kayo ng Magnum C nga barley. Kaya daghan po nagsangkap na maayo po lawas na spirulina, na ay makabuhay, chia seed, nga pang-cleansing. Maayo kayo na. Inumanin nyo na. Sulayin nyo. Ang lasa pa lang. Makaingon ka. Pakita ko sa camera, Mami Lucky. Nas camera sa Mami Lucky. Muna ginainom niyo. Magnum C
2: Barley coffee. Ibutangan og ice.
1: No, nakita ba? Nakita sa camera?
2: Nakita sa camera.
1: Ayan. Pakita sa camera, Mami Lucky. Ipahambog ba nga?
2: Barley coffee, butangin lang ninyo na siya og ice, daghan nga ice perking lamig.
1: Mo na ginamintin, Mami Lucky, mo nang
2: Ligamay na tong hawak. Sa una akong hawak 38, karon

0: lang, John.
1: Ba, lasay. Uyawa po ng 20. Yung mga magsilhigan na. Anyway, live tayo mapapanood sa Facebook. Pangitaan lang ang Captain Jake and
0: Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky. Pakiclick lang ang follow, mga kaibigan. Pakicomment po ng greetings inyo. Para po, mamimigay kami ng Mutia Kojic Papaya Lotion ngayon.
0: Yes.
1: Meron kaming bagong products, mamimigay kami sa inyo. Paki-comment lamang kung saan kayo nakakabili o saan butika kayo nakakabili ng Magnum C products.
0: Yeah.
1: Butika at lugar, i-comment mo ngayon sa live para mamili si Mami Lucky og lima ka buhok nga tagaan og
0: Mutia Kojic Intensive Whitening Lotion.
1: Katagahan na bang taas na ba ng pangalan?
0: Ah, magudarakap na si mga tabangan.
1: Ayan, Mutia Kojic Papaya Lotion. Ayan.
0: Yun.
1: Sige, lima ka buhok tagaan ni Mami Lucky. Pag-comment lang mo niya kung asa mo nakapalit og Magnum C Herbal Products, mga kaibigan. Papatuloy po ang programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ayun, ito, mamimili si Mami Lucky po ha, sa magko-comment kung saan po kayo nakakabili ng Magnum C Herbal Products, mga kaibigan. Anong butika o saan na lugar? At pipili po si Mami Lucky na bibigyan ng Mutya Kojic Papaya or Mutya Kojic Papaya Intensive Whitening Lotion, Mami Lucky. Humot kaya nga lotion na eh. Ato Mami Lucky?
2: Tara.
1: Ayan, ipakita sa camera, Mami Lucky.
2: Oh, Mutya Kojic Papaya Lotion.
1: Ayan, humot kaya nga lotion. Lami kaya sa pamanit ni. Ganahan kaya mong bana ni magakusgakos o maka...
2: Oh, the eye?
1: So, layer ko doon ka nang magmunas kas gabi niya. Pag lotion, ane, butang eh, di ba? Imong gana, gana. Imong bana, ganahan kaya magakusgakos.
2: Ang imong gana. Lahiya man ang gingon ni Captain Jake sa kagabi eh.
1: Ano man?
2: Anak ko nga, wala ni mga gana magakusgakos ang duha. Ingon si Captain Jake, ay, halimuot kayo eh.
1: Igang.
2: Halimuotan siya. Ang talibog ko, o sa iyang pagkasabot, ang iyang pasabot sa alimot, ako na, o alimot, yun ang panahon.
1: Wala ko na yung alimot, igang.
2: Alimot,
1: yung igang. Ay, si Gakos, bigay igang kayo.
2: Anak ko, moto na hurt, moto nga, sa sala ko natog.
1: Anyway, daghang kang greetings, Mami Lucky. Ito ni basahon na rin, Mami Lucky, ha.
2: Ayan, oh. Salamat sa papamina kina Ermily Beltran. Muhayag po niya akong pamanit o ibisag mailisan na itong partners anig hayag-hayag, ha? Ayan, salamat sa papamina po kina Ivan Sarsona. Salamat sa pagpaminaw kay Ruth Niyog, kay Yam A, si Rose Tagalog Kua. Salamat sa pagpaminaw ang mga taga JFK Pharmacy. Hello po sa inyo. Salamat sa inyo pagpaminaw.
1: Po, mga taga JFK.
2: Ayan, si Emma Bustamante Racha Salvador. Salamat sa inyo pagpaminaw.
1: Ayan, oy mga ito ha. Una nating pipiliin, nabibigyan natin ng isang Mutya Kojic Papaya Intensive Whitening Lotion ha. Si Glenn Corsiga. Ayan. Bumibili po siya ng Magnum C products sa BLR Pharmacy sa Monte Vista. Gapalit big Magnum C Herbal Capsule Kapitan and Mami Lucky Unta. Ako mapili. Oh. Napili na taka Glenn ha. Congratulations,
2: si Glenn.
1: Glenn Corsiga. Ayan. I-PM mo kami, Glenn, sa address mo para mapadalang ka namin ng isang lotion. Ayan, congratulations. May apat pa. Sige, mamimili tayo ng apat, Mami Lucky.
2: Okay, congratulations kay Johnny Orlasan. Nagapalit siya sa Happy Bee Pharmacy sa Monte Vista.
1: Congratulations. Oy,
2: si Dionny. Ako isulat niya, ha? Dionny Orlasan.
1: Ay. Greet ko lamang po akong bana kapitan nga naghauling karon og mais sila Totong Baroy o kay Kyle og Reds nga si and si Kuya nga namati sa inyong programa. Salamat po, Redmer Baroy. Thank you sa pagpamino. Boss Joel Somalo, nakanta pa sa programa natin. Si Edwin Guzman Pereras, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw, Kapitan Mami Lucky. Oras na naman sa pakikinig sa programang LSMC. Thank you po sa inyong pakikinig, Edwin Pereras. And si Nanay Lani Plaza. And kadali lang si Nanay Marlene Gatsalian. Salamat Nanay Marlene Gatsalian. Mabuhay ka. Salamat sa pagpaminaw.
2: Vaughn Amara, salamat sa pagpaminaw mga taga Magagoy Bisklid. Namina po sila Rosel Bistuir. Huwag namina po sa Salvacion Trento Agusan si Mark J. Hortado. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Narciso Family Nambong o Necor Family from James Nambong ng Barangay Barbazam Lang North Cotabato. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Ayan. And namina po si Nanay Cristita Ormilo, si Angelo Ormilo diha sa Bansala sa Union. May pagpaminaw Angelo Ormilo and Ormilo Family, Nanay Cristita. Mabuhay po kayo. Maraming salamat.
2: Ayan. Si Oblad Boggs, ang mga taga Phil Saga Bunawan, salamat sa inyong pagpaminaw. Oy. Thank you very much. Si
1: may paglanog-lanog.
2: Si Queenie Aguirre, salamat sa inyong pagpaminaw. Namina po si Jeffrey Verbal. Namina po si Angeline Moreno, mga taga Surala South Cotabato. Si Floraline Takasan, salamat sa pagpaminaw. Namina po at Captain Jake, salamat kayo. Kina Melver sa Bandon, ang mga ganahan ko rin. Maayong hapon, Boss Captain Jake ug Madam Mami Lucky.
1: Aba, Boss
2: from Bayugan.
1: Aba, salamat po sa inyo.
2: Thank you. Rowena Siang. Salamat sa pagpamina mga taga Monte Vista, New Visayas, dool sa BJMP Febi Siang. Birthday niya karon idol.
1: Aba.
2: Kung di ko kauli, kay busy sa work.
1: Aba, si Poliran Marisa. puliran. Marami salamat sa mga taga Jacoy's Street Food Isulan. May pagpaminaw sa inang tanan diha. Thank you kasi John John, si Michelle Baisa, marami salamat. Si Ermely Biltran, si Ivan Sarsona, marami salamat. Kay Aiza Pasio, thank you po sa pagpaminaw. Judith Castro and si Inas Manglait, marami salamat. Kay Mary Jean Ibanez diha sa Kabadbaran, may paglanog-lanog.
2: Ayan, salamat Sad sa pagpaminaw. Kina Annabelle Annabelle as Asibes, salamat sa pagpaminaw. Kay Jamie Balili, naminaw po karon si Rose Kua, salamat sa pagpaminaw. Nagapalit ko sa Magnum C Coffee o Magnum C Capsule Massage Gel, Captain J. Pagpaminaw mo siya kapalit, Captain J. Janice Pastoril, ang mga taga-tampakin sa at Cotabato, salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po ang tibuok ng pamilya Dagalaw niya, Cap. Ingon si Nelly Quesada Escuadro.
1: Pamatod eh.
2: Pag selfie.
1: Kung ito, alam yan na kung nakaisan sa mga picture. Maraming salamat po sa mga taga Midsaya Quality OPC. Ladies and gentlemen, salamat po sa inyo. Mga taga Quality OPC. Midsaya Quality OPC. Ayan, salamat po sa inyo.
2: Ayan, salamat sa pagpaminaw kay Ivan Sarsona, kay Dodong Montesilio Hapay. Shout out ko sa akong asawa nga nagpahuway kay Bagulang na Human ug Laba.
1: Wow.
2: Oy, dagang kagilabhan niyo ba? Namina po si ano Captain Jake, si Jason Villano Ramirez. Belated happy birthday daw kay Roberto Ramirez. Oy, belated. Sa tanang mga nag-celebrate sila mga birthday, sa happy birthday po sa inyo. Ug ginaot po tanga namo sa maayong panglawas ug ginaot po tanga tagaan pa mo og taas nga kinabuhi.
1: Ayan, salamat po sa inyo og mga taga Davnor area, support lang kanunay mga taga FMR Radio diha.
2: Uy,
1: salamat
2: thank
1: kay
2: you very much.
1: Boss Billy Dolarte diha. Thank you guys, mga brother. Mga hi, taga boss. Davnor, namina sa FMR, mabuhay po kayong lahat.
2: Maraming salamat. Salamat po, Boss BD.
1: Si Glenn Corsiga, maraming salamat po sa inyo. Number one, good.
2: Kung nga, siya ay mapili.
1: Number one siya, napilian. Napilian naman na to siya.
2: Maugani, congratulations.
1: Yan. Salamat, Glenn salamat. Okay. Si Carlito Valenzuela, Tatay Carlitz, mabuhay ka. Maraming salamat sa pagpaminaw. And si Nanay Marife Palma, mabuhay ka rin. Salamat po sa pagpaminaw. Si Boss Tatay Rial Espinosa, mabuhay ka. Salamat.
2: Captain Jake, lamigid kaayo ang inyong Magnum C Barley Coffee. Patipod ang inyuhang Magnum C Daya Care para sa mga naay diabetes. So, thank you kaayo sa inyong pag-suporta sa ato ang produkto ha. Namina po si Michelle Baisan, Captain Jake. Si Dodong Monsilio, salamat. Si Jisrael Niniel, ang mga taga Buena Vista. Agusan del Sur, para sa... Salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Salamat po sa inyo. Salamat po. Mabuhay. Tapa ba?
2: Wala na.
1: Wala.
2: Nag-comment naman rin katong mga ano naman cap, katong mga gusto makadaog.
1: Mm.
2: O, Magnum C Capsule daw, Magnum C Coffee daw, na mga namalit sa Princess DS, samlang, na namalit. Kumusta Captain Jake? O, kumusta daw cap?
1: Okay, ragyo gayo. Still live and kicking. Ha? Mabuhay po, mabuhay. Salamat po sa inyo. Sa pa.
2: Namina po at karon si Jason Villano, Captain Jake. Salamat sa pagpaminaw. Si Mirasol Rivera, salamat. Uy, sis, hello. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ma Maria Fe Palma, salamat sa inyong pagpaminaw. Si Tatay Carlito, madaini nagunit ang apo niya, oh. Laging manatiling. Ayan, nabasa naman din mo ni Captain Jake.
1: Hmm.
2: Si Ron Riquillo, salamat sa inyo ang pagpaminaw. Kanunay nga pagpaminaw, Captain Jake.
1: Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang isang kwento, mga kaibigan. Napakaganda ng kwento ngayon. Iandam ang inyong mga panyo.
2: Kasing-kasing?
1: Kay Naana. Ito nang basaho ng story karong adlaw, mga kaibigan. Ito na po.
0: Marriage on 3. Love. Sex. Marriage on 3.

0: here.
1: Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mommy Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Matagal na po kaming tagapakinig ng inyong programa, Kapitan. Matagal ko na rin inaasam-asam na mapakinggan rin ang aking kwento sa inyong programa. Bago ko pa man simulan ang aking kwento ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angel. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa aming pamilya. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, ng panahon ng aking kabataan. Ang isang pamilya, Kapitan, na dapat sana'y isang masaya, nagkakasundong magulang at nagpapalaki sa kanilang mga anak ay nasira po sa isang pangyayari. 7 taong gulang pa lamang ako, Kapitan, ay nauunawaan ko ng merong problemang pinagdadaanan ng aking mga magulang. 3 po kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Subalit sa 7 taong gulang, Kapitan, napakahirap saksihan ang isang problema ng pamilya. Lalong-lalo na nakikita mo ang ginagawa ng kamalian o ginawang pagkakamali ng aking ina sa aking ama. Noong mga panahong yon ay nagdadrive o nagmamaneho o nagtatrabaho ang aking ama sa isang kumpanya kung saan madalas nasa labas sila, Kapitan, at mahaba, malayo ang biyahe. Minsan sa isang buwan, isang beses o 2 beses lamang nakakauwi ang aking ama. Sa mga panahong yon, kami lamang ang naiwan sa aming pamamahay. Kami ng aking 2 kapatid at ng aking ina. Hindi ko makakalimutan ang isang pagkakataon, Kapitan, nang minsang magising ako ng hating gabi nang may maramdaman ako at may marinig ako. Napansin ko na lamang, Kapitan, ang isang lalaki na katabi ng aking ina na may ginagawa o meron silang

ako halos makatulog simula noong kapitan. Pagkagising, pagkaumaga, wala akong gana. Kapag nakikita ko ang aking ina kapitan ay nakakaramdam ako ng kakaibang takot. Maraming katanungan sa aking isip sa murang edad. Paano nagawa ng aking ina ang pagtaksila ng aking ama? Paano nila nagawa ang mga ganong bagay, kapitan, na halos magkatabi lamang kami sa pagtulog? Simula noong kapitan, hindi na ako mapakalipa. Akala ko isang beses lamang mangyayari ang mga bagay na yon, hanggang sa masundan pa ito ng pang-ilang beses, kapitan. Walang kaalam-alam ang aking ama sa pinagagawa ng aking ina. Tuwing gabi ay pumupunta sa aming bahay ang aming kapitbahay na lalaki na tinatawag ko lamang noon na Daddy Butsoy. Yung kasi ang pinapatawag ng aking ina sa lalaking ito. Noon pa man ay nagtataka ng ibang tao kung bakit Daddy daw ang tawag ko kay Butsoy. Hindi ko makakalimutan ang mga bagay na ito, kapitan, dahil ito ang itinuro ng aking ina sa akin. Kapag nakita ko raw si Kuya Butsoy, ang itatawag ko daw sa kanya ay Daddy Butsoy. Kapag hindi ko nagawa ang mga ganong bagay, ay nagagalit ito sa akin at kinukurot ako noon. Kaya sa tuwing nakikita kami, kapitan, yun na ang tawag ko sa kanya. Noon pa man, alam kong siguro napapansin na rin na ito ng ibang mga tao. Nagdududa na rin ang mga kamag-anak ng aking ama na nakatira lamang sa paligid. Ganun rin naman ang mga kilala o kakilala ng aking ina. Kasi dumating ang pagkakataon, kapitan, siguro nakarating na ito sa aking ama. Ayaw kong magkwento o ayaw kong magsumbong sa aking ama kahit alam ko pa ang ginagawa ng aking ina sa panahon na umaalis ang aking ama. Sa takot, kapitan, na baka mag-away lamang sila o baka mapalo o mapagalitan lamang ako. Tiniis ko ito ng mahabang panahon hanggang mismo ang aking ama na ang nakasaksi, nakasumpong sa ginawa o ginagawa ng aking ina. Siguro may nakapagsumbong na rin sa kanya, kapitan. Maaring ang aking mga kamag-anak, mga tiyuhin o kapatid kaya ng aking ama. Maaaring din namang mga kaibigan ng aking ina na nakakasumpong. May mga pagdududa na dahil madalas nakikita silang nag-uusap sa labas ng bahay. Naririnig ko lamang noon na isang matalik na pagkakaibigan lamang ang kanilang relasyon. May usap-usapan na, may chismis nang nakakalabas noong, kapitan. Sa murang edad, alam ko na kung anong pinag-uusapan nila. Hindi ko lamang masyadong pinapapansin sa kanila, kapitan, na nakakaintindi na ako. Naririnig ko na mga usap-usapan sa paligid, mga pagdududa ng mga tao. Hanggang sa isang araw, kapitan, nang mismong aking ama'y umuwi ng madaling araw at masaksihan mismo at maabutan mismo ng aking ama ang ginagawa ng aking ina. Isang madaling araw, kapitan, ang tumatak sa aking isipan. Napakagulo. Iyak lang ako ng iyak noon at kahit man ang dalawa kong mga kapatid. Ayaw kong saktan ng aking ama ang aking ina dahil naaawa ako sa kanya. Tandang-tanda ko lamang ang pagkakataong yon na hinahawakan ko lamang ang palda ng aking mama, kapitan, habang sinusuntok siya ng aking ama.

Hindi ko maipaliwanag yung trauma na naramdaman ko sa pagkakataong yun. Yung hapdi, sakit, na nakikita mo ang mga magulang mo, kapitan, mula sa isang payak at simpleng pamilya na nagresulta sa isang magulong relasyon, sa isang magulong pagkakataon, sa isang magulong sitwasyon. Gustong-gusto kong maging maayos na ang buhay namin noon. Gustong-gusto kong maging okay na at muling makita ng aking mga magulang na magkaayos o nagkaayos. Gaya ng dati, kapag ka nauwi si Papa, ay magkasama kaming nag-aalmusal. Magkasama kaming kumakain sa loob lamang sa isang mesa. Subalit ang pagtagpong yon, subalit ang pagkakataong yon, alam ko, Kapitan, na maaring hindi na maibalik yon. Naiinawaan o nauunawaan ko na siguro ito na ang huling pagkakataon na makita kong buo ang aking mga magulang. Ayaw na ng aking inang makisama sa aking ama. Nung nasuntok siya ng aking ama, Kapitan, kahit siya pang may kasalanan, siya mismo ang nagsabing aalis na raw siya kahit iwan pa raw niya ang mga anak niya. Dumamay naman ang mga kamag-anak namin at pinayuhan sila, Kapitan, para magkabatina, para maging okay na ang kanilang relasyon at kalimutan na lamang ang nangyari. Gaya ng sinabi ng aking lolo sa aking ama, hayaan mo na, patawarin mo na kung nagkamali man. Sinuyo pa ng aking mga lolo't lola, Kapitan, ng aking ina na huwag nang umalis. Humingi na lamang ng tawad sa aking ama. Subalit ito pang nagmamataas, Kapitan. Sabi niya sa amin, hindi na raw niya kayang makisama sa aking ama. Gusto na raw niyang umalis na at maghanap buhay na lamang. Magpapadala na lamang daw siya ng pera para sa amin na kanyang mga anak. Kung saan-saan ako, lumalapit noong, Kapitan, gustong-gusto kong humanap ng kakampi. Gustong-gusto kong sabihin sa mga taong pigilan niyo ang aking ina. Gusto kong sabihin sa mga taong kakilala ng aking ina, lalong-lalo na mga kaibigan ng aking ina, Kapitan, na sana pigilan niyo ang aking ina na huwag nang umalis pa. Kawawa naman kaming mga anak niya. Lagi ko lamang naririnig sa mga taong nagmamalasakit, Kapitan, na wala namang puso ang ina mo, na kaya niyang gawin ang mga bagay na yon sa inyo. Lagi ko lamang naririnig ang mga salitang kawawa naman ang mga bata. Kawawa naman daw kami, Kapitan. Hanggang sa tinuloy nga ng aking ina ang kanyang pag-alis, Kapitan, kahit pa sinusuyo na siya ng aking ama. Ang aking ama na mismo ang lumapit sa kanya at humingi ng tawad. Kahit pa alam kong kasalanan ito ng aking ina, nagpapakumbaba ang aking ama, Kapitan, para mabuo lamang muli ang aming pamilya. Subalit ayaw magpapigil ng aking ina at sabi na wala na raw rason para mabuo pa muli ang aming pamilya dahil hindi na raw niya mahal ang aking ama. Umalis ito, Kapitan, bit-bit ang kanyang mga damit, habang kaming tatlo ng aking mga kapatid ay naglulupasay sa pag-iyak dahil ayaw naming umalis ang aming ina. Pinili niyang sumama sa lalaki niya, Kapitan, dahil matapos ang tagpong yon ay hindi na rin nahagila pa si Daddy Butchoy sa lugar namin. Nakakarinig na lang kami ng usap-usapan na nagsama na sila at lumayo na. Iniwang kami na pamilya niya. Simula ng pag-alis ng aking ina, Kapitan, hindi na bumalik si Papa sa kanyang trabaho. Hindi na rin ito makausap ng maayos dahil sa tuwing tinitingnan niya kami, kitang-kita ko sa kanyang mga mata. Lumuluha na lamang ito, Kapitan, siguro dahil sa napakasakit ng pag-iwan niya o pag-iwan ng aming ina sa kanya, lalong-lalo na at naiwan rin kaming mga bata pa. Naiwan rin kami.

tatlo na mga anak niya. Hindi sa iniwan ng aking lolo't lola, kapitan, at lagi na lamang itong pinapayuhan na sige lang, hayaan na lamang muna. Patawarin mo na lamang. May mga anak ka pang naghihintay sa'yo. Bumalik ka sa trabaho mo. Pero talagang dinibdib yun ng aking ama, kapitan. Sobra siguro sang nasaktan dahil alam ko naman na grabe ang pagsisipag ng aking ama para sa aming pamilya niya. Yun ang madalas kong naririnig mula sa mga tao. Masipag ang aking ama. Grabe ang sakripisyo ng aking ama sa paghahanap buhay para mabigyan lamang kami ng maayos na buhay. Pero yun pa ang iginanti ng aking ina. Sobrang bigat siguro ng naramdaman ni Papa Kapitan dahil halos magtatatlong buwan na ang nakalipas. Hindi pa rin siya nakarecover. Nasa bahay lamang siya, hindi nakakausap ng maayos. Halos masiraan na siguro siya ng bait dahil sa mga panahong yun, wala na siyang pakialam, Kapitan. Minsan, ang aking lola na mismo ang nagbibihis sa kanya dahil parang wala na siyang pakialam sa kanyang sarili. Hindi kumakain, hindi na rin naliligo. Kaya ang lola ko na mismo, Kapitan, ang gumagawa ng paraan para punasan siya, bihisan ng aking ama, dahil madalas tuliro lamang ito at hindi makausap. Laging nasa malayo ang tingin, para bang may hinihintay, Kapitan. Bilang bata sa panahong yon, Kapitan, gustuhin ko man na paligayahin ng aking ama. Gustuhin ko mang sabihin sa aking amang pa, andito naman kami mga anak mo. Pero wala pa akong kakayanan noon, Kapitan, dahil sa mga panahong yon ay 9 years old pa lamang ako. Hanggang sa isang araw habang nasa eskwela kami, Kapitan, dali-daling dumating ang aking lola para kunin kaming mga anak o kunin ako, Kapitan, at ang bunso kong kapatid. Umiiyak na ito habang kinukuha kami at nakasakay kami sa tricycle. Tinatanong ko ang aking lola kung ano bang nangyari, bakit sa umiiyak. Hindi naman sa sumasagot, Kapitan, hanggang sa makarating kami mismo sa aming pamamahay. Nung madat na namin ang aming pamamahay, Kapitan, ay marami ng mga tao. Masaya pa nga po ako nung makita kong maraming tao sa aming bahay dahil alam ko, sa isip ko noon baka may selebrasyon o di kaya may kainan na naman. Nagulat na lamang ako, Kapitan, nang ang mga tao ay umiiyak na. Nagulat na lamang ako dahil may mga taong humawak sa aking mga kamay at niyakap na ako. Doon ako nakaramdam ng labis na kaba. Hanggang sa pumasok ako sa loob ng aming pamamahay at doon ko nadatna ng aking ama, Kapitan. Dahil siguro sa bigat ng problemang dinadala ng aking ama. Dahil siguro sa hindi niya matanggap ang pag-iwan sa kanya ng aking ina. Nagbigti ang aking ama, Kapitan. Kinuha niya ang sarili niyang buhay. Nagpakamatay ang aking ama.

Wala na kaming nagawa pa ng mga anak niya, Kapitan, kundi yakapin na lamang ang aming ama. Habang sinasabing, gumising ka, pa. Nag-iiyakan na rin ang mga tao sa paligid sa pagkakataong yon dahil siguro sa awa nila sa amin.

Hindi maipaliwanag na sakit, Kapitan, ang naramdaman ko. Yung tromang yon, yung sakit, hanggang sa ako'y magdalaga, ay bit-bit ko yon sa aking puso. Hinagpis at galit rin sa aking ina, Kapitan, ang naramdaman ko. Sawa naman po ng Diyos, Kapitan, kahit tatlo na lamang kami, kahit wala na kaming mga magulang, ay pinalaki naman kami ng maayos ng aking lolo at lola. Sa kasalukuyan ay sa kanila kami nakitira. Habang sa kasalukuyan din po, Kapitan, ay nag-aaral na rin ako sa college. Sana mahanap ko rin ang kapatawaran sa aking puso. Sana mapatawad ko rin ang aking ina. Sana makalimutan ko ang lahat ng masasakit kong alaala. Lagi kong pinapanalangin sa Diyos na sana isang araw magising na lamang ako, Kapitan, na hindi ko na maramdaman ang sakit. Sana matanggal itong lahat ng dinaramdam ko sa ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking istorya. More power po sa inyo.

Magnum Sea Caravan Bay na pod. At tangi ang tibuok team sa Magnum Sea karong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum Sea user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum Sea, nga na chance makadaog og 50,000 pesos cash. O sa plento, 30,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalhon ang inyong mga empty sachets o blister pack sa bisan unsang Magnum Sea product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum Sea Caravan Day. Basta Magnum Sea, epektibo, barato.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Po si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, na dugay na, kanang alibiyo yun siya, maayog yun siya. Bara gid akong gamiton, makaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibog, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Kema kalo korok dos kagoyaw Bisleg City kung lawas maayo kayo dili kapoy karadlaw ko si giga kuan anton hapon nya maay nang tulog na ko magabi epektibo nya barato pa kusog na sa ko tindahan.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bisleg City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ere Dale, taga 404B Bayabaso, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C kay sa isa kadlaw, natulog ko magbawas. Nakakayon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato rasa sir.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kaubang sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay shape o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
2: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
6: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Lami!
9: Magnum C. Lami kaayo. Orange, pineapple. Fruity kaayo. Magnum C.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhin mong kuoy.
10: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
11: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
12: Magnum C Caravan Dinapod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C karong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga na chance makadaog og 50,000 pesos cash. Sa Trento, 30,000 pesos cash. Ayaw kalimo dalhon ang inyong mga empty sachets o blister pack sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o daghang pang-uban. Maultimani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Hindi ko andam. Pasing mabuntis ko.
0: Sus na ana sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Ay, sige kang pambabae.
0: Yes, tanawa. Tagal ko sa trabaho.
3: Isgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
4: Ingatan mo siya.
3: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, Marriage and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo. Ay, kasulit ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ani Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang na kayo mga palatiyan ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nebrator apod.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Po si bisitasyon, manigdi, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C ka kung igamit ka ron. Itibog yun siya kay ang akong sakit, dugay na, kailang i-alibyo yun siya, maayo yun siya. Bara yun akong gamitun. Pakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong gamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Rubilin, Horzales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na ang sampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
6: Magnum C Caravan Bay na pod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C kalong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng adlaw. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga may chance makadaog og 50,000 pesos cash. O sa plento, 30,000 pesos cash. Ayaw kalimo dalho ng inyong mga empty sachets o blister pack sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. O alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: Sex, Marriage, and Career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Kaban-yaban ninyo kabidan. Ako po si Captain Jake.
2: At syempre si Mommy Lucky.
1: Paghinga na naman po natin mga kaibigan ng testimonya po ng isang Magnum C Herbal Capsule. User po ng Magnum C Herbal Capsule. Napakarami po ng mga dito testimonies po mga kaibigan. Pakinggan lang po natin ang isa sa mga
2: gumagamit
1: ng Magnum C Herbal Capsule kung gaano kaganda ito sa ating kalusugan. Pakinggan natin.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibate. Daghan kong gibate, Jude. Sirting daghana. Karun, okay na ko. Laski na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mga bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawalan. Kapsol o kape. Okay ra, ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan yun ako paminaw. Orang, okay, okay, kiss ko. Madam, si epektibo barato. Huwag makalas kikin sa lawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Liman ka anak katinjik, daghan ka siya gibati.
1: Laski na iyang lawas. So, si nanay, makita ninyo mga users, medyo may edad na. Mapapakinggan at maririnig po natin ang kanilang mga boses talaga. Masasabi mo, may mga edad na talaga. Kailangan na ng food supplement. Kaya daghan at agibatis lawas. Pagka nag-food supplement po, ibig sabihin mga kaibigan, hindi po ibig sabihin ay kanabang... It all boils down to discipline gihapon, Mami Lucky.
2: Disiplina.
1: Bisan pag moingon kag inom kag food supplement nga Magnum C, pero tungod kay abusado po tas lawas, mga bawal imo gyapon kaunon na, mosakit gihapon na oy.
2: Ang mga dili dapat inon, ginainom gihapon nimo.
1: Na ako na nami kaila gyud ana mga ito makinig kay mga kaibigan ha. Ayaw niya na magkaroon ng karamdaman. Meron siya mga tinatawag na kanang mga arthritis ba, gout arthritis, o gouty arthritis ba tawag na Mami Lucky. Kanang bang mamurot sa ang mga kumagko, mamurot ba?
2: Mm-hmm.
1: Pero isipin mo, may mga ganun na siyang, may ganun na siyang karamdaman, umiinom pa ng alak.
2: Ay, nako.
1: Eh, sa ano, kasi Victus Magnum siya na, no? Di na magsilbi, oy. Nagyapon sa disiplina. Kung gusto natin gumaling sa ating karamdaman, kung gusto natin mahimong laski gyapon atong lawas, mga bawal, iwasan. Ayan, dili pwede na nga kanang lami, manggod. Tilaw rabitaw.
2: Diba, kanang termini nila Captain Jake nga, dili man permanente, talagsa raman.
1: Talagsa lagi, pero kadaadlaw man sab. talagsa sa usakadlaw. pero kadaadlaw man sab.
2: O diba ka MWF sa usakasimana?
1: O diba ka ginagmay raman, pero kadaadlaw man po.
2: Okay,
1: hapon. Hapon, dili pwede na. May, talagang, ayun na lang magpalit ang food supplement.
2: Tama yung sinabi mo, Captain Jake. Dapat it all boils down to
1: discipline. So,
2: ang pag-disiplina talaga.
1: Disiplina sa pagkain. Yung mga bawal na nagdulot ng karamdaman, iwasan. Ang tamang gawin po, ang lakad-lakad, pasingot, pabulad sa init, ang vitamin D na galing sa araw, mga kaibigan, ay napakalaking tulong sa ating kalusugan. Kana, niya human Magnum C, niya tulog tarong, pahuwag tarong. Imposibleng liga maayos yung mga paminaw. Ana, ragyo ng sekreto ni Ana. Kaya natin itawag nga ka ng seven doctors, mga kaibigan. Ang seven doctors, isa diha tubig. Isa diha mga kaibigan.
2: Sunlight.
1: Ayan. Ug marami pa, seven doctors man na siya, Mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Ato na lang i-discuss sa sunod ng panahon, ha? Kay atong oras, manggod. Itawag ang seven doctors kay makapaayos sa inyong lawas sa natural nga paraan.
2: Mm-hmm.
1: Yan ang Magnum C, why silbi na kung ato ang abusaran natong lawas gihapon. Bisan pag mainom kag Magnum C, nya diabetic ka, inom kag Magnum C Daya Care. Nya kusog gihapon ka mukaon og kuan mga
2: soft drinks.
1: Inom soft drinks.
2: Cakes.
1: So mga bawal ginakaon gihapon, so why silbi ay nalang magpalit kay magdoble ra inyong gastos.
2: Mm-hmm.
1: So dili magsilbi kung disiplina, gusto nating gumaling sa ating kalusugan o sa ating karamdaman. Mag-Magnum C, kasabay po, kasama po ang disiplina. Yan po ang sekreto dyan, mga kaibigan. Anyway, greetings usat na, Mami Lucky, kay Mahatag Patag Tuluka Lotion or Butya Kojic Papaya
2: Intensive Whitening Lotion. Si Marlene Ordes, salamat po sa pagpaminaw. Si Emma Bautista Bustamante, Salvador.
1: Kinsa may imong napili, Mami Lucky?
2: Ay, naano ko yung nakapangalan?
1: Si Tina, kay para mga ano to sa oras.
2: Congratulations kay Diony Orlasan, kay Chona Zosa, sa Sunlight Grocery Store siya nagapalit.
1: Uy, congratulations!
2: Si Rose Tagalog Kuwa sa JFK Pharmacy nagapalit.
1: Mm-hmm.
2: Si Anabilia Acebes or Acebes sa Genacor nga nagapalit.
1: Ayan, congratulations. And si Glenn Corsiga.
2: And Glenn Corsiga, ayan. Mm.
1: Tagamin inyong mga address, i-PM
2: ninyo.
1: I-message
2: nyo po kami sa aming Facebook page at hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky. I-message po at ipopost din po namin ang mga winners po natin na makakatagap ng isang Mutya Kojic Papaya Intensive Whitening Lotion.
1: Pating humuta, oh.
2: Pero ting swerte, ha?
1: Giniha ko ng lotion, pero hantod garo, namilit niya po ng kahumot niya. Oh. Sa akong kamot. Humot kayo, Mommy Lucky. Kaya kung kinamot mong gumi, nagkaon ka ganin, nagkaon may kasag, langsa kay kong kamot.
2: Gibuhat niya o ka nagkuhan ang...
1: Di mo na akong gilusyonan, humot kayo, ayo. Humot kayo, Mami Lucky. Anyway, salamat sa pagbawin na si Selkie Domingo, si Mark John Parnites. Balikan lang natin ang kwento, Mami Lucky. Napaka-sad naman ang story ngayong araw, mga kaibigan.
2: Mm-hmm.
1: Napaka-lungkot ng kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento ni Angel, napaka-traumatic na kanyang experience dahil bata pa lamang siya, nasaksihan na ang pagtataksil na kanyang ina hanggang sa dumating sa puntong ang kanyang mismo ang papa niya hindi matanggap ang pangyayari. Nagpakamatay ang kanyang papa. Nasaksihan din niya ang kamatayan ng kanyang tatay. So ngayon yun yung karanasan niya sa buhay, mga kaibigan. Hanggang ngayon sana, lagi niya pinapanalangin sana isang araw na lang mawala na ang lahat ng mga sasakit na nararamdaman niya. Kinabito ang bata, kanga balon-baluno ni mo ang kaligut-gut,
2: kanabang
1: kasakit. Antod madalaga ka, maumagunang mag... Kanabang...
2: Babag.
1: Magka-bit-bit ni mo ang tibo kalibutan.
2: Naka yung so, mga extra baggages.
1: So mo na yung sagitawag extra baggage. Dili normal ba kay... Gawas nga na kay present nga problem. Napa kay mga... Katong mga kaagi nga bugat kay nga nagpabugat po si mong kaugalingon. So mga ni karoon ang iyang karanasan, mga kaibigan.
2: Ingon gani si Nanay Marlene or Destry, o di ko kabalo mo type, gakurog ko Captain Jake o Mami Lucky, sakit kayo ang gibiyaan kaysa nibiya.
1: Yan, sakit ang...
2: Gibiyaan daw gibiyaan kaysa ikaw ang nibiya.
1: Oh, kay, kung ikaw ang anak, can you imagine nga, gibiyaan na ka sa mama, gibiyaan pa ka sa papa.
2: Hmm.
1: Siguro iyang papa... Siguro kanabang sobrang sakit. Kanong gusto niya makatakas na sa
2: parang
1: sakit.
2: Nalugmok siya sa kanang kabiguan. Tapos sa kanang murag usan na lang siya. Ayan si Tatay Carlito. May sinabi si Tatay Carlito dito, Captain Jake. Captain Jake and Mommy Lucky, Angel, nakababag ng nakabagabag ng damdamin ang naganap sa buhay ng tatay niyo at ang inyong mga magkakapatid. Kahit kanino mangyari ang naganap sa inyo, malamang katulad din ang mararamdaman. Nagkasala man ang inyong ina, ang Diyos na rin ang may karapatang humusga ng ayon sa kanyang kalooban. Magpakumbaba ka at bilang anak, kundi ang magpatawad. Mahirap man gawin, ngunit iyon ang kaloob ng Panginoon at para mapanatag ang iyong kalooban, ang makasala tawhanon, pero ang pagpasaylo balaanon. Oh, napakaganda, ha?
1: Tama.
2: Ang makasala tawhanon, pero ang pagpasaylo balaanon.
1: Tinuod kayo na. Salamat, Tatay Carlitz. Mabuhay ka.
2: Thank you, Tatay Carlito. Sa akin naman, Captain Jake.
1: Sana mga seniors dito na nanonood sa amin na live, sana magbigay rin kayo ng sarili nyong insights.
2: Siguro nakahilak sila, Captain Jake.
1: Si Evelyn Carcosia. Ayan, maraming salamat. Naigyo nag-PM ka kanina sa kuwan. Kahilak yun daw sa story, Mami Lucky. Huwag yun niyang pugan niyang kaugalingon. Pertigyo daw niyang tulo sa iyang luha, Mami Lucky. Ayan, tungod sa story. Mga taga-Sultan Kudarat, Bangumbayan, maraming salamat kay Evelyn Carcosia. Ayan, thank you po.
2: Thank you. Salamat po sa inyo. O, mga taga Tiboli pala, Captain Jake, si Ma'am Ivy Karon Masham, ang mga kabuhayan partner natin sa Tiboli, nakikinig po ng Love, Sex, Marriage, and Career. Maraming salamat po sa inyong pagpamin. Kita-kits po tayo sa Sabado.
1: Salamat po, ha. Kita-kits po Sabado, mga kaibigan. Sabi ni Redmar Baroy, ayan, nakakaiyak po, laban lang sa buhay. Angel, sana matupad mo ang pangarap mo sa buhay. Dasal lang, lagi po. Shoutout po sa mga kaubanan ako, sina Juan Bana, nga naghauling karon ug mais. Sila Pre Arting, Pre Harry, Uncle Bendijo, Totong Baroy, Paningkamot Mo, o God Bless. Ayan, salamat sa inyo. Samtanga, panarbaho sila karon ang background nila, LSMC.
2: Oh, kuya, thank you very much.
1: Ayan, salamat po, ha. Uy, mga taga Camansi, Florida, Kapalong, Davao del Norte, naminaw, mikanunay sa inyong programang LSMC. Ayan, kaluoy po sa nahitabo sa pamilya ni Angel. Ayan, salamat po sa inyo na, ha. And mga taga Zone 6, Midsayap, sina Chona, Zosa, maraming salamat. Richard Luquer Sr. watching from Panabo City. Salamat po sa inyo.
2: Thank you very much. Ana Villa sa Sebe, salamat sa pagpaminaw. Aida Puente, salamat po sa pagpaminaw. Si Mark John Dalagon Pernitas, thank you very much sa inyohang pagpaminaw.
1: Ayan, sabi dito ni Mary Luputay ito, asa naman inyong live? Gatanaw, wala siya kakita sa itong live. Na, may live. May, no?
2: Tanawa mo mga nang sa Facebook.
1: Ayan, live mo. Si Kuan. Uy, si Ma'am Jill Fuentes, Surigao City.
2: Uy, hi Ma'am Jill.
1: Ma'am Jill, mara kailangan na gini mo mag-distribute yung Magnum Sea Herbal Coffee sa Surigao City.
2: Sold out sa iba't ibang bahagi ng Mindanao.
1: Sikat kay Magnum Sea karon bisan asa. Nagahang kayo. Surigao City na lang, wa pa Ma'am Jill. Basig ikaw na gudya po hon. Maluing gino, Ma'am Jill, ha? Ma'am Jill Fuentes, mabuhay ka. Salamat sa pagtanaw sa live. Ma'am Lucky.
2: Alam mo, Captain Jake, hearing the story of Angel, kanabi taong, di ni mo, ako, Captain Jake, no, kanam, di na ako ma-imagine ang akong kaugalingon anak nga sitwasyon. Kung baga, di siguro na ako kaya nun. Para sa ko, di na, kung ako, every time magod nga na i-story sa love, sex, marriage, and career, ang akong ginaisip, ani, kanabi taong, unsa kaya kung ako ang nasa sitwasyon sa kanam, sa nag-share his story, or if I were in her shoe, unsa kaya akong buhaton? Always ibutang ni may mong

0: para sa iya ha. Pero makita mo gud nimo sa ano mang sa sentence mo nga giingon niya Captain Jack nga naginaot ko nga moabot ang panahon nga kaya nako ma
1: so, yeah, open for forgiveness.
0: Open for forgiveness siya. Pero sana ito'y maging ano rin siya Cap, maging open wake up call po sa kana bitawng. For example na may problem sa inyong pamilya, mas nindot po siguro nga kanang na kay Kasturya or di ba kanang ma-observe nimo imong ginikanan ba karon or kanang even not kahit dili ginikanan basta kanang makita nimo nga nagaagi og problema nga nalay makasturyahan ba mapagawasan lang sa iyahang kanang sama ng loob sa iyahang gibati sa unsa man ang heaviness nga iyahang na feel karon pero ngayon kasi nahitabo di ba so para sa akin Angel siguro ipagpanalangin mo na sana darating talaga ang panahon na kanang marag ma-feel ano na ka ba? Imong ma-feel light na ang imong paminaw. And this is a very sad story actually, Kap. So parang ganun lang, Kap.
1: Okay, salamat Mami Lucky. Thank you. Si Mark Divine, mga Dramon de Vista, Boy na Vista, Gusan del Norte. Salamat po sa inyong pagkikinig. And si Josefina La Robes, mga silingan daw niya na minaw po daw sa programang
0: Hello.
1: Lessons.
0: Hello!
1: Thank you po sa inyo, ha? Maraming salamat po sa inyo. But anyway, kung meron lamang sanang matatamis na salita, meron lang sanang, kung meron lang tayong kapangyarihan para tanggalin yung
0: sakit
1: sa puso mo, walang kahit na anumang ano, na gagawin natin kaagad yan. Usahin makapangutan na magod at kailang tawahanon nga pangunahon na mamilaki ba? Kanabang, usahin magod makapangutan na tanganong namang inani, no? Na, yeah, makita ni mga uban, buo ang pamilya, uban, happy kayo ang pamilya, uban, kanabang, di na rin mo na maligayan eh, pagka, kanabitaw ang niagi ka o grabing kalisod, nga mag, guba imong pamilya, guba imong, imong mga ginikanan, then usahin makakita kaglaing pamilya, nga buo, usahin makapangutan na yung, ano ako mang pamilya, maragana ba? Nganong inani man ang nahitabo sa ako. Marabag, but di mago na itong mapili ba? Di na itong kumbaga, naamag yung mga panghitabo sa ay nga di na ito kontrolado ang uncertainty sa kinabuhi. Doon ay mga butang nga nanghitabo nga di na ito gusto. And unsa lang pwede na itong buhaton, kundili, ang buhaton ang pag-atubang sa sitwasyon. Ang buhaton is ang paghangyo. Nga unta, samtang idunay mga inani nga panghitabos kay tang buhi kanang dunay mo alalay
0: ngayon
1: labaw sa tanan kanang alalayang kas Ginoo dunay mga taong kasangkapan para pagaano nang imong kinabuhi. And I really do believe that you are a special person. Ako naniniwala Mami Lucky na ang mga tao kapag ka mas lalong pinararanas ang pagsubok special yan. You are kanang isa sa mga tao nga napili ba na magkaroon ng ganyang pagsubok. Hindi naman kasi lahat, totoo naman yan, hindi lahat eh. Hindi lahat may ganyang klaseng experience na sobrang bigat. Yan, I really do believe, Mami Lucky, na kapag ang isang tao may mga ganitong klaseng pagsubok, sobrang bigat, gaya po ng naririnig nyo na sa akin, na napakinggan nyo na sa akin, special para sa akin. May special.
0: Mm-hmm.
1: May purpose, may baka may calling. Some other people, tawag nila dyan, calling.
0: Calling.
1: May calling. Pero I really do believe na doon ay taong ginapaagi yun o pagsulay ng bugat. Not because ka nang gusto lang ali, kumbaga kawawain ng pagkakataon. Kaya bang himong makaluluoy ba? Dili man, ako dili kumutuwa na Mami Lucky. Doon ay mga tao nga kanang deserve nila ang kanang makasaranas og di maayo kay doon naman po sila gibuhat nga di maayo. Pero as to the person nga kanang gabuhat og maayo lang, wala siya kanang kwan ba kanang pareho ni anak lang siya nga wala siya choice kay bunga man to sa gibuhat sa inahan. Bunga man to sa dili pagkasinabtanay sa ginikanan and sila karon ang nagsuffer karon. So I really do believe and I really hope nga doon na siya kanang kaukulan sa unahan. Sabi ko nga sa mga nakaraan kong pagbibigay ng pagpapayo, sabi ko nga sa madalas kong sinasabi dati na may mga bagay na hindi maipaliwanag, may mga pagkakataon na walang kasagutan and what we can only do is kanang maging panatag. Mahirap man ang salitang pumanatag sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Pero ang sabi kasi sa Biblia, pumanatag ka. Wala naman kasi ibibigay na pagsubok na hindi kaya ng tao.

0: Yun ang sabi ng Diyos eh. Ang sabi ng Diyos, wala pa siyang binigay na pagsubok na hindi kaya ng tao. So ibig sabihin, makakaya rin kinalaunan. Ang pinakamaganda lang, pumanatag ka. Sikapin mong pumanatag, magtiwala. Nang lahat ng yan, may kaukulan sa unahan. Baka ikaw ang magsilbing lakas ng mga taong kagaya mo rin na nakaranas din ng mabibigat na pagsubok. Baka pwede kang maging inspirasyon nila balang araw. Baka pagka nagkwento ka sa mga tao later on, lalong-lalo na sa mga tao na kagaya mo rin may pinagdadaanan sa buhay, baka sila kukuha ng lakas. Baka ikaw ang pagkukunan nila ng lakas balang araw. Sa kung paano mo na itatawid ang mga pagsubok sa buhay, yun ang magsisilbing lakas rin. Hindi lamang para sa sarili mo, kundi lakas rin ng ibang tao. Na kapag ka nakita nila na despite sa mga karanasan mo, despite doon sa mga sobrang sakit na karanasan mo, nakatawid ka. Mm-hmm. At sa bagay na yon, pwede kang maging inspirasyon ng ibang mga tao. Halimbawa, kapag ka nalaman nila ang kwento mo, mai-inspire sila sa kwento mo. Siya nga, nakasurvive. Mm-hmm. Siya nga, nakatawid. Kami rin makakatawid. Ngayon, nagsilbing motivation ka na at inspirasyon ka na ng ibang tao. Yun ang ibig kong sabihin. Maaaring mga sa ganitong pagkakataon, hindi natin may palawan. Bakit kailangan mong pagdaanan ng mga ganung bagay? Bakit ka nakakaramdam ng ganyan? Ang pinakamaganda lang, align ka pa rin sa ano ba? Huwag ka sanang maging ano, huwag ka sanang kanya-kanya tayo mga kaibigan. Alam nyo, gusto ko lang bigyan ito ng emphasis, Mami Lucky ha. May mga pagsubok na bubuo ng ating pagkatao. Some of us binuo na mahimong maldito dahil sa pagsubok. Some of us, dahil sa problema, nabuo tayong maging mapagpasalamat. Yun ang ibig kong sabihin mga kaibigan. May mga pagsubok na kailangan daanan para mabuo tayo. Para yung ating, yung ano ba tawag dyan? Yung purpose ba? Yung kaukulan natin sa buhay. Sa buhay na ito, lumabas. Kumbaga may... Sino bang kilala nyo na naging inspirasyon ngayon? Ikaw, Mami Lucky, meron ka bang tao na tinitignan mo, na inspirasyon mo ngayon?
1: Oo.
0: Sino yung mga influencers? Could be celebrities? It could be kanong mga tao?
1: Ako ang mama.
0: Imong mama?
1: Mm-hmm.
0: Then, tanungin natin, ano ba ang pagsubok na pinagdaanan ng mama mo? Hindi rin siguro mabilang.
1: Oo, marami.
0: Paano naging inspirasyon ng mama mo?
1: Despite sa mga naagihan niya, wala kay nadungog nga kanabita.

0: malapit na manalangin, ang namumutawi sa kanilang bibig, yung complain. Yung complain.
1: Reklamo.
0: Reklamo. Hindi mo makikita ang biyaya sa likod niyan kapag ka nagre-reklamo ka lamang lagi. Sabi ko, pumanatag ka. Maging kampante ka. Ang lahat ng yan, may kaukulan, may purpose. Sa isang taong mananampalataya, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay, may kaukulan yan. Hindi pwedeng dumaan lang yan, pero walang kalakip na kaukulan. Merong purpose talaga yan. Iyan, pakaimposible niyan. Basahin mo lang ng maayos. Ayan, napakaganda niyan, mga kaibigan. Kapag ka pumanatag ka, makikita at makikita mo, mga kaibigan, na meron talagang purpose, kaukulan. Sabi ko nga sa mga nanglabay na nato mga stories, Mami Lucky, you can only connect the dot by looking backwards. Kaya mo lang masasabi ang mga bagay, ah, kaya pala nangyari yon kasi eto pala ang resulta. Ayan. Kaya pala nangyari ang mga bagay na yon, hindi man natin inaasahan, hindi man sinasadya, pero dahil sa isang mananampalatayang tao, nananalangin ka. Pagdating ng araw, kumbaga mahubad lang si mong una-una, Mami Lucky, nga makaingon ka nga, buti na lang naging positibo ako, buti na lang nanalig ako, buti na lang nananalangin ako. Kaya pala nangyari mga bagay na yon kasi eto pala magiging resulta. Kaya mangyayari mga bagay na yon kung mananatili kang positibo, mananatili kang tapat sa pinaglilingkuran mong Diyos. Hindi pwedeng negatibo kasi pagka negatibo ka, mabubulagan ka. You are just being clouded sa mga pagsubok sa buhay. Hindi mo masisilip ang biyaya kapag ganun ka. Maniwala ka. Positibo lagi. Pagka positibo, pumanatag, behave, manalangin ng manalangin. Yun ang pinakamaganda pagka may dumaraang pagsubok sa buhay. Yung salita, keyword, pumanatag.
1: Panatag.
0: Pumanatag, yun ang pinakamaganda. Pumanatag, stillness, mga kaibigan. Yun ang English na niya.
1: Stillness.
0: Pumanatag ka.
1: Stillness is the key.
0: Yeah. Stillness is the key. Diyan ka, pumanatag ka, pumayapa. Kayo, kayo, glangas. Ayaw, sige, complain about life. Kung sige ka, glangas, mga gusto ginabuhi. It all, kuan ha, applicable, mga kaibigan, sa lahat na may problema. Hindi lamang sa ganitong klaseng kwento. Sa lahat, kasi kayo na nakikinig sa programa namin ngayon, may iba't iba tayong problema ang pinagdadaanan.
1: Tama.
0: It could be problema sa pamilya, could be problema sa finances. Marami tayong problema ang pinagdadaanan. Pero ang pinakamaganda, pag may problema, pumikit ka, manalangin ka. Pumanatag ka, saka mo makikita ang biyaya. Yun ang sikreto dyan, mga kaibigan.
1: Panatag.
0: Huwag yung negatibo. Pagka may problema, papost ka agad sa Facebook. Hindi ganon. Pag may problema ka, yaw-yaw ka agad sa Facebook. Hindi ganon. Hindi mo makikita ang biyaya pagka ganon.
1: Diba? O diba ka, mangita ang quotes sa Facebook niya, i-share.
0: Yan.
1: Or i-post.
0: Hindi mo makikita ang biyaya sa ganon, mga kaibigan. Hindi pwedeng idadaan mo sa pag-post sa Facebook. Walang biyaya sa ganong bagay, mga kaibigan. Makikitaan ka lamang sa pagko-complain sa buhay. Pinakamaganda, tumahimik, pumayapa, pumanatag, manalangin. Yun ang pinakamaganda pagka may... And I hope, Angel, dumating man ang panahon, o sana dumating ang panahon na makikita mo ang purpose ng lahat ng yan. Sana makita mo na ang mga bagay hindi para sa ikakasama o ikasasama, kundi para sa ikabubuti.
1: Yan nga sinasabi nila. Everything happens for a reason.
0: Yan ang sabi na, everything happens for a reason. May mga bagay na hindi maipaliwanag, wag mo na lamang pilitin at hanapin ang kasagutan. Hayaan mo na lang ang panahon na magsasabi sa'yo. Sabi nga, the time is the ultimate truth teller, mga kaibigan. Ang panahon na gid magsulti. Dili kita kay doon na magiging panahon nga, di kita kasabot nga naman eh. Muna ingon, Mami Lucky, na time is the ultimate truth teller. Ang panahon na gid maingon sa'yo mga nga, maoni siya. Maoni siya ang panahon. Maoni siya ang purpose ni Adto. Maoni siya ang ngayon hitabo to. Ang panahon naging magsulti ni Ana. Anyway, one at the oras, Mami Lucky, ang tunugma na pudpuhon. Salamat kay Anabilia, Acibes, Vivian, Tion, and si May Saldivia Laman na nakatutok pa rin sa Facebook Live.
1: Thank you very much. At saka yung mga nanalo po ng isang Mutia Ecologic Papaya Intensive Whitening Lotion, ipopost po namin at paki-message po kami para mapadala po namin
0: yung mga address ninyo. Ayan. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mami Lucky.
0: Ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Ayong kalimod sa panultihon ngang mali-mali. Tama, tama. Ayan. Pagka mali, huwag nyo nang anuhin pa. Pangatwiranan. Ang taong laging nangangatwiran sa kanyang pagkakamali ay hindi natututo tumanggap at marunong tumanggap ng pagkakamali.

0: Mali, mali. Ang tama, tama. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.
1: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
2: Magnum C Caravan Binapod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C kalong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nganay chance makadaog og 50,000 pesos cash. Sa plento, 30,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalhon ang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagang panguban. Maungtimani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Rento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day!
3: MR Favorite Music Radio.
4: 3 o'clock.
5: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: number one. This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Impagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng North Ganahan ko kay tamo ko siya malunggay, tas maka-pansya o sugar, maka-regulate. Nalitay ko kay nahihirapal nga ni Dibay, taga kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
7: gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
9: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
10: Hugo Bistro!
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Balo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
14: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasya.
16: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
17: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
16: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
17: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
16: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
18: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
19: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
20: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68!
21: 68!
20: Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale.
21: Anniversary Sale!
20: Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-carts at 8 e-bikes. Ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na, may electric vehicle ka pa. Visit your nearest EMCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. Purdy TIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
0: For more info, just visit EMCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
8: anak.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlam ako kung nagagamit ang yung Magnum C. Pagkadoog na ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Naparapurapod!
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy. Looking for

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

Alas 3.51 sa kahaponon, kapamilya ka vibes. Welcome sa atong programang inyong programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga kabaranggayan, karungsuran nga namin na karunin nga tuwang programa, maayong hapon kaninyong tanan, mainit nga kahaponon, kapamilya ka vibes. Okay ra ba mo niya? Uban siguro karon to sa bambu puyo. Kayo titimbunawa man ito, humul-humul sa sapa. Og sa tanang mga nagtanaw karon sa itong FB Live, maayong hapon kaninyong tanan. Og welcome tani ni nga tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Sa inyohang mga song request and greetings, pwede tayo makall or text sa itong hotline number sa 0951-220-0478. Osbon ko, kapamilya ka vibes, ato ang hotline number 0951-220-0478. Huwag sa inyong song request, pwede po tayo mag-comment sa ito ang FB Live sa FMR 96.7 FM Tabaw di Oro. Mayong hapon, huwag mayang pagtanaw sa itong FB Live, Kim Camiso ng Barangay Anislagan na Bunturan. Dagan kayong salamat ka vibes, Kim Camiso. Tantang mga itong oras, kapamilya ka-vibes, alas 3.52. Shout out sa tanang mga friends, mga ka-vibes na to, mga kapamilya niya, ano, nga naminaw nini nga to ang programa karong tagna. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Magpadayo na nga to ang programa, kapamilya ka-vibes, dinhi sa 96.7 FM na Bunturan, Tabaw di Oro.

0: kahapunon, alas 4, disisay sa kahapunon, kapamilya ka vibes! Mayong hapon ka ninyong tanan. Kinintak na hatod ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cole Herb Zamora Absay, ug SB Member Uriel Zamora Absay. Mayong hapon sa to ang Kapitan di sa may barangay ugaw, Kapitan Milagros Andanistal. Mayong hapon kap, uban sa tanang mga barangay pangisyonaris, Bus Babinistal ug Kagawad Marjonistal. Ug siyempre sa tanang mga kagawad ato diha, Kagawad Manusirwento Rintira, Kagawad Bus Raymond Arangcon, ug siyempre Kagawad ati Asun Putibidra. May hapon usab ka Bus Felix Putibidra, ug siyempre kang Bus Danny Digal di sa may Purukwan barangay ugaw. No, diri sa may Furok 5 board ang ato ang mga kagawad ya, Kagawad Dinis Muso ug Kagawad Mali Alex Manti. Mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon sa tuwang mga kabibes, mga kapamilya di sa may barangay Tamya, Ati Ruth Trimulta Niyog. Dagan kayong salamat Ati Ruth Trimulta Niyog sa makanunayong pagpaminaw. Mayong hapon ug kang bibi usab ing kauban di sa iyang panimalay. Og siyempre kang pring Dudong Rikrik Urbuda. Mayong hapon na pring di sa may barangay Panggutusan ug kang Ma'am Minda Urbuda. Mayong hapon, dagang salamat sa pagpaminaw. May nga punusab kang Ati Dalia Opamin Panos diya sa may barangay Canada. Mayong hapon, Ati Dalia Opamin Panos, uban sa mga kasilinganan diha, naglanog-lanog ng ato ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Og sa tanang mga kabibes na to diya sa may barangay Syukun, mga suod nga higala, mayong hapon, Patch General Usul Bilyason, Toy Underground, og Marvin Ladika Kukamas, og kang Cha-Cha Dundun Bibura. Atong oras ka pamilya ka vibes, alas 4:18 magpadayon ka pano kubro. Ato ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Humanining pipila ka mga pahinomdom.
1: That time check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
1: That time check was brought to you by
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS

0: number one. This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Love, di ka siya una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Rino Bisira, taga Matina Pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong. Diyan sa laptop sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pa akong latumar na. Biyara ko nga arthritis. Pero nuwala, Uruguay na magbati. Wala akong labati arthritis. Hindi po. Mayo.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68!
13: 68!
12: Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale.
13: Anniversary Sale!
12: Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit number R11-100009, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
9: Si Pina Bisera, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako ng tilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa akong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato na sa
8: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magkalami kahuna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
1: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

alas 4:50 sa kahaponon, Kapamilya Kabibes. Daghan kayong salamat sa tanang mga solid followers, listeners, Kapamilya Kabibes nga naminaw. Maayong hapon sa tanang mga taga-barangay Gabi, Kapitan Nunoy Lihano. Maayong hapon, Kap. Uban sa tanang mga barangay pangisyonaris sa Lindyo ug Lihano family. Chairman Ricky Hidurio, maayong hapon sa may barangay Gabi. Maayong hapon sa kang Sir Ben J. Ray Ponte o siyempre kang Ma'am Nining, Kuya Benz, Ati Abing Nilnil o kang Bibi Tali o kang Ati Sabil. Maayong hapon. Advance happy happy birthday kang Bibi Tali, no? Diya sa may barangay Gabi. Maayong hapon ka rin yung tanan. Daghan kayong salamat, Kapamilya Kabibes. Inyo makanunayong pagpaminaw, pagsuporta, pag... tanaw sa tuwang FB Live sa tanang mga solid followers and listeners nato dinhi sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. Sa ngalan ni Kongresman Marcar Samora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Samora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Samora Absay, ug SB Member Yuel Samora Absay, sa ngalan sab sa tuwang Station Manager Jason Urmuda, ug sa tuwang mga kaubanan Tulits Rosales ug Gisa Adorno, ug kinyo ubos nga igalas kanginan Kabibes, Kapamilya Buduy Pats, manamilit ug muingon amping ta kanunay og dalaygo ng Dios. Bye-bye! Yeah.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ninyong mga katanungan at health concern na. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating mga katanungan, sa ating mga kamakabuhay. Babasahin po natin at sasagutin po natin ang mga ilan nito. Para sa mga gusto pang umabol, mag-text lamang inyong mga katanungan sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our text sir, Makabuhay Day, Doc Glenn. May coronary artery diseases po ako. Lagi po akong hinihingal at mabilis na papagod. Pwede po ba sa akin ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Rina from Langko, Tabato. Opo, pwede naman po, no? At mahalaga ito para sa kabuuhang wellness. Well, anyway, ang coronary artery disease or CAD ay nangyayari kapag may namumuong cholesterol at plaque mismo sa ugat. Kaya umihina po ang daloy po ng dugo sa puso. When it comes to the wellness and scientific basis po ng EXL Makabuhay products para sa coronary artery diseases, from turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na may natural anti-inflammatory na nakakatulong sa pagpapaluwag po mismo ng blood vessels, garlic at cinnamon, kilalang papababa po ng LDL cholesterol at triglycerides, uyabano at mangustin naman na mas mataas po sa antioxidant, tumutulong na kontrahin ang oxidative stress, ginseng at spirulina na nagpapalakas mismo ng puso at oxygen transport mismo sa dugo. Importante din pong tandaan po mga kamakabuhay na limitan po ang fatty at processed food, regular na ehersisyo at least 20 to 30 minutes a day, uminom po ng sapat na tubig at i-manage po ang stress. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet once a day. Alright, we have another texter, Dr. Glenn. Dati po hirap na hirap po ako sa pag-ihi dahil po sa prostate enlargement ko. Halos gabi-gabi puyat po ako, paulit-ulit po sa CR, pero konti lang po talaga ang lumalabas. Pakiramdam ko lagi may naiiwan sa pantog ko. But after 2 months ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas malakas na ang daloy po ng ihi ko at mas bihira na lang po ako na umiihi sa gabi. Maraming salamat po talaga, Marlo from Pagadian City. Wow! Glory to God, no? Ang prostate enlargement kasi, karaniwan talaga ito sa mga tumatandang kalalakihan. Dulot po dahil sa hormonal changes at pagdami po ng prostate cells. Kaya malaki po ang naitutulong po sa kanya po ng EXL Makabuhay products dahil po sa makabuhay, turmeric at ginger na may anti-inflammatory na nakakabawas sa pamamaga po sa prostate. Dagdagan mo pa ng garlic at asitaba na tumutulong sa circulation at kidney function. At kapag sinabayan po also ng EXL Makabuhay Black Coffee na may mangustin, ginseng at spirulina, mas lumalakas po ang immune system at bumababa po ang oxidative stress. Para sa mga ganitong klaseng uri din also ng karamdaman, magsimula pong uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, and of course EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet once a day. Congratulations po Sir Marlo, ha? Just keep it up, no? At syempre sa lahat ng ginagawa natin, huwag nating kalimutan na si Lord ang sentro ng ating buhay. Sabi nga si Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kundi pati na rin sa ating journey towards a better health. Lagi natin tandaan na may lakas tayo mula sa kanya. Sana po'y ma-realize po natin ang true wellness hindi lang sa isang destination, kundi isang lifestyle. Araw-araw ang pagpili ng health, love, and faith. Kaya kahit sa mga maliliit na steps, tuloy lamang sa pagpapabuti ng katawan, isip at kaluluwa. Isipin mo na lang, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang. So let's move forward with faith, gratitude, and healthy heart. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Labanan ang nakakamatay na dengue.
7: EXL All-in-One Skincare Oil.
6: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
7: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
6: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
7: Makabuhay!
1: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Virus lang yan. Huwag kang matakot. Sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging maingat, may laban tayo. Pero mayroon pa akong sikreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rosehip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Bisan pag-usa ka na ko si mong grado, kung makigbalik ka pun ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
4: Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Fishman, Lakamura, taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati. Anang namagultay, kapuyon ko, magikan ko nagtrabaho. Na inom ko anang Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Lako yung makatapang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po itong barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod ng Melvin Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melvin Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
9: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68th Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na, may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
16: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Arangkada!
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
0: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
3: August 20, 2026, Huwebes. Maaraw na at mainit na ulit ang panahon. Pero ang mga balitang dapat niyong tutukan, nagliliyab, umulan man o umaraw. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Mia Corpus.
4: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sanggalan ni Jack Batalyones. Ako po si Jeffrey Hernaez. Ito ang
3: Arangkada Balita.
5: Kaya yung pagtago, pag-handle ng mga ganitong armas, dapat rin busisiin ang batas dahil parang hindi natin siniseryoso yung pagtago ng mga ganitong armas.
4: Senado, tututukan ng mga batas sa gun at school safety matapos ang school shooting incidents sa Zamboanga at Tacloban. High school student sa Davao City hinampas ng bato sa ulo. Karagdagang pumping stations kontra baha, target na mapagana bago matapos ang taon.
6: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez.
4: Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez magsusumite ng counter-affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga akusasyon sa flood control scam. At pumada single ng P-pop boy group na First One, umakyat sa number one sa Philippine All-Genre Songs Chart.
3: Sugatan ang isang high school student matapos hampasin ng bato sa ulo sa labas ng isang paaralan sa Davao City. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonya.
7: Makikitang duguan ang biktima sa video habang tinutulungan ang kanyang kapwa estudyante. Ito ay matapos hampasin ang bato sa ulo ng kanyang schoolmates, ang estudyante sa labas ng school campus sa Kalinan National High School, Kalinan, Davao City, pasado alas 12 ng tanghali nitong Martes, Agosto 18. Sa tatlong suspect, dalawa ang positibo niyang kinilala na estudyante din sa paaralan, habang ang isa naman ay pinaghahanap pa. Matapos ang pangyayari, agad siyang dinala sa paggamutan dahil sa tindi ng sugat na kanyang natamo. Ayon sa tiyahin ng biktima na si Tata Nancy Lozano Diaz, nakaaway ng biktimang kinilalang si alias MJ ang isa sa mga suspect nang pitikin umano ng suspect ang tenga ng bunsong kapatid ng biktima. Pinagsabihan niya lang ito na huwag ulit gawin sa kapatid niya. Posibleng ito ang dahilan kaya kumuha pa ang suspect ng dalawang kasama at inabangan ang biktima paglabas sa paaralan. Sa tindi ng sugat na natamo ng biktima, muntik pa siyang mahimatay. Napag-alaman din na nitong Agosto 8 lang inilibing ang tatay ng biktima kaya doble dagok sa kanyang pamilya ang pangyayari. Porsigido naman silang magsampa ng kaso.
8: Aksyonan unta na nila ma'am kung mahimo na-adjud sila i-assign or pabutangan gunig nila diag ka ng police or unta pwede nila makuan diag sa gawa sa school ma'am. Kaya bisag sa sulo dili na ta safety kung dagwa na nahitabo bisag asa na karon nga na may mga pusil nga madala. Dapat higpitan pa yun ang seguridad sa mga schools ma'am kay para mapanatag po ang loob sa mga parents.
7: Sa ngayon ay di pa naglabas ng pahayag ang pamunuan ng paaralan. Samantala, iniimbestigahan pa ngayon ang kumakalat na screenshot online na nagbanta din sa Philippine College of Technology naman sa parehong lugar. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Sa bayan naman ng Tampakan, South Cotabato, agad kinansela ng Tampakan National High School ang klase matapos makatanggap ng pagbabanta online. Isang account user na John Ray ang nagpost ng pagbabanta. Sa follow-up operation ng mga otoridad, isang 14-anyos na estudyante ang kanilang huli na nagkomento sa naturang post na siya umano ang magdadala ng baril. Nasa kustudiya na siya ng mga otoridad habang isinailalim sa investigasyon. Mula dito sa Davao, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: kinansela ang klase sa dalawang paaralan sa Cebu. Kasunod ito ng pagpapaputok ng baril ng isang menor de edad at umunoy banta naman sa pamamaril sa isang eskwelahan. Yan ang umaarangkan ng balita ni Clark Pasuit.
1: Dahil sa ulat na may insidente ng pagpapaputok ng baril kagabi, napilitang magkansela ng klase ngayong araw ang Vicente Rama Memorial National High School sa Cebu City. Batay sa initial na report, isang minor de edad ang inaresto kagabi ng mga polis matapos magpaputok ng baril. Nasa kasudian na ng mga otoridad ngayon ang nasabing minor de edad. Ngunit dahil dito, nabahala ang mga magulang ng mga mag-aaral kahit napagdesisyonan na kanselahin ang klase ngayong araw. Nakipagpulong naman ang CDRMO at mga barangay upang mas tingin pa ang seguridad sa mga paaralan.
2: Ikapaniguro na mo ninyo nga ang dakbayan sa siyudad Sugbo lakip na nga itong mga kapulisan o nga ito ang barangay Basak Pardo pinaguluhan ni Kapitan John Tumulak magbantay sa atong tagsa-tagsa ka mga eskwelahan pagsiguro nga luwas ang inyong kabataan.
1: Samantala, nilinaw naman ng Ateneo de Cebu na ligtas ang kanilang paaralan matapos na makatanggap din ng shooting threat. Kumalat kasi ang isang screenshot sa group chat ng mga estudyante ng naturang paaralan na may isang estudyanteng nagpost ng baril. Dahil dito, agad na ininspeksyon ng mga otoridad ang paaralan upang masigurong ligtas ito. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Nakatutok ngayon ang Senado sa pagrepaso ng ilang batas na maghihigpit sa paggamit ng baril sa bansa. Ito'y matapos ang school shooting incident sa Zamboanga. Yan ang umaarangkan ng balita ni Naomi Tiburcio.
9: Saanib puwersa ngayon ang Senado para repasuhin at magpakilala ng mga panukala na tutugon sa gun violence sa mga paaralan. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chair Senator Ma'am Aquino, pangunahing tututukan nila ang School Safety Act, gaya ng paglalagay ng CCTVs at dagdag security personnel sa bawat paaralan. Kasama din dito ang pagtakda ng School Safety Framework na susundan ng mga paaralan tuwing may mga insidente gaya ng school shooting.
10: Hindi rin malinaw ano yung patakaran. Kapag may nangyaring ganyang klaseng insidente, anong hospital sila pupunta, si mga parents, ano yung maaasahan.
11: Walang protocol.
10: Wala. So ito yung tinatawag naming school safety framework na dapat meron tayo.
9: Kabila sa mga pag-aaralan ang gun law sa bansa at ang pananagutan ng gun owners sa hindi maayos na itinatabi ang kanilang mga armas.
12: Lalo na pag minor, pag anak o nakatira sa same house. Dapat po, alam, may batas po tayo dyan, may RA na tayo na yung baril po itatago natin. Kung nakuha po ng bata at nagamit, kagaya po yung nangyari po sa Zamboanga at sa Tacloban, ibig sabihin, hindi po nakasecure yun, hindi po nakalagay sa mga nakakandado.
9: Bukas din si Senate President Sherman Gatchalian na bisitahin muli ang tinatawag ng DILG na Robin Padilla Law o ang RA 8294 na ibinaba ang penalty at ginawang bailable ang illegal possession of firearms.
13: Wala naman tayong inaakusa ngayon, no? Ang sinasabi lang natin, nirevisitahin yung batas natin pagdating sa mga baril, kasama na rin yung loose firearms, para hindi madali makuha to ng mga bata at hindi madali makuha to ng mga taong mayroong masamang intensyon.
9: Binigyan din rin ni Gatchalian ang kahalagahan na matutukan ang mental health ng mga kabataan sa ilalim ng Basic Education Mental Health Act.
13: Dito sa 2026 budget, naglaan tayo ng pondo para kumuha ng 10,000 guidance counselors or guidance, ang tawag natin, school counselor associate. So ito ay pinapatupad na, kaya hinihikayat namin lahat ng mga psychologists, guidance counselors na mag-apply dahil mataas ang sweldo na inilagay natin sa batas.
9: Nakatakda din talakayin sa Senado sa susunod na linggo ang planong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga batang edad 16 pababa. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Hinihimok ng isang grupo ng mga guro ang mga magulang at guardians na subaybayan ang paggamit ng kanilang mga anak ng gadgets at mga online na laro. Ayon sa Private School Teachers Association in the Philippines, pinapasok ng mga adult groomer ang online games para maimpluwensyahan ang mga bata na gumawa ng karahasan. Ito ay matapos yanigin ang bansa ng dalawang malagim na school shooting incidents ngayong taon. Dito lamang Miyerkules, nagbabala si Interior Secretary John Vic Rebulla laban sa impluensya ng online games sa mga kabataan. Itinutulak din ng DILG ang regulasyon ng mga laro, partikular ang first-person shooter games. Naghandog ng psychological first aid ang Ateneo de Manila o de Zamboanga University sa higit 100 tao na apektado ng malagim na insidente ng pamamaril. Kabilang sa mga tumanggap ng first aid ay ang 102 estudyante, 75 mga magulang at 3 guro. Sinabi ni ADZU President Father Gilry Anthony Anda, patuloy na sinusuportahan ng universidad ang mga pamilya at estudyante na lubang naapektuhan ng shooting incident. Patuloy din ang koordinasyon ng paaralan sa PNP-CIDG at cybercrime authorities sa pagtugon sa mga mali at mapanlinlang na impormasyon na kumakalat online. Hinihikayat naman ang publiko na iwasan ang paniniwala sa mga espekulasyon habang gumugulong ang imbestigasyon sa insidente.
3: Magdadagdag ang pamahalaan ng 13 pumping stations bago matapos ang taon bilang tugon sa pagbaha. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alev.
11: Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tripadigilia Pumping Station sa Pasay City upang tignan ang sitwasyon ng pumping station matapos ang naranasang sama ng panahon. Kasama ng Pangulo sa pag-iinspeksyon sina MMDA Chairman Don Nartes, General Manager Nicolas Torre III at si Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano.
14: Tinitignan natin kung sapat, dahil lang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig.
11: Dahil dito, target ng pamahalaan na magdagdag ng 13 pumping station sa susunod na taon bilang tugon sa hakbang ng pamahalaan kontra baha.
14: 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already.
11: Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes na 4 sa 13 ang ipapatayo habang ang natitira naman ay i-upgrade. Pero ani ng Pangulo na hindi lang nito masusolusyonan ang problema ng bansa pagdating sa baha. Pumapasok kasi ang mga basura sa mga pumping station kahit na ani ang malakas ang bomba para lumabas ang tubig na nagiging dahilan ng pagbawas ng efficiency nito.
14: Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura at ayan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic at saka tapos pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill.
11: Sinabi rin ng Pangulo na nagsisimula na ang Department of Energy sa pagbid sa auction para sa isinusulong na waste to energy ng pamahalaan na inaasahan ding maikakasa sa susunod na taon. Bukod pa rito, plano rin ng pamahalaan na magtayo ng mga rainwater cistern sa Metro Manila na makatutulong na masolusyonan ang pagbaha.
15: Inaasahang matatapos ngayong buwan ang detailed engineering ng proyekto bago masimulan ang paghuhukay.
11: Samantala, aktibong binabantayan naman ng Department of Environment and Natural Resources ang pagsunod ng mga kumpanya sa Extended Producer Responsibility Act. Ayon sa ahensya, nasa 155 shokos letters na ang kanilang naipadala sa mga kumpanyang lumabag sa EPR obligations.
15: Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste.
11: May karampatang multa para sa mga kumpanyang hindi susunod sa itinakdang batas sa ilalim ng EPR Act. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Umabot na sa 29 ang bilang ng mga namatay dahil sa bagyong Luis, Maybay at Habagat. Ito po ang iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council as of 6 a.m. kanina. 15 ang nasawi sa Benguet, 4 sa Rizal, 4 sa Batangas at 1 sa Quezon, 1 rin po sa La Union. Tig-isa naman ang naitalang namatay sa Oriental Mindoro at Negros Occidental at 2 sa Caloocan.
3: Ipinaalala ng isang eksperto na kailangan pa rin uminom ng gamot contra leptospirosis ang mga lumusong sa baha kahit na wala silang sugat. Sa panayam ni Dr. Edsel Salvania sa DZMM Radio Patrol 630, kailangan pa rin ng antibiotic na doxycycline ang mga lumusong sa baha kahit pa wala silang open wound o kahit hindi sila nakainom ng maraming or ng maruming tubig. Magkaiba kasi ang dosage ng gamot na ibinibigay sa may sugat at wala. Ang importante, dapat magpakonsulta agad sa mga health center at huwag hintayin magkaroon ng sintomas.
16: Ang lepto po kasi kahit wala kang sugat, basta lumusong ka sa baha, lalo yun, na pag nababad po talaga, pwede pa rin po siyang makapasok. Kaya yung doxycycline, binibigay po natin yan sa mga taong may exposure po talaga kahit wala po silang sugat, kahit wala po silang nainom na tubig.
4: Viral ngayon sa social media ang post ng isang netizen na nanghuli ng isda sa loob ng kanilang binahang bahay sa Bulacan. Yan ang umaarangkad ng balita ni Cherubim Ganaden.
17: Ang mga Pilipino, likas na masiyahin kahit sa gitna ng sakuna tulad ng baha. Pero di lang tubig ang pumasok sa kanilang bahay. Ayon kay Angela, may mga tilapia pa na kabilang sa nakapasok.
18: Ay, be! Be, may pumasok na tilapia sa loob natin. Ayan o. Isa, dalawa. May isa pa.
17: Instant ulam, dagdag ni Angela. Matapos niyang mahuli ang tatlong tilapia.
18: Kaya hulihin ko ulamin natin.
17: Kwento ni Angela, may palaisdaan kasi na malapit sa kanila, kaya't posibleng umapaw ito. Nagawa naman na mahuli ni Angela. Hiling naman ni Angela, bangus naman ang lumangoy papunta sa kanilang bahay.
18: Yung palaisdaan niya, lumapaw na sa labas. Ayun o, dapat may bangus din. Ba't tilapia rin pumasok, dapat may bangus din. Hindi alimango.
17: Tuwang-tuwa naman ang mga netizen kung saan nasa 5 million na ang views. Halos 90,000 na ang likes. Halos 20,000 na ang messages. At halos 7,000 ang nag-share. Patunay lang na sa likod ng sakuna, may blessing pa rin na lalangoy papasok sa iyong bahay. Ako si Cherubim Ganaden ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Counter affidavit ni former Speaker Martin Romualdez maglalaman ng pagbaligtad ng mga tauhan ni dating Congressman Zaldy Co.
4: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
3: Arangkada Balita.
19: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need jud na ko og makatabang jud sa ako ang health. Diri jud ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o jud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Limang tayo'y pugante na si Zaldy Co ang isusumite ng kampo ni former Kia. Personal siyang nag-deliver ng mali-maletang pera kay Romualdez. Ngunit kahapon, formal nang binawi ni Guteza ang mga naunang testimonya. Sa kopya ng kanyang bagong sinumpang salaysay na nakuha ng PRTV News, idinetalye ni Guteza kung paano siya kinausap ni na Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa kanya, pinangakuan siya ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak kapalit ng kanyang pagharap sa Senado. Si Defensor ang unang kumausap sa kanya na sabihing kasama siya sa nagakot ng pera mula sa bahay ni Co mula DPWH. Kahit pa hindi sigurado si Guteza na may mga maletangang i-deliver. Habang si Marcoleta naman ang nag-aproba ng salaysay na inonotaryo at babasahin ni Guteza.
3: Sa dami ng magkakasalungat na kwento, napakaklaro na walang ebidensya laban kay Congressman Romualdez.
2: August 7 ang unang magsumite ng kontrasalaysay ang kanilang kampo.
4: The supposed recantations were, however, already attached to the counter-affidavit submitted by the former speaker.
3: Ito po ay nabalitaan din namin tulad nating lahat.
2: Nawalan na ng kredibilidad ang 18 ex-bodyguards na tinaguri ang Maleta Boys ayon kay Fajardo. Na-question ang paggamit sa kanila ng ombudsman. Gayong bukod sa recantations, patong-patong na mga cyber libel at perjury complaints ang kinahaharap ng mga individual.
3: That the ombudsman himself at the inception when these people came out said that these were obviously acts of destabilization. Bakit ngayon tayo ay biglang magtitiwala? Dahil lang ang respondent ay pinsan ng Pangulo.
2: Patuloy na nananawagan ang kampo ng former speaker ng isang patas na imbestigasyon mula sa ombudsman. Pagtataya pa ni Fajardo, tila umaangkla ang mga akusasyon laban kay Romualdez dahil sa kanyang naging posisyon sa Kamara.
3: Pagkaganon po ang siyorya ng kaso, edi lahat ng nag-participate na congressman, lahat na nag-participate na senador, kasi by cam ito, di po ba? Pati ang executive department kung saan nagmula itong proyekto nito, ay lahat ay nasa control ni Congressman Romualdez. Parang I think that's not consistent with the human experience po.
2: Jeffrey, ngayong Webes nga naghain na ang kampo ni Congressman Romualdez ng kanilang supplemental counter-affidavit after nga nila na humingi ng extension sa ombudsman para rito. Pasado alas dos ng hapon kanina nang nagtungo dito nga sa tanggapan ang kanyang mga abogado. Tumagal ng 20 to 30 minutes yung filing para nga sa 50 pahinang dokumento. Ayon nga yan kay Attorney Fajardo sa isang mensahe. Tumanggi naman na magbigay ng pahayag.

0: ang mga abogado, pero kinumpirma ng isa sa kanila na kasama nga doon sa kanilang na-file ang recantation ni Gutierrez. Jeffrey?
1: Alright, maraming salamat, Mari Ocampo.
2: Pag-usapan natin ang balitang yan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, and welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi sa iyo, Ninya, sa iyong mga taga-subaybay. At salamat sa inyong muling paanyaya.
2: Attorney, gaano po ba kabigat sa batas itong pagbaliktad o recantation ni Orly Gutierrez?
3: Okay, gunitain ho natin na nung unang lumabas si Orly Gutierrez nung September 25, 2025, marami na hong usapin, usap-usapan at bulong-bulungan na kanyang naratibo ay pawang kasinungalingan. At ito ay isang mapangahas na panlilinlang, hindi lamang sa Senado, na Blue Ribbon Committee, kundi sa sambayanan na tinustusan ng isang senador at ng isang dating congressman na ipinarada ang isang kasinungalingan na nagbabalat kayong katotohanan. Bakit ito mabigat? Ngayon ho, binawi niya, sinalungatan niya ang kanyang dating sinabi. Mm. Meron ho sa batas na legal na doktrina na tinatawag na equipoise doctrine. Ito po ay isang legal na konsepto na sa konteksto ng jurisprudensyang kriminal o kriminal na pag-uusig, na kung saan kung ang magkasalungat na katibayan o salaysay ay pantay ang bigat, mas bibigyan ho ng mas mananaig yung presumption of innocence nung inaakusahan. Meaning, mas papaburan ho dahil yung presumption of innocence. Dahil sa batas natin, kailangan patunayan mo ang pagkakasala beyond reasonable doubt o lampas

0: So magtapot-tapot ng ubang organi mo ana kay napaso na siya sa asido. No, so mo na pinakahadlo kaayo kay magflegmon formation, nanay mga nana, nanay ang ubang parts imong tinai nagtapot na kana hubag ug apil. Mo sakit tapod balik after mga a week.
1: Mas delikado na hinuan
0: dok, no? Mas delikado. Okay. Kay magsepsis na ni. Spread out ng infection.
1: So, kada bantayanan po din ato mga higala, no? Kung naamang kita gipamati nga medyo masakit atong tiyan, then naman nasa gunsun na, o niya pagkahuman, wala aray ka nagka-acid reflux, napacheck up, gday-daday yun, ana. O, mga na itong bantayanan, no? So, nadugangan atong kahibalo karon, no? Bahin sa ato ang nag-message karon. Dayon natambagan ta ni Dr. Rachel yon sa imaing buhaton. Dayon dok, pagkanang after na sa operation, example, sa may maayo din nato i-vitamins?
0: Ideally, naatay ka ng mga vitamin C with zinc, no, para sa lining sa imong stomach, healthy. Dayon, pwede kayo kayang atong fervite, no? Multivitamins na to with iron. Kay, usually, during operation, namin kayo mga blood loss, no? Oh, and then, for a week siguro, mag-soft diet pa mangkaana. After mga 2 weeks, pwede na siguro ka mag-multivitamins with iron, no? Haro mo gana nakakaon balik. Oo, magana nakakaon balik. Pero as much as possible, dili jud ka mo kaon o ka ng mga gahi sa mga pagkaon, no? So, likay sa mga karne siguro.
1: Okay. So, salamat kay na Dr. Choi, no? Okay, so dali na po ta sa ato ang lain nga nag-text sa last 4 digit nga 2543 sa 0951. Ingon siya, good PM Doc Choi, mangutan na lang ko, ug unsay timailhan ug buntis ang usa ka babae, no? Ug unsa pay batiun sa iya ang panglawas? Nalailahay ra og batiun og panglawas ning basa buntis na ta.
0: Siguro ang uban ana kay murag ganang kaon.
1: Nahaana
0: ba no? Namay uban nga muragana kay
1: based
0: sila ka.
1: Based sa imuha no. Kay uban di man ganahan dok.
0: Ako kay kung taas bitaw imong level sa FSH man siguro to, murag luod. Luod man siya, nga. Makawala lang balik sa luod nimo is kana murag naay kay kan on something nga aslom tam is. Manang uban kusog kay mukha og mangga, mawala lang luod inana. So ako sa una mangga nga hinog ganahan ko og sweet

0: duha ka buok.
1: Oo, apil po no. Inana.
0: Pero inigdako na siguro ang bata. I don't think so. Kanang sayo pa. Sa mga first 3 months, inantot siya maglain ni mo ang kuan, ang uban ganagkaon, ang uban luudan.
1: Mm-hmm.
0: Ang uban mo ganagkaon, kaya ganaan sila mo kaon og aslom tamis. Pero mawala ila ang luod.
1: Ako gidahom ana dok, nga nangala ana siya og aslom tamis. Pero ang tinuod di ay, kay giluod yung ginhawa.
0: Murag mo'y makarelieve sa imo ang kuan.
1: Yes.
0: Murag mag-grieve ka og something kay murag luudan ka sa ubang pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: Oo, so dayon ang uban malipong.
1: Sakto.
0: Ang uban kasukaon. Mm-hmm. Inana so.
1: Okay, number 1 jud dok, timailhan pod ani no sa atong sender. Number 1 wa na pod kagarigla. Kana wag bantay.
0: Ah, oo. Kana siya namugoy uban nga layagunon ma'am.
1: Kana lang pod dok. Dili gid siya.
0: Murag uban murag sa kanang implantation bleeding sa mga bag-o pa lang na buros na abot ay murag gamay nga dugo mo gawas.
1: Mhm.
0: Murag maingon ka nga ay gamay siya compared sa usual nako. Mhm. Inana so muna nga ang uban is unsay tawag ani? Kanang makaingon sila nga nag-mens pamangko pero lahi na dayto murag implantation bleeding na dayto siya.
1: Ah,
0: may implant na ang katong murag fertilized egg ba?
1: Mm-hmm. Dok, mangutaw na lang ko dok, no? Pwede pa masipiat ng kanang mga pregnancy test?
0: Oo, hindi man yun na yung 100%. Nindot yun katong sa dugo yun kwaon kaysa ihi lang.
1: So, muduol mo nang muduol yun ang doktor.
0: Pero nausahay po, hormones are magunay gikuha yun, ma'am.
1: Oh, ana, day
0: dok? So hormones are manangit test. So, naapoy ibang mga sakit nga mura siya ma-false positive. Like, example, kanang mga H-mole.
1: Ah.
0: And ana or ang uban ana is kana bitang kanang walay sulod ang itlog kana bitang walay kanang marag na something problem sa egg or sa sperm ba nga dili siya ma-develop nga nang kitawag nila o kanang walay sulod nga itlog nga pa nga na-fertilize no so inana mo positive po ng inana pero inig ultrasound ni mo dito na ginanin mo makita kung naabay heartbeat na bagyo na buo nga murag tiki pa lang di ba murag mm-hmm. siya tiki pa lang gamay no, pa na hinahinay pa na siya ma-form dayon o tao nga gamay usually inig kuan na mga naana sa 20 weeks kasagaran na nga ma-feel na gani kusog na ni mo ma-feel ang heartbeat ana mara na siya small baby.
1: No, Jude. Lami kayo ang feeling, no? Kung ma-recall na to, dok, mga katong mabuntista. Yan na na ba? Lami kayo ang feeling. Pero kanang mag-kuan na, kanang mag-kitawag nila o gana ang mangala.
0: Mm.
1: Nadihan na, Jude. Murad, ganadyan ko ganahan na, dok. Grabing pag-antos.
0: Pero sa ako na ibawaan, itong ingon ni Doc sa ako sa unang, mudo nga naman ni siya nga. Kung siya nga, the more nga lain imong paminaw, nga effect na siya sa hormone, the higher manggod nga amount ang hormone, mas mo grabe ang iyang effect, no? Pero mas maayo daw ang kapit sa bata na. So, bahala. Para sa ako ang una-huna, bahala nang maglain akong inhawa basta maayo ang kapit
1: sa bata. Kapit sa bata, correct.
0: Uh-huh.
1: Insakto bito, Dok, no? Kaya ang uban, walay gibati. Tingala lang sila nga. Muna na yun to. Nakuhaan na di ay, Dok, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya murag isi lang kayo. Hala, travel dito na nako. Man siya gibati.
0: Mm-hmm.
1: May abuntis siya. Pagkahuman na to, kaya nakuhaan. So, insakto tayo mo ingon, Dok, nga ang iyang hormone.
0: Mm-hmm.
1: Katong wala na pa sobra eh, wala po nakakapit ang baby so wala po siya gibati.
0: Mm-hmm.
1: Sayang pa no kay kinabuhi man na.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so unsay maayo nga imnon gani dok sa mga nagbuntis?
0: So nindot yung kayo nga to ang Fervite no multivitamins na to with iron. Mm-hmm. And then parisa na to sa ato ang Mega Care nga Omega 3.
1: Yes.
0: Para dugang sa brain development sa itong mga bata. So advice na karon sa mga buros daghan na kayong mga ubigay ni nga nagreseta og omega 3 or Omega Care no kay makatabang na siya sa brain development sa baby na to.
1: Okay, mm-hmm. Thank you kay Ana Doc no. So dugang po nang kanang sa mga bag-ongan magbuntis,
0: mm-hmm.
1: sa mga gusto magminyo no, preparado mm-hmm. na mo ayo kalinti ang gi-advise si doktora nga kinahanglan jud nga mag inom og Mega Care, kana fish oil man na siya no, atong Mega Care. Dayon kana
0: ang Fervite na Fervite. To, usually on the second trimester na siya, no?
1: Uh-huh.
0: Kana bitaw mo start ng anemic ang mama, kay duha na sila nag-share sa blood, no?
1: Okay.
0: So, kung dako-dako na ang bata ni mo, usually naanana sa kuan kanang siguro na sa 4 months and up dapat na yung kay Ferrous. Pero even sa kanang ganahan pa ka maburos pwede kay ka mag nga wala pa bitaw, mm-hmm. pwede kay ka mag mega care na daan. Yes.

0: pwede kayo kang mag folic acid na daan, no? Haron maayo ang brain development sa baby ni mo. Silbi, ang imong egg is sakto na kaya yung nourishment.
1: Yes, do.
0: O kayo mo matter, mangyapo na ang health sa sperm, health sa egg.
1: Mm-hmm.
0: So, mas uh-huh. much as possible, hanantay madili sa ka mag-inom-inom o mga pang-detox, no?
1: Uh-huh. Kay
0: ang ubang detox, manggawas man, dayon maabsorb sa mga cells, no? So, bawal sa mag-detox anang time, labi ng padong ka magburos.
1: Ah,
0: no?
1: Inana
0: or
1: day na.
0: Plano ni mo magburos, no?
1: Yes, nindot po, no?
0: Same po sa imong partner, kung pwede, maglikay sa mga bisyo.
1: Nindok, manguta na po kudak ba, kanasaman ta pwede mag-inom ang B-complex? Kanang buros, dili siya pwede pa mag-inom?
0: Na may mga B-complex with folic acid, kana siguro.
1: Ah,
0: ang importante
1: okay.
0: yun nila ang folic acid.
1: Uh-huh.
0: Folic acid, mega care, o na may multivitamins mag-ihapon.
1: Uh-huh.
0: Pero kung high dose nga B-complex, murag, dili ra kaayo mo yung kinang need nila. So, mas more siya sa mga diabeticon, mga nag-neuropathy, kana siya.
1: Nainom doon po kudok ba nga na ato yung resita sa ako ato nabuntis ko dugay na good kayong panahon noong katong natalens M with fluoride para daw kuno dili mapangag ni inahan. Ang putong sa to na siya dok, nakaila pa ka ng vitamins o naapa ba na karon?
0: Wala man, kukakuan. Pero ang ako siguro is dapat nakay calcium.
1: Ah.
0: Maybe nagnana ka sa second trimester, kanang nag-develop ng bone sa imong bata, no? Kay kanang amount nga naa sa mga bones sa mama is kuwao na sa bata para i-develop sa iyang bones.
1: Uh-huh.
0: So, muna nga, dapat naapog kay calcium supplement harun dili ka sa iyo mag-osteoporosis, no? So, siguro sa akong nakita sa karaan ng mga panahon, wala siguro calcium supplement ang atong mga tiguang karun.
1: Mm-hmm.
0: Sa ilang time nga nagburo sila. So, kasagaran sa mga elderly na to, kabantay kang bako.
1: Lagi.
0: O, grabe kayong osteoporosis nila. Siguro sa time nila, wala kayo sila ng calcium supplement.
1: Mm-hmm.
0: So, ideally, in the second trimester, taman sa mag-breastfeeding ka, dapat naakay calcium supplement.
1: Okay, doc.
0: Even in tungtong ni mo og mga late 40s, mag-start na ka na og calcium supplement kaya naghinahinay na po ang absorption sa mong calcium. So, every buros ni mo og taman sa mag-breastfeed ka, dapat mag- calcium jug ka.
1: Ah.
0: And then, balik na po ka calcium inig 50 na ni mo.
1: Okay. So, ako kaya naman dumdok no, nga nagasigi ko calcium atong mga panahon na. Hangtod karon kay wala pa po. Usahay mo, inam na ko panag sa fresh milk. Pero kulang juday kay siya, dok, no? Pras karon misa ginani na ta, nang edad na ta. Naka-calcium ka, dok? Supplement?
0: Karon naga-MWF ko calcium.
1: Ah, okay. So, mo try po dahi tanan, no? Mga kainahan din ha, mga kananay, mo try gudahi taan yung tanan nga gi-advise si doktora. Dayon salamat kay Dok, no, sa atong pag-ubanay, sa tanan nga mga nag-message sa ila ang mga problema. Thank you kay sa inyong pag-join. Dayon, hangtod na po ta sa sunod nga higayon, no? Kay nakabsa naman ta sa atong oras, di ba, Dok? So, hangtod na po ta sa sunod na episode. Sa ngalan ni Kuya Friends, mga higala, kini si Buttercup, nga magpahinumdum ka na tong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes. So, kani si Doc Choi nag-aingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: This is FMR Favorite Music Radio
4: 806.

Magandang gabi mga ka-vibes! Mayong gabi mga ka-FMR! Anini usab kita sa ato ang paboritong oras sa pagpaminaw. Sa ato ang mga pangandoy, mga pagpagawa sa mga gibati nga dugay na ang gitago sa ato ang matag-usa ka kasingkas. Ako si kayo tulit sa inyo ang kauban karong gabihon na hangtod kita alas 10 ning kagabihon mga ka-vibes. Dini sa FMR Confession sa ato ang programa kauban si Kuya Tulits. O kung naa kay istorya nga lisod isulti sa uban. Mga confession nga dugay nang gitago sa inyohang mga dughan. Gugma nga wala maangkon. Kasakit nga wala pa naayo mga kabay. O tingali sekreto nga gusto nimong ipagawas. Ayaw kabala ka kabay biskay din hisa. Ato ang programa Andam Maminaw si Kuya Tulits. O gini ato ang programa mga ka-vibes, walay paghusga, puro ra kini mga pagpaminaw o pagsabot mga ka-vibes. Busa pabilin lang mga ka-vibes, mga ka-FMR, ibutang sa husto ang mood ang inyong kaugalingon karong gabi una. Ang inyong mga pagbati, pahumuka ang inyong mga matag-usa kakasing-kasing o kuyog ta sa mga istoryang tinuod. Mga hilong ng mga istorya o gusahay sakit. Kini ang inyong gabi is sa mga confession FMR Confession with Kuya Tulits. Kini lang sa 96.7 FM ang favorite music radio. Kini lang sa Davao de Oro FMR Davao de Oro Kapamilya Kabibes. Hangtod kita alas 10 ning kagabihon mga kabibes ha. Busa ayaw mo pagpalipat mga kabibes tungod kay nining mga gutlo ah, aduna kita'y pagabasahon nga usa ka sulat sugilanon sa gugma mga ka-vibes. Nga makahatag ka na to karun o ganang igong pagtulunan gayon. Nindot nga pagtulunan mga ka-vibes. Ah. Samtang ato nga ang oras, aduna kita'y 15 minutos nga muhuman, milabay ang ika-alas 8 sa gabi eh. Padayon ta mga ka-vibes ha. Sa ako nang gikaingon, welcome o welcome kitang tanan sa ito ang programang FMR Confession with Kuya Tulits. Dini lang sa 96.7 FMR Davao de Oro, Kapamilya Kabay.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: Kantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin, Rosales, Sandra Pael, Maa. Lame na ang tulog, lame na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

Okay, mga gabi, pagbalik mga kabibs. Oras sa FMR, 32 minutos na human. Mibikang kang ika, alas 8 sa gabi. Din sa taong programang FMR Confession with Kuya Tolets. Mayong gabi din sa taong mga suking tigbaminaw. Din sa kinatibukang probinsya sa Davao de Oro. Ilabi na din sa may nabunturan. Diya sa may Montevista, sa Compostela o New Bataan. Nga to sa may Mungkayo, Maragusan. Nga to sa may Bantukan, Mabine. Diya sa may Mako, nganha sa may Mawab. May gabi na kanyong tanan. Nga to sa Laak. Huwag sa uban ng mga kasikmit ng mga lugar. May gabi na kaninyong tanan. Welcome and welcome sa kong kaingon na sa itong programang FMR Confession with Kuya Tolets. Bani ako ninyo mga kabibs ha. Hangtod kita alas 10 sa gabi. Dini sa itong programa. Na ito ang programa mga kabibs nga. Din nga adunay mga sulat sugilanon ha, nga naglangkob sa kasagaran sa gugma. Pero wala na nagpasabot mga kabibs nga. Kung aduna mo yung mga kaagi diha nga dili wala naglangkob sa gugma, dili na pwede. Pwede kayo. Kanang mga kaagi sa kinabuhi ba? Diba makabantay mo mga kabibs? Duna kita yung mga kapakyasan. Duna kita yung mga kalampusan. Doon na kita yung mga tinguha nga wala na to na angkon. O doon na kita yung tinguha nga wala na to na angkon sa sinugdanan. Pero sa gihapon, sa kadugayan, naabot gid na to. Di ba? Abigin ninyo mga kabayms. Kung ang Ginoo gid nga to ang pa, kanang padraybon ba? Padraybon sa to ang kinabuhi. Siya magod ang nasayod sa tanan. Muna nga usahay ang ato mga pangandoy sa kinabuhi. Kana bang dili haom, oh? Dili haom sa to ang kaugalingon. Kung kaya ang Ginoo adun na siya kaugalingong plano. Adun na siya yung mga plano sa to ang kaugalingong kinabuhi. Muna nga, dili siya gusto mahitumpawag ta sa kalautan. Muna nga, gusto niya nga diri ka musubayan ini nga maunga dalan. Pero usahay tungod sa ato ang kagahi mga kabayms. Tungod sa ato ang mga kaugalingon nga mga plano. Wala na ito gikonsulta ang Ginoo. Muna nga, magkatabuag sa ginaang ato ang kinabuhi mga kabayms. Pero kung siya ragi dato ang pasagdan, ay susawa, gyoy, problema on ta. Pero sige lang kay tungod kay tao man ito mga kabayms. Aduna kita yung mga kaugalingong mga pangandoy. Muna sa katapusan diyan ato masabdan nga maoding na inanita. Maoding ingani ang nahitabu kani adto tungod kay maoding ni plano sa Ginoo. Ulahay na nato masabdan. O nya dili biya ta awira na no. Kay usahay kay magpatigbabo magina to ang kaugalingong mga plano. Muna usahay sa mga kabibes atong mahayon ang Ginoo. Moingon din ta nga nganong gipakatawo pa man ko ning kalibutana. Nga dili man din nimo ni hatag sa kuha Lord. Nganong gipahimo pa man kong anak nining maong mga ginikinana. Nga dili man din ko nila palangga. Kamay na ganit kayong buta nga to ang gusto nga makabot niya. Wala na hatag sa itong ginikanan. Ingnon din na to ang Ginoo nga. Nganong gipakatawo pa man ko. Istoy! Muna mga kabibs, ano na kita ay nagkalain-lain ng mga kaagi sa kinabuhi? Huwag niya ito ang programa mga kabibs. Wala gini naglangkob sa gugma lang ha? Naglangkob gini sa tanang kaagi sa ito ang kinabuhi. Mga kung aduna kay mga nagkadaihang kaagi sa ito ang kinabuhi. Ibarangat na din mga kabibs. Andam kayo ng hatagan o ganang pagdagan ni Kuya Tolets. Niya ito din pagkasalasuluhan din mga kabibs. Kung kay daghan kay itang mga magtatambag na nag-atang ragyod. Ha? Nagpahilom-hilom radya sa Dublin. Nya andam kay ilang cellphone na palood silang daan kay para lang yun mo tambag para madungog po nimo ang ilahang mga maayong mga opinion. Muna ipanangat at mga kabibs ha sa itong programa ang FMR Confession with Kuya Tolets dito lang sa 96.7 FM Davao de Oro kapamilya kabibs. Basa sa tag mga greetings dito mga kabibs ha. May gabi eh. Ha? Shout out dia kay Gilbert Bigshop dia sa Trento Agusan del Sur. Agong igso ni nga pitig taw ni penting amigo kaya. Penting ya to mino niya. May gabi ni mo diha Gilbert Bigshop ba dia sa may Trento Agusan del Sur. Sa mga Gulayan family, Gilbert Gulayan, Kang Alan Gulayan, may gabi, diya kaninyong hurot. Sa iyang kapamilya, diya tanan, sa, baray, sa may barangay Ugaw, may gabi, diya kaninyong tanan.
Gikan ni Gilbert Gulayan. Kim Kamiso, good evening Kuya Tulets. Oh, may gabi ni muda. Kim Kamiso. Oh, salamat kay si mga kanunayon nga pagtanaw sa tuang programa, no? Sa imong mga kanunayon nga suporta sa tuang programa. Jessame Alcala, good evening Kuya. Pwede request The Flame, oh? The Flame B, play palihog kay Namina ko karon. Salamat. Ay, wala problema na, oh? Jessame Alcala, ato ni Suki kay nga viewers, tig paminaw sa tuwa, no? Tanaw sa tong live niya, taga-paminaw po sa tuwa radio. Kung masipyat, murag taga-kuan niya siya, Mangayon Compostela, Davao de Oro. Sa tanan taga-Mangayon, may gabi, diyan kaninyong tanan. Sa tanan taga-Barangay Mangayon, may gabi, o diyan sa may Barangay Tamya, ilabi na kay Ate Ro, Trimulta niyo, ga? Sunod man siguro niya, murag pa, sunod rin ginigikan diyan sa may Mangayon, gikan sa Mungayo. Mangayon dayon na human, Barangay Tamya din, Compostela na. May gabi na kanyang tanan, Sir Antonio Culiantes. Good evening, Sir Tol. O good evening, Ma'am Ruth Remultanyog. Salamat, Sir Tol. Let's muna akong biliban ni si Sir Antonio. Bagay, kadagrit gini, apil gini niya si Juan. Bagay, apil gini niya si Ate Ruth Remultanyog. May gabi niya, Benjamin Henes. Diya sa may Barangay Panag, New Bataan, ha? Sa mga Henes family, may gabi na kanyang tanong, gilok man tingali na, let's. Unsa may gilkan mo di. Salamat kayo sa pagtanaw, pagpaminaw ni mo. Bus Benjamin Henes. Sa mga Henes family, may gabi na kang Ryan Henes. Atong kanhing kauban sa una sa kuwana, sa Dizon Agro. Sa itong mga kaubanan, mga kabibes diya sa trabaho, patagsagingan sa unang kabibes, ha? Salamat kayo sa inyo makananayon pagtanaw, pagpaminaw sa tanang programa dari sa FMR. Sa mga Hines family diya sa may Barangay kuan, Panag, New Bataan. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. Benjamin Hines, kang madam diya, imo asawa kinsa ito. May, mamay, mamay, may. Kang ma'am, may, may gabi diya, kanimo, madam. Gilbert Bake Shop, so basin makasuroy ka sa Santa Jose pa. Naan ako branch 2. Adi ay dito ay asa man dapita so. Ato nang pangayog pan dito. Asa man dapita kay ato nang dalon day imong pangalan niya mangay dito pan. Dito. Kani si Igzo na ko Gilbert hilig kani sa himo og pan. So una nagkakita mi dito, wa ko nagdahom nga magkita mi dito sa kawan. Santa Jose pa. Santa Jose pa kanang kuan Agusan del Sur. Karon kay nakatukod na siya dito kanang bakery dito sa Trento, Agusan del Sur. Ya karon na balik po siya dito na ano po siya branch dito sa Santa Jose pa. Kay na. Ngayon ara na mga kabayos kung maning kamot ha. Na good, no? Na gyud bunga. Importante rin gaya nga, maning kamot ha, uban sa kagugi o mga pag-ampo. Ha? Uban niya na ito ang Ginoo mga kabayb sa ito, ang mga pangandoy sa kinabuhi. Hindi ko nagsilbi kita-kita na. Usahay ba ang sakit na ito mga tao mga kabayb sa kayo. Diyan ito masampit ang sa Ginoo kung kanang mga problema na ito. Panahon sa mga utang tao, agad, hindi na ito iapil ang Ginoo. Pero panahon sa ating bayad na, muingon din ito nga, Ginoo na'y bahala na. Ay, ba't masabot niyo mo? Ginoo, yung mga pabayaron si mga utang. Jessamy Alcala, Kuya, sorry ha. Dili OPM ako ang request ha. Ay, okay ra kayo na. Oy. Basta si Kuya Tulets. Ubanta niyo. Ay, problema. Okay ra kayo. Gilbert Big Shack, shout out sa mga hilig o bahal diha sa Purukuno. Sa mga hilig daw bahal diha sa may Purukuno Barangay Ugao, shout out gikan ni Gilbert Gulayan. Ilabi na diha ni Do Keres Ipanto. Nga moy kanang kuan, moy founder diha sa kaning kuan. Moy founder diha sa kanang One Foot Boys. Nagabi diha Do Keres Ipanto. O diha sa planta ni kuan, sa planta ni Bubong. Bubong Bandala. Bida kanyang tanan si Silin, si Gugoy, si Alan, igsuon ni Kwan, Gilbert. Bida kanyang tanan. Okay, Bus Dani, kagawa Danilo Degal, o kang Gugoy, o kang Dulios. Julius Giritan, senior o junior, may gabida kanyang tanan.
Kani. Mark Anthony Puntibitra, pre, may gabi ni mo da, pre. Salamat sa imong pagtanaw, pre. Shout out sa mga Puntibitra family diha sa Barangay Ugaw. Ang ati kagawad si Daminda Puntibitra. O ingon man sab kang Bus Felix. Bus Felix Puntibitra. Sa mga Puntibitra family, may gabi da kaninyong tanan kang Pedro, kang Michael, o ingon man sab kang Dexter, kang IB o kang Chang Chang. O kinsa pa diha kang Chichi. Sa mga Puntibitra family, may gabi da kaninyong tanan. Gikan ni Mark Anthony Puntibitra. Watching from Davao City. Davao City ka pre, asa mo ka karon pre? Davao ka o sa Hingom? Judil Huyuhoy, hi, good evening. Pa-shout out po FMR Purok 12 Bantakan, New Bataan. Thanks. Oy, sa tanan taga Bantakan, may gabi da kanyong tanan. Gikan ni Judel Huyuhoy. Salamat sa inyo pagtanaw diha. Sa inyo ang pagpaminaw sa tanan programa diri sa FMR. Oras na to mga kabibes, 43 minutos na human. Mibikang kang ikalasutso sa gabi eh. Dinis na to ang programang FMR Confession with Kuya Tulets. Dinis lang sa 96.7 FM. Ayaw mo palipat mga kabibes ha, kahit tungod kay aduna kita ipagbasahon o sa kasugilanon sa gugma. Nagipadangat dinis na to ang programa. Out-out mga kabibes, atong pagbasahon gini. Muna nga, andama ang inyong mga tambag mga kabibes ha. Kaya ito kining hatagan, kinibuhi karon ang usaka usaka ka ng kaagi sa gugma nga gipadangat din sa tuwa. Tabangan na to ni mga kabibes ha. Dinhilang sa 96.7 FM, favorite music radio sa Davao de Oro. Kapamilya, kabibes, The Flame. Request ni Jessamy, Ma'am Jessamy Alcala. Request lang mo mga kabibes, walay problema. Tanang gusto niyo, ato'y patugto, basta kaya sa itong oras. Pare Felix, Pare Felix, Nistal, good PM pre, tagay ta. Pasa ko na pre. Pasa ko kay duty pa. May gabi sa mga Orbuda family, des may barangay Ugaw. Gikan ni Pare Felix, Nistal.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ka ng product sa EXL Makabuhay kay. Nindot ko na siya. Proven at tested nga. Quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador Bio kay Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kainam kong Magnum C, capsule o kape. Ako'y gibata gamay, mawala yun. Kalo si Ginoon, mawala yun. Munang minting niya na ko nainom, kadadla yung penom. Kesa karnaw, kapag kawinom, kalima aning Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginanyo kung gusto nyo. Pero lamia yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamot.

0: Okay, may gabi. Pagbalik mga kabibes. Ora sa FMR, 59 minutos na human milabay ang ika, alas 8 sa gabi eh. Dinis ito ang programang FMR Confession with Kuya Tolets. Dinis lang sa 96.7 FM, Davao de Oro, kapamilya kabibes. May gabi sa ito mga suking tigpaminaw nga hangtod karon mga orasa nga padayon nga nagpaminaw ka na to karon na. Salamat kay sa inyo magkanunayon nga suporta sa tanang programa diri sa FMR ha. Salamat kay sa inyo magkanunayon nga pagpaminaw. Hoy. Daghan kay ito ang mga critics karon na. Basahon na to ni. Hoy, may gabi ida ka Jim Boy Pipito. Mugang anan diha sa may crossing kabakungan. Kuya, Louis Tatsky ul oi kay Malayaw din eh. Louis Malayaw. Kuya Tolets, i-greet lang nako ako ang asawa na si Mariel Canoy na taga Barangay Matilo. Oh, taga Barangay Matilo nga buutan kaayo. Love you big kani Lumar Malayaw. Barangay Ugo. Kuya, wag ay nga. Kanindot pa minaw.
1: Ay!
0: Salamat kay Louie. Malayaw sa imuhang pagtanaw. Sa imuhang pagtanaw sa toang live ha. May gabi diha kaninyo. Salamat guys yung magkaroon nga pagtanaw. Pre, pa-shout out ko diri sa ako ang mga kapamilya sa Inupawan, pre. Oy, pare Felix. Pare Felix. Nistal, may gabi diya sa tanan mga Nistal family o mga Arangkol family diya sa Inupawan. May gabi diya kanyang tanan, Inupawan, Nibutan, pre, no? Diya sa may Inupawan, Panag, murag, kwan man ni pre, no? Kanyang Inupawan, Sityo, murag Sityo sa Panag, no? Wa ko na shipyat, ha? May gabi diya kanyang tanan, gikan ni Pare Felix Nistal. Sa mga Nistal family, may gabi diya kaninyong tanan. O ingam na sa kapari dudong. Urbuda, may gabi diya kapari dudong, urbuda. Mga pita pre. Sige lang pre. Bilang diya pre. Kanang gusto na ko kanang halang-halang kapi pre.
1: Ay.
0: Gabi ni mo diya, kapari dudong, urbuda. Diya sa may barangay pangutusan o ingam na sa kay Mads Minda urbuda. Buda, diya sa may barangay panggutusan. Oy, kagawad, si Daminda Puntevedra, Ati Ason. Good evening, chairman. Shoutout ko sa ako ang mga partner diri sa nga tulog na. Oy, nagbantay og baboy, natulog naman noon.

0: Boss Felix, puto bitra mata na niya boss. Ano sa taong kang nagbantay, mali kagbaboy. Ang anak de. Uy, noon sa mali naman. Nakuhaan mo ni. Nagmata, nag, oh, sorry, tawag ni, nagmata, oh, natulog, hininoon ka nga, kanang, nagbantay, maghakag ka ng baboy nga, nanganak ng baboy at eh, sino, ay, time sa akin, nawala, hininoon akong kuhaan, nawala ko ang bid, time sa, mga nagmata, pagkaroon mga panahon na may gabi, diya, kanyang tanan, shout out, diya, oh, ilabi na, diya, sa may barangay, ugaw. Sa mga Punta Pedro, pamilya, may gabi, ka ninyo. Kang Pedro. Kang ati. Kang ati, kanang Ason. Ha. Kagawad, si Naminda, Punta Pedro, may gabi. O kang Boss Felix. Ha.
1: Ako lang.
0: Ha, si Boss Felix daw nga, natulog na daw nga nagbantay o baboy. Anak, de. Natulog naman noon eh.
1: Tayo
0: lang. Ay, pasig nakainom na yung kwante. Pasig nakainom na imuhang baboy? Mary Joy Unda Garcia, good evening Kuya Tolets. Request ko kanta be. Pwede banal na aso? Bayano, dili ni OPM kay Kuya Tolets. Pwede ra? Salamat God bless. Pwede ra kayo eh. Banal na aso. So nga nang balaan nga iro. Balaan nga iro. Kuya, ano ba kayo mga iro? Aron mga kabayos. Ako'y nag-iro. Sa tinuod lang mga kabayibs, ang mga iro ron. Sa ako, naampo ko'y kanang kuhan, naampo ko'y iro. Kuyo na kayo, labo pa sa tuwang anak. Kay usay na tuwang anak, mukao naman na bisag unsa. Ako dili ni atik-atik ha. Ang iro na to, mukao, ang ato ang anak. Ang ato ang anak, mukaon o kanang bisag unsa. Pero ang ato ang iro, na. Hindi na pwede pa kanon naman bisag unsa. Ay, matubog sa dili mga kabibs. Ako ang hero mga kabibs ha. Ito ko ka lang kwan. Ito ko ka ng kanang mga tumbalan sa hero ba. So tawag ka na bet ha. Bet ba. Sos ginoo ko mga kabibs. Ning kwan ko dito. Ni bill ko dito o kwan. May gamay ra. Murag ni abuto o ka ng murag unsimi aw oh. Sa dito lang sila ha murag utsumil kapin no inana oh inana kada ko ang kon niya ato ang anak musugot ra na ato ang anak ko pagkano ni mug noodles iro pagkana og noodles mukha man din ang iro og noodles good evening kuya tole sir request ko banal naso una nga banal na gining aso dili na gina basta-basta ni ato mga ero. Salamat kayo ma'am Mary Joy Unda Garcia. Sa ato ang mga suki nga mga naminaw karon hangtod karong mga oras sa salamat guys sa inyong pagpaminaw ha. Sa pagbalik nato mga kabibes at tangi ha. Tangi ninyo ang ato ang sugilanon sa gugma. Gipadangat din sa ato ang programa ang FMR Confession with Kuya Tolets ha. Ayaw mo pagpalipat diha mga kabibes ha. Sa ato ang pagbalik ato naging pagabasahon ang usa ka sugilanon sa gugma mga kabibs. Nindot nga sugilanon sa gugma. Ora ayo mo pagpalipat mga kabibs. Samtang ato ang oras 6 minutos na human milabay ang ika-alas 9 sa gabi. Pero ay kabala ka mga kabibs tungod kay hangtod kita alas 10. Dinis sa tong programang FMR Confession with Kuya Tolets. Dini lang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao de Oro. Kapamilya, ka-vibes!

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibe! Sound trip!
1: Ang lupet!

Pagbalik mga kabibes. Pura sa FMR, 12 minutos na human, milabay ang ika, alas 9 sa gabi. Dito sa taong programa ang FMR Confession with Kuya Tolets. Mag-alala at babalik ako para ipagpatuloy natin ang... Mayang gabi, dito sa taong mga suking tigpaminaw, dito sa may barangay Ugaw, ha? Dito sa may Puruk Tres, ha? Kapit ako nakalimti si Kuan, Nanay, Kuan, si Nanay Maria Tungko. Happy na kalimti lagi. Huwag ingon mo sab kang Nanay Carmen Jess. Sa mga gulayan family, kang Nang Naiding. Huwag ingon mo sab kang Manang Naiding. Huwag ingon mo sab kang Manong Pablo. Mag-gabida kanyong tanan. Sa mga Soldia family, mag-gabida. Sa mga Agang family, mag-gabida kanyong tanan. Ma'am Dalia Ofamin, mag-gabida. Mag-gabida ni Mawadiha, Ma'am Dalia Ofamin, good vibes, evening Tolets. Idol Tolets, always man ko na minaw sa inyong programa sa kahanginan. Kuya gikan sa kadlawon hangtod gabi, dili lang ko permi mo greet kay usahay walay signal. May gabi idea ka Ma'am Dalia Ofamin. Og sa mga Panos family, idea ka ninyong tanan ila ni Oliver. Nila ni Weaving. Sa tanan ng mga Panos family, may gabi ida kanyang tanan, ilan Jojo. O sa tanan ng mga suki na itong tigpaminaw dia sa may Puruk size. Crossing kabakungan. O sa mga Puruk Tres, sa tanan taga Puruk Tres, barangay Ugaw, may gabi ida kanyang hurot. Ni kayo na mga kabibes. Ah, may siguro na itong oras ng sigira ta gyaw yo dre. Di pa nato mabasa ni ato ang program ato. Maghan kay naginamina mga ka-vibes ko maminaw ni ato ang programa karon. Uy kang re Purisa Diaz. Sa mga Diaz family may gabi da kanyong tran kang nung istong. O kang Purisa Diaz. Sa iyo mga kapuhan mga kanakan niya may gabi da kanyong hurot. Salamat kayo po, Risa Diaz. Sa mga Diaz family, may gabi diha kaninyo. Salamat kayo. Maunay ako ang biliban ni ako mga listener, mga kabibes. Itungtong daw ni nila ang ilang radyo sa ilang dughan. Itungtong daw ni nila kay di lagi sila gusto ang kanang mawala. Yun. Salamat in taon kay sa inyo makanunayon nga pagpaminaw, ha? Kay kung magsigit agyaw-yaw din rin, wala tayo listener, piting nisura yan. Lamat kayo kay hantod ka alas 10 ha. Ha sayo po mga alas 10 ha. Kana mag Facebook gani mo hantod mga gani mo alao na. Uning higayo na mga kabayb sa itong pagbasaw ng usa ka sulat sugilanon sa ito ang usasod sa ito ang listener sa ito ang programa no nga gibrangat diri sa ito ang ihang sugilanon sa gugma. Naagat daw siya sa pagpadangat ni niyang kaagi sa gugma. Tungod kay, sige daw siya paminaw po. Sige daw siya paminaw sa ito ang programa. Muna nga, naagat po siya sa pagpadangat sa iyang kaagi. Andam na po mo, mga kabibes. Nihigayo na atong paminaon ang usa ka sugilanon sa gugma.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo, kung nagtatamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, hinana. Kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapon.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

Banal na Aso. Request ni Ma'am Mary Joy Onda Garcia. Bayano. Matod ba niya, dili ni OPM, kuya ha? Ah, pwede rin. Salamat kayo, Ma'am Mary Joy. Mary Joy Onda Garcia.

Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

FMR, favorite music radio. Kapamilya kang vibes. Ayan, good vibes morning po. Good morning sa lahat. Magandang umaga. Ayan na pa, good vibes morning po sa lahat. Ayan, Friday po ngayon. Holiday po dito ngayon mga vibes, mga pamilya. Holiday, thanks God, it's Friday! Sa mga chikiting diha, ha? Wala sila yung klase karon kay Holiday man. Aquino. Aquino yun, Aquino. Ayan, good vibes morning po mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Another day, another adlaw na naman. Nga na pag-uban-uban na dali sa tuwang programang good vibes morning. Siyempre, kauban is DJ Badsoy po. Ayan mga ka-vibes, August 21, 2026. Ang matagbuntag sa kabagong sugod, sa kabagong oportunidad, sa kabagong rason para mo padayon. Padayon lang kay mga maayong butang, syempre nagpaabot sa mga kugihan o positibo. Maayong butang, maayong pagpangandam sa isang kanindot nga lang mga vibes. Ano nga banding kayo sa programang Good Vibes Morning? Alas 4 hanggang alas 5.30 pa rin. At kalating oras po tayo mag-uban-uban mga vibes. We're live on TikTok mga ka-vibes. No? Shoutout ay kang JM Manimog. Shoutout ay kang Uy Walter Sam, all the way from Iligan, Region 10. Mga ana, mga amigo niya. Shoutout ay kang Mr. Professional. Kasi pangalan na niya sa Facebook eh. Shoutout po sa kong amigo niya, no? Sa all the way from USA. Giancarlo. Ayan, laing buntag diha. Ngayon tanan, salamat sa pagtanaw sa itong live sa TikTok mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Ayan. More music, more kwentuhan, more kapalaran. Dari lang sa itong programa, Good Vibes Morning. Kung na-tune in lang mo, dari sa 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Davao. And also mga ka-vibes, madungung punta diha sa 96.7 FMR Davao de Oro. Oras po, 4:18 in the morning.

Let it rain.

Vibes Morning po. At ang oras po, 4:41 in the morning, mga Vibes. Siyempre, kaga po na minaw, there is a 101.9 FMR Davao in 89.5 FMR Davao North, 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan na po, mga Vibes, mga Mamilya.

mga morning person dyan, mayong buntag sa tanan. Alright, mga ka-vibes, mga ka-familya. Sa tanan po nag-birthday, karoon August 21. Happy birthday po sa lahat. Oy, ayog pilit, oy! Why? Oh, ano mo pilit, mandugga, ah? Yan. August 21 po, 2026. Thanks God, it's Friday po, mga ka-vibes, mga ka-familya. Oh? Nasa karoon ni Aaron, mga ka-vibes, Biyernes, murag, ako, ganahan po ka ng Biyernes. Ganahan po ka ng Biyernes kay, ano eh. Parang, excited lang ako kay Ugma, weekend naman. Oh. Manang, murag, feel na po kay hapit na ang kwan. Ito mga ka-vibes, mga pamilya. Ay, may buntag na sa mga nag-tune in karoon sa 101.9 FM or Davao City. Ayan. Morning sa toong mga ka-vibes. Ang ka-pamilya diya sa Davao City, no? Oops, oops, oops, oops. Ayan po. Good morning po sa lahat. Kapot lang madayon ng tournament ni Ugma, no? Pero di hain mo sa Davao, Ugma. Feel ko lang, ha? Kasi di madayon, di wala. Ano rin, ha? Kadayawan gyapon na kadayawan sa Davao gihapon mga ka-vibes. Happy kadayawan 39 yata. 39 kadayawan sa Davao. Varnish tournament mga ka-vibes, mga pamilya. Sa mga nagbiyahe karon, sa mga jeepney drivers, bus drivers, taxi drivers, sa tuwang mga nagbiyahe karon sila ang private na car, char. Mayong pagpag-inaw diha mga ka-vibes, mga ka-pamilya, no? Mayong paglanog-lanog diha. Camping sa pagbiyahe mga ka-vibes. O, sa mga mabiyahe karong Lagyo, bago ako biyari mga ka-vibes sa Biyernes. O, diba, manglaag sila Biyernes kay... O, mag... manglaag kay 2 days sila mag-family bonding, oh. Saturday and kaning Sunday, no, diba? Ayan po mga ka-vibes. Sa mga tune in din karon sa Island Garden City of Samal, may morning po. Lami yung magsamal, no? Dayon geto ang mga samal ngayon ang ginaingyo nila. Basin, basin. Lami magsamal mga ka-vibes, mga pamilya. Ay, mo sponsor niya ako, ha? Sa, ay, I mean, so may kasuggest ninyong nindot na liguan di sa samal. Good morning din sa mga nag-tune in karon sa 89.5 FM or Davnor, yan. Davao del Norte, yan. Good morning sa mga taga Panabo City. Nilaag ko diya, itong ulag, burag mo laag ko diya unya sa Seawall. Kapi-kapi lang. Nag-suroy-suroy. Simot sa simoy ng hangin o sa balod sa dagat. Din sa Seawall, mga ka-vibes. Good morning din sa mga nakakaroon mo. Diyan sa Seawall, Panabo City. Good morning din sa mga nasa Carmen. Nasa mga Kapihan ron o sa mga Balutan. Ayan. Good morning sa iyong lahat. Good morning din sa nasa karon sa Bro All You Do Holiday. Good morning din sa mga taga Santo Tomas, Asuncion, Kapalong, Ganatan. Ayan. Good morning din sa mga ka-vibes. Diyan sa Sawata. Morning po. Good morning din sa mga taga New Corilla, mga ka-vibes. Udiri sa Dakbayan, sa Tagum City, Davao del Norte. Mayong morning po sa lahat. O sa Davao de Oro po, mga ka-vibes, sa 96.7. Mayong buntag diha kasi may nag-duty diha ron. O si Boss Jason siguro. Mayong buntag diha, Boss Jason or Buda. Or Boss Tolet Rosales or si Budoy Pats. May buntag diyan mga uncle, mga uncle. Salamat sa pag-hook up diyan, no? Sa 96.7 Davao de Oro po. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Good morning kang Kate E. Katie. Hello po, good morning. Salamat sa pagtanaw sa itong TikTok live, mga ka-vibes. Okay, good morning sa mga taga-Mawab karon. Tuburan. Nabunturan. Bungkayo, Compostela, Maragusan, Laak, Mako, Pantukan. Yes! Shoutout Enrique. Ayaw ko, ishoutout mo na ako akong sa kaugalingon. Ayaw ko ishoutout akong kaugalingon.
Alright, mga ka-vibes. Unya po mga ka-vibes. Siyempre, ito ang binisiyang horoscope para kaninyo ang inyong kapalaran for today. Today lang ha. Natuwang kapalaran mga ka-vibes, mga pamilya. Munang tune in lang yapon mo, Audrey, sa tuwang paboritong radyo, 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Davao, and also sa 96.7 FMR Davao de Oro. Yan. At ang oras po, mga ka-vibes, mga kapamilya, it's already 4:47 in the morning.

0: 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Good vibes morning, mga vibes, mga pamilya. At ang oras po, 5:01. At syempre, you're still listening 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Davao, 96.7 FMR Davao, The Oro. Ayan na po, napapashoutout sa atin, mga vibes, mga pamilya. Shoutout tayo sa Kang Ivan, no? Sa Sila.

Ayan, good morning po. Oh, disclaimer lang po muna sa ating binisiyang horoscope. Sa dyan katuwa lang, huwag mo seryosohin mga ka-vibes. Pero mo, ginihin mo ang kapalaran karong adlawa. Legit niya. Legit na siya. Alright, good morning sa mga Aris po. Good morning. Itong mga amigong Aris diha, o ako, Aris man ko. Magsugod man sa kong birthday ang Aris, so Aris yun ko. March 21 to April 9, 10. Ingon pa dali mga ka-vibes, oh. Na ay magpatagad kanimo. Oh. Okay lang kung nagsig patagad ba? Kung nagkagusto ka na ako, ayaw, sige, react sa kong mga post. I-chat ko diritso. Sige, magkag-react niya. Sa ano to, pag, pagbuo ka ng love story, ana, o sige, kag-react. Ay! Oh, chat na diritso. Saan naman na siya, oh, eh? Swerte nyo mo rin sa mga Aris sa A3 and 1. Yung malaki color is lavender. Hi, good morning naman dyan sa mga Taurus. April 20 to May 20. Malipayon ka sa resulta sa imuhang gibuhat. Basta nagkugi ka karon, o naman kay nabuhat karong adlawa o kagahapong adlawa, nanain yung resulta nga nindot. Tungod na si mong pagpaningkamot mga kabayos. Yan, ha? Maunang padayon ng gihapon, grind, grind every day. Okay. Aray, koy. Sama mga koy. 572, yung lucky number, yung lucky color is brown, mga towers. Morning naman dyan sa mga Gemini. May 21 to June 21, paminawa ang tambag gikan sa iyong ginikanan. Oy. Ikaw, o minor pa ka, sige kag pabadlong diha. Kag uyab-uyab. Mag-gaskwila pa ka. Minawa ng tambag si mong ginikanan. Labaw na, o babae ka. Ha? O tambagan ngayon kasi mong ginikanan. Ayaw, ayaw sapot-sapote. Ayaw lagot-laguti. O paminaw. Mo na ikaayo ni mo in tao ni mo in dong inday. Ano na babae laagan kayo sus. Nalan din ako ba. Swerte naman sa mga Gemini 496, yung lucky color is color red. Morning naman diyan sa mga Cancer. June 22 to July 22, magsilbing inspirasyon ang suporta sa pamilya. Ayan. Bitaw mo ka vibes, no? Pag kita bitaw mo ka na, ito yun natin yung mga ganap sa kinabuhi. Ito ikaw, ako atleta man ko. Sa mga ka-atlete mga ka vibes sa unang panahon. Naganap po kog na atuan. Ang pinaka-kwan bitaw mo ka ng support sa pamilya ni mo. Support sa mga loved ones, support sa mga uyab. Kaya na suportaan bitaw ka sa mga hili. Guys, sus! Kalami sa feeling. Usap mo na, daotin mo sapatos? Palitag bagong sapatos. Wala na ako. Usap mo na, daot ang imong padol? Palitag na kang padol. Oo, may mapalit na ako. Umugoy ko, umugoy ko yan. Pero kaya na ko mapalit. Ako ra. Ano ra? I can buy myself. Chak. Ako. 185. Lucky numbers. Lucky color is white, mga Cancer. Good morning naman dyan sa mga Leo. July 23 to August 22. Kalmado bisang gi atubang ang hagit. Sana kay kuan, sana kay mga gipang atubang di nga problema. Ano na mga vibes? Normal man ang na problema, ha?

Rani Yang. Oh, good morning, Yang. Salamat sa pagtanaw, salamat sa pag-comment sa itong live TikTok. Asa man karon para ma-shoutout ka. Good morning, si Mama Yang. Shoutout po from Saudi Arabia. Uy! Natin viewers from Saudi, no? Single ka? Single po ko. Char! Single bitaw ko makabayag. So, ano rin na? Opo ko nag-uyab-uyab kay... Wala pa may swerte. Kalmado lang yapon mga ka-vibes, bisag na kay mga problema, mga muatubang sa mga Leo diya. 629 lucky numbers, lucky color is yellow. Ayan, good morning naman dyan sa mga Virgo. August 23 to September 23, maghatag ka og maayong impresyon sa uban. Impresyon. Related question. I'm 25 years old. Ayan. Impresyon daw mga ka-vibes na ma-impress ba ng uban mga ka-vibes sa labor kanang kuhan kay ka kanang kugihan kanang walay libog wala kay reklamo na diha makuha ng swerteng numero sa mga Virgo na 357 ang lucky color is color blue murag 16 by oy ikaw ha. Jamming kay Kati. 357 ang lucky numbers, lucky colors, color blue. Umuha na ito ang first set mga ka-vibes. Ito ang binisaya ang napatay second and final set niya po. Ito oras po, 5:09 in the morning.

Vibes morning po mga ka-vibes. 5:17 in the morning, syempre. Kaugapan naman din sa paboritong radyo. Ang FMR po, favorite music radio. FMR. Alright mga ka-vibes. Kumusta man mo? Uy, bangon na mo dyan, ha? Sa padulong mag-exercise, kailangan na may exercise na kay itong mga humba gabi, mga kinaon mo gabi, kailangan na muna i-burn karon. Balag taga 5 minutes lang mga ka-vibes, mga kapamilya, no? O gamit na kayo ng mga ka-vibes, no? Kanang mag-walking lang ka, taga-bunta, mag-cardio, exercise, isa ba na karon, mag-sit up, mag-push up. Bisag 5 minutes lang every day morning. Ayan, wapo na kayo na siyang lifestyle mga ka-vibes, no? Alright mga ka-vibes, and diyan na ito ang final and final set sa ito ang binisay ang horoscope para kaninyo mga ka-vibes, mga kapamilya. Sugdan na nato ito ang second and final set sa ito ang binisay ang horoscope para kaninyo. Diyan sa mga Libra. Morning sa itong mga Libra diya, ha? September 24 to October 23. Magmatngon sa imong mga desisyon. Sabi uban mga vibes, no? Kang patakar ang desisyon. Wala sila kabalong. Ang ilang decision day mo day makapa. Ano mga uban mga vibes nga decision na to? Mga mapaka-down na to. Napoy uban decision na to nga mapoy makapa. Makapa na staga na makapa. Basta eh. Na makapa sinso na to ba? Step up forward ta mga vibes sa mga decision. Pero kailangan duka mo risk, no? Mo ra pero sugal gyapon. Resign ka kay na-offer si mga trabaho sa Picas. Kaya nang resign na ka niya, wapak na dawat sa Picas niya. Pag-resign mo, wala kayo madawat ito. Wala! Nga nga! Ayan ako, mo na yung problema. 9, 1, and 4 lucky numbers. Yung lucky color is orange. Good morning naman dyan sa mga Scorpio. October 24 to November 22. Dili magpalabi o gasto. Wala na akong gingon. Sige ka gasto. Gastador kayo ka. Ang imong sweldo, igo ra mo labay sa mong palad, sa mong bangko. Ito mga ka-vibes, no? Bisa kita na tayo sweldo, sweldado ta. Pero pag-practice, nagbuog ka ng save. Isang dili na yung importante nga paliton, ayaw palita, pag-save, good moment. Kaya naman ko yung times nga, nabaw na ka na ikaw, minyo ka, na kay anak, yeah, gastador kay ka. Yeah, mukaliter na ko, simba ko uroy na yung mga kuan. Siyempre na kay mabunot. Kung ikaw ulit tao, gastador kay ka, pwede rin na. Ayaw na gasto, ha? Gasto, hutda! Hutda! Ako na kayo, hihilig kag motor, para yan ako. Sus! Ginoo ko. Akong swilo, tuwa sa motor. Gusto ara. Nami ka na yung mga pita niya, tanata sa motor, kagwapo kayo. Ay, sus! Kalami. Mga kaunahon na po taga, unsa na kayo kulang aning motora, no? Mauna, mauna. 286 lucky numbers, lucky color of the day mga Scorpio is color pink. Good morning naman dyan sa mga Sagittarius. November 23 to December 21, kahibalo ka mo balance sa imong oras. Balance mga kabay. Kung ikaw trabahante, siyempre mo trabaho ka. Pero pag ikaw na kay pamilya, siyempre balance yun ang mga vibes, no? Dili pwede nga trabaho, trabaho, trabaho lang. Kini mga asawa, magduda biray mga asawa dayo, no? O ikaw na kay asawa, ako single man ko, okay rako. Okay rako, ako yung problema. Single man ko, wabay mo bawal na ko. O sige yung trabaho, awa ko yung labot. Pero kaming mga single, ang mong balance, trabaho, laag. Laag, trabaho. Ano rin na?
Pero ikaw, ikaw Minyo, oh, ikaw trabaho, pamilya, ana rin naman kabahin. Oh, balansin siya kasi mong oras, ha? Dili pwede nga, wala kay times ni mong family. Kahawod ba? Thank you, Yang. Thank you for appreciating my talent. Oh, 7, 4, and 5 nga sa guitar, yes. And lucky color is green. Hi, good morning naman dyan sa mga Capricorn. Capricorn mga ka-vibes. December 22 to January 19, ipatigbabaw ang disiplina sa kaugalingon. Kailangan naka-discipline sa mga... Ikaw? Ayos sige kaon! Ayos sige kaon, ha? Wala na, bigyan ng tambukan na nago, eh. Oo man na kayo, sige magkagkaon. Wala nang tambong nagigay. Ay, lagi sige ko. Disiplina sa sarili, ha? Anara na mga ka-vibes, ha? Dali na ngayon. 168 ang imo lucky numbers. Yung lucky color ni mo mga Capricorn is silver. Ay, good morning naman dyan sa mga Aquarius. January 20 to February 18, ayaw balibari ang tabang gikan sa mga nagpakabana kanimo. Karami tong wala ka nang halag tabang mga ka-vibes, pero naining tabang kanimo. Hindi ka mga ka-vibes, no? Nai mga kusang loob nga ni tabang kanimo. Kanang mga tawana, di gino ko na malimtan. O ganang mo, asinso ko po, niya kato ni tabang sa kuha. Sus! Bato tayo lang mo, makabalos ko ninyo. Kabalos ko ninyo mga natabang nakuha. O tulata na ninyo na madato na tapuhon. 539, lucky numbers mga Aquarius. And lucky color is color gold. Good morning naman dyan sa mga Pisces. February 18 to March 20. Dili ra ka matandog sa gisulti sa imong mga kauban. Kauban mga ka-vibes, no? Kanyang mga suyaon. Suki ka lang. Suki ng daot. Ba? Mga sip-sip. Ay, may nga na mga ka-vibes, no? Sip-sip kasi lang busin. Ano yung sila gibuhat ka mali ba? Anong kuwanan kaya ka lang. Dautan din ka. Hindi ra ka matandog, anak mga Pisces. Kay anad na ka. Kung sa'yo mong gibuhat, maura buhat ha? Ay pagpadala na nila. 427 ay lucky color is maroon. All right. Umuha na ito ang final set mga ka-vibes sa pamilya. Guwate igong oras, no? Ako na mag-bye-bye, manamilit na mga ka-vibes. Salamat kasi yung tanan ng sawang-sawang suporta. Sa mga na-tune in karoon sa 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Davnor, and also sa 96.7 FMR Davao de Oro. Okay. Good morning sa ito ang mga kaubanan Andres sa Davao de Oro. Again, ha? Jason Obuda. Dudoy Pats. Tulits Rosales, kang Madam Rose, kang Sir JR, ayan, good morning po sa lahat, ha? Manamina po karon sa FMR Philippines app, mga ka-vibes, no? Salamat po sa pagpaminaw. And also sa pang live, mga ka-vibes, thank you sa tanan. Wala kayo igong oras, sa Lunes na po po, murag wala kong mga ka-vibes kaya sa Davao ko. Kaya mag, kami pag-abuhaton sa Kadayawan sa Davao. Alright mga ka-vibes, ako manamilit na bye-bye all. Salamat kasi yung tanan. Stay tuned in gapon diri sa tuwang paboritong radyo ang FMR mga ka-vibes. Alright, bye-bye and God bless us all.

0: Brian, mangutan ako, unsay tambal aning lisod magbawas or maribang? Excuse me sa nagapangaon ha. 12 years old lalaki, kapila na ni natambalan sa hospital, pero walay gyud alibyo. Ang finding ani is naasyay ni gahi nga hugaw sa iyang small intestine, unya nipikit na sa iyahang small intestine maupod finding sa x-ray. Ang bago niya makaon mugawas, pero ang migahi na mura daw og bato sa iyang small intestine. Mao ang problema. Unsay alibyo ani nga makagawas ni Doc Bry? Mahal na kaayo ang tambal gi dapat sa iya ha. Unya na ay epekto na sa iyang panghuna-huna na abnormal na iyang behavior. Salamat sa pagtubag. God bless. Na ako'y pasyente ana mga pinangga nga operahan na sa doktor. Get to clinic. After 1 week, no, pa-x-ray balik, na normal. So, kana din mga small intestine obstruction or bowel obstruction, pwede pag yun na siya, manormal o balik. No, daghan kay mga natural nga pamaagi. Napugay ko'y pasyente nga niabot, ayaw pa siya makabawas, tagpulo kaadlaw, unya niabot na yun, hapit bulan nga wa na yun siya makabawas. Bisan saon niya kaon, musuka na po siya. Muinom siya tubig, even tubig, isuka na po niya. Ako walang siyang gilaming. Gipainom na ko sa iyaha, gibutangan ako limonsito ang tubig kasi isuka man ang tubig. So ang tubig, gibutangan ako limonsito. Ginagmay po lang nga limonsito lang. Example, ang isa kalitro ng tubig, butangan og duha kalimonsito, rupat kalimonsito. Mauto iyahang as food. Kaya di naman mo dawat ang iyahang tiyan. Ang limonsito mangod makatabang na siya sa imong hydrochloric acid, sa imong mga certain nga mga acid sa imong tiyan para mutabang pag-digest o pagbawas. Hantod nakabawas sa dinaghan, naulian. Kanang may problema sa tinae, dapat makabawas na kadadlaw. So, usa sa inyohang himuon para nga malimpyo atong tinae, muligon atong tinae, tagae lang yun og fiber ang imong tinae. Usa sa itong i-recommend ana, kining dahon sa alugbati o dahon sa saluyot o sa kadaghan. Siguro kung hagpato ni ang dahon sa alugbati o dahon sa saluyot, pag hinagpatan ni mo siya, isa ka kumkum sa alugbati, then isa ka kumkum po sa saluyot, unya butangan ni mo pineapple, pinya, isa lang ka slice, taas, nipis, unya butangan ni mo og tubig sa butong, mao imong itubig, isa ka basong tubig, i-blender na ni mo pinaga. Kasi kailangan ang alkaline, mao itong mga dahon-dahon, unya ang acid, kadtong pineapple. I-blender na siya. Dok, okay ba ang pineapple sa diabetes? Kung grabe imong sugar, taas kayo, dili pwede. Pero kung na ay dahon sa lugbati o dahon sa saluyot, ang imuhang cellula, ang imong receptor magiging sensitive nga pwede niya ma-metabolize ang sugar nimo nga dili ka magka-diabetic. So, sa pag-inom ani dok, isa ka oras sa di pa kamukaon, inom ka ani, buntag hapon, palimpi na sa tinae, at the same time, makatabang na siya sa pag-ligon sa imuhang gut system. Kaila mo og prune, P-R-U-N-E, o sana siya ka-plum, mura na siya og grapes, tagko na siya mga pinanga, kaon mo kada adlaw ana, labi na iyong mga bata. Pag human og kaon, labi na sagad ang ginakaon sa mga bata nato. Di gyud kay mga gulay, educate gyud pinanga. No, kining prune makatabang ni sa ato ang tinae. Pag healthy ang imong tinae pinanga, healthy imong brain, healthy ang imong dugo, healthy ang imong tanang system. Dapat daghan mang gawas magbawas, at the same time maura mo gyud ang ato ang timan-an nga ang atong utot dili baho. Kasi pag baho ang atong utot mga pinanga, ilhana na siya nga ang imong tinae na himong septic tank. Ibig sabihin kanang daghan siya og hugaw nga mo affecto sa imuhang metabolism, mo affecto sa other organs sa imong system, especially sa imong dugo. Unsa pa to ang himuon, no, labi na tong na problema sa tinae. Kung mudawat siya og kanon, it should be katong black rice or brown rice. Ang black rice taas ka siya antosayanin nga makatabang na siya pagpahimsog sa tuang tinae. O pahibalo mga pinangga, ang World Health Organization naghatag na to og information nga ang processed meat, kasama na dyan ang hot dogs, maka-contribute or gitawag siya major contributor. But pasabot, grabe gyud siya nga makahatag nga dapat bantayanan gyud nato nga panahon makakaon tag hot dogs. Dapat with cautious gyud ta unsa imong inumon, humagkaon ani para nga dili ka magka-cancer. Ayan, kaya naman ang mga processed meat, especially sa kining gitawag na hot dogs, na belong siya sa carcinogenic to humans, makapakanser sa mga tao. Imagine na just 50 grams. That is, dili mo ubos isa ka hotdog kada adlaw. Pag kada adlaw ikaw mo ka og hotdog sa mga pinanga, ang risgo ni mo is 18% nga mag colorectal cancer ka. Now doc, once a week lang ko doc, okay? Based sa research, kung dili mo ubos og 150 grams kada semana nga mukaon ka aning hotdogs, that is dili mo busog tulo ka buok nga hotdog kada semana. But pasabot sa isa ka semana na kay tulo ka hotdog nga nakaon, masige nimo na mga pinanga, taas ka risgo sa especially sa heart disease, sakit sa imong kasing-kasing og sa imong kaugatan kung dili mo bus tulo ka hotdog kada semana kang magkaon. Ang risgo naa sa 46% and 51% nga magkaroon ka ng heart disease and even sa sayong pagkamatay. So, mayroon ng hotdog ba? Mga kaon kas kabulan ka usa or pila kabulan ay pagkamakaon kung na may okasyon ng anak lang. O niya, pag mga kaon bitag hotdog ang inyong mga bata o paim nag
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule
0: in town, ayaw halos kada simana, halos kada adlaw, labi na yun. Pag mga kaon gani, bisag panagsa, wala paim nag
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule
0: ang bata. Upat ka tuig nga bata o 5 anyos o tunga sa capsule or pwede po 1/4 sa capsule sa
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Para nga lami ang tulog, dili maglimag-limbag nga naghangin-hangin ang tiyan. Hingana ka-effective ang Makabuhay Plus Herbal Capsule para sa tuang mga tiyan na to mapampalamig tulog sa mga bata. So sa mga nagapaminaw karon nga nakakaonog hot dogs, ayan, panginomin ta mong Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga layo ta sa mga cancer, layo ta sa mga heart disease. Unya, gin-encourage yun na to ang pag-inom yun sa
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kompleto mga pinanga.
0: Human pa ni hapon, para nga dili ka maghagop matulog. Layo ka sa mga urum-urum. No, daghangig dagkog lawas, kung sa'yo nahitabo, atake, kadlaon, patay. Simbag ko lang, no? Pero tanaw ganin nyo sa iyong bana, sa iyong asawa, kusog na muhagop. Ala, paim na nagmakabuhay plus herbal capsule. Human pa ni hapon. Niya every morning, 1 or 2 capsules, mga pinanga, once or twice a day. Para nga ang dugo, no? Gwapo kaayo ang daloy sa dugo. Layo kita sa makapa-infeksyon ng mga mikrobyo, nga masugatan na to kada trabaho. Dili tadali isip unon, maglabad gay mo ulo gani kay na naulanan, inom dayon. Makabuhay plus herbal capsule. Daghan kaayo ang iyahang manor sa imuhang sistema sa imong lawas. Na ako'y pasyente, pinangga ba? Isang lipayag, no? Daghanay kong mga pasyente nga magtiayon ang ilahang katungdanan, sa ilahang pagkabana nga to sa asawa. No? Wala na sila yung mga lovemaking, something like that, tungod kay kapoy na. Without malice, mga pinangga, pag once ang lalaki, di na kaayo, mugana ang iyaha, ang iyahang pangatungdanan sa iyang asawa. That means to say, ang iyang circulatory system, hina na kaayo, daghana nagbara-bara sa iyang system, ang iyang kaugatan sa kasing-kasing, later on, mga daot po na siya. Pila ka mga simana nga sige sa ginom, uy, tingala sila nga, nibalik naman ang kagana sa ilahang pagkalalaki. So, ingon po to yung asawa nga, Dok, salamat yun kaayo, Dok. Malipayo na yun kaayo, me. Magkinatawanay na lang good sila mga pinangga. So, ang uban, walay kusog ang tuho, gibang arthritis, inom lang og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Paim na ninyo mga bana ninyo, 1 capsule 3 times a day. Unya, iwasi lang kape, soft drinks, sigarilyo, karning baboy, mao ni mga makapawala sa kahimsog sa lawas. Unya, magabi eh, paim nagmakabuhay plus herbal capsule, mga pinanga, walay hagop, magkainahinay kawalang hagop, layo sa atakis kasing-kasing ang atong mga bana, ang atong mga asawa nga di katulog, nagahagop, paim nag
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Pwede gihapon i 3 times a day kung daghang gipang bati. Pag daghang pagigipang bati, mga pinanga, 3 times a day gyud ang pag-inom. Pag wala nang gipang bati kayo, gracias Ginoo, naulian na, pwede once a day, 2 times a day ang pag-inom. Hinumdumi nga ang kahimsog sa lawas, nag-agad usab sa healthy lifestyle na to, magtuon-taon si pagkaon, ilimnon, o mga healthy nga mga panghuna-huna nga dapat positibo, happy, o may pagsalig sa Ginoo. Diha naakay kadaugan. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog mohagok, mga pinanga, kapoy ang lawas. Pag mata sa buntag, butod ang tiyan. O, mga ilhana na siya. Basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, Katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi'i o kung magsigi na siya pinangga. Nasig butod iwong tiyan, pag-augma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mus buntag unya nagabuto dimong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mahubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human pa ni hapon or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Hi, it's Elma Kumar.
2: Basta healthy, happy!
0: Alang sa ito'y ikadong segment, alang sa mga naiproblema sa tinae, unsaon po nato pag-atiman sa itong tinae nga mahimong mas healthy ang ato ang mga tinae. Hinunduman nato nga nani connection ang good bacteria sa itong kasing-kasing or mga gut bacteria og sa atong mga kasing-kasing. Timanigin yung mga pinangga. Naiuban nga mga bacteria, mikrobyo sa ato ang gut system. Gikan sa itong aligagngag, paingon sa ato ang tinae. Naay mga mikrobyo diha nga kabahin siya sa koneksyon sa cholesterol og sa atong kasing-kasing. For example, kumukaon ka red meat or processed food og bisan pa itlog, di ba? Healthy kang itlog. Pero pag dili ni mo na sa matagaan og insak tong kombinasyon sa imong pagkaon, kining itlog pinangga ang mga bacteria, no, naay mga certain bacteria sa tuang gut system gikan sa tuang tinae, paingon sa tuang alingagag nga mohimo sila chemical nga ang imong liver, ang imong atay, kining nakaon nimo nga itlog, naay mga substance niini nga i-convert sa maong bacteria paingon sa TMAO, trimethylamine and oxide. Kaning trimethylamine and oxide mao ni siya ang mutabang sa imong kolesterol nga mupabagtok sa imuhang kaugatan. Labi na kumakaon kag hotdog, mga processed meats, kinahanglan na akay pagkaon nga kaonon nga para mo counter sa TMAO, and that is DMB, 3-dimethyl-1-butanol. Kining DMB or 3-dimethyl-1-butanol, mao ni siya ang mo-counter sa inflammatory effect sa gikaon nimo sa itlog. Kay kasi ang itlog mga pinanga, bisan og daghan ni siya health benefits, pagdili nimo na siya masabayan og mga pagkaon nga mo para mahimong balance siya or balanced diet. Mabitaw ito og balanced diet. Mao na siya ang mo-create nga mo-bagtok ang imong kaugatan, nga mo-create po na siya og heart disease og uban pa nga mga sakit. Mabitaw makadungog mo nga, ay ayaw mo ka itlog kay makadaot daw. That is true. Kung wala kay gi-combine nga mga pagkaon, wala kay gi-combine other nga nutrition. So ang DMB makuha nato na siya daghan, number one, sa extra virgin olive oil. Pero ang olive oil nga imuhang inumon naa sa mga 2 kutsara or 3 kutsara kung makakaon ka og itlog. Sa ato pa ang gamiton nimong prito sa itlog kadtong olive oil. Pero kung wala kay olive oil, according sa research, ayaw nang gikan sa Italy nga mga brand kay gamay na sila og DMB. Ang daghan og DMB gikan sa Turkey, sa Spain, Greece at saka California. Ayaw na gikan sa Italy. Now, pananlitan dok, wala ko'y olive oil. Extra virgin olive oil. So, dapat extra virgin olive oil good mga pinangga. Ang DMB, taas po na siya sa watermelon. Pag mga kaungag itlog, dapat humanin mo kaung itlog, kaungag watermelon. Apilag usap iyang liso, apilun mo kaon ang kanang puti bitaw nga unod, kanang dapit na sa panit mga pinaga. Apilang nagkaon ay nagilabay para dili ka magkasakit nga mo bagtok ang imong kaugatan. Ang imuhang kolesterol, dili siya ma-turn into substance nga mo pabagtok sa imuhang kaugatan. So ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makapawala na siya sa mga pagpanghubag sa atong makaugatan o sa atong kasing-kasing. Humanog panihapon, labi na itong nakakaon og karne, nakakaon og itlog, inumog Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi para layo gyud ta sa atakis kasing-kasing. Sa mga naay nang hubag ang kasing-kasing, inumin na siya og grapes, grape juice, no? Pwede ka ng brand nga Welch, pwede na siya, mapalit na siya sa mga grocery store. Pwede po mumukaon og daghang grapes. Dili ko nag-recommend og red wine, nga alcoholic na red wine. Kung naay red wine nga non-alcoholic, dili alcoholic, okay, pwede. Pero pag alcoholic, bawal na pinangga, makasamot na sa mga naay problema sa kasing-kasing. So, kaon mo grapes, labi na katong naay liso nga grapes, makatabang to siya sa mga na-enlargement of the heart. So, balik ko na to, kung naapod mo yung problema sa iyong kutu-kutu, maglisod ka ni magtulog, tungod kay ang inyo di ayong tinae, na yung mga pagpanghubag na nagpilit sa iyong tinae, or naabay obstruction, nagbara sa inyong tinae, kaon mo prunes, no? Prune, P-R-U-N-E. Kaon mo na kadaadla, humagkaon, kaon mo na, salipan mo kaon mo na, no? Makatabang na siya. Ang prune, mapalit po na siya sa mga supermarket, sa grocery, mga pinangga. At the same time, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, tungod kay taas ni siya og mga anti-inflammatory, taas yung antioxidants, layo punta sa mga pagbagtok sa atong mga kaugatan, sa atong kasing-kasing panahon matulog. Hinumduman na to, nakakaon ka og heavy meal. Mo bitaw nga dili maayo nga daghan ka itong kaonon sa ikatulong pagkaon. For example, nakapamahaw ka, that is your first meal. Second meal ni mo, nakakaon na ka. Ang third meal nimo kinahanglan dili na siya kaayo dapat daghan or heavy. Okay, sa mga gusto mag-diet, oh, katong madagog puson, tag-as og BP, dagko kaayo og mga tiyan, ang inyong panahapon, watermelon, apil ang liso, apil ang iyang puti nga portion nga dool sa panit, kaong daghan, walay limit, diha mo magpabusog sa watermelon. At the same time, pwede mo mukaog isa ka boiled egg kung gusto gid mo extra nga kusog, kay medyo dukay-dukay ka, gamay matulog sa gabi eh. Pero ang pinaka-the best po, sa'yo matulog. No, mo gina'y pinaka-the best, alas 10 tulog na, alas 9 tulog na. Ayaw gid himo ang atag alas 11, alas 12 ka matulog, labi na alauna, alas 2, kay tingguba na gid na sa imuhang sistema mga pinangga. Para nga dali maulian ang inyong mga ubo, mga nay TB, and even gani sa mga kanabitaw nay amoy ang kinatawo. Mo ni bantayan na kanang nay mga amoy sa kinatawo sa mga babae or infection sa mga lalaki sa kinatawo. Nagamoy ang mga kinatawo sa babae tungod sa STD, sexually transmitted disease. Unya nagkatol ang kinatawo sa babae or sa mga lalaki. Humanog panihapon, maginom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga himsog ang atong kasing-kasing o ang atong immune system para nga layo ta sa takis kasing-kasing. Tun-igiyod pinangga ang diet. Tun-iyon sa mga pagkaon, paghimog lista, kumaminamos program na to na dapat na agani mo'y ballpen o notebook na para malista ninyo unsa mga gipang recommend na to sa inyo ha para ma-apply po ninyo mga pinangga para maging healthy ta. Nakadong mo nag-ingon, himua ang inyohang pagkaon, mao ang tambal. O ang tambal, gikan sa inyong pagkaon. Kabahin sa mga medisina, mga tambal, ang pagkaon na to. Dili lang ang mga synthetic drugs, pero ang pagkaon po pinangga, actually tambal na. Without proper diet, without insaktong nutrition, kanang giinom ni mga tambal, wala po na'y mahimo. Wala na'y mahimo pinangga. So mauna nga dapat holistic, balance, dapat ang atong pagabuhaton. Sa mga grabe ka-workahol, kaayo, ala, paim na
1: nag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Aron nga, less stress, ogaan ang atong lawas, inigmata sa buntag. Pag naka
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule,
0: may buhay.
1: Ayon kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung na kay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya o tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po, ayaw po o i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan. Mga high fat nga mga gatas. Ayan. Mauna nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
5: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
6: Muna siya kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutrition Ikaw.
7: Oy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito natos karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanino natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon ato disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni Ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag. Sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi eh, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pag ipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adtod ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Those who in everything make God first and last and best are the happiest people in the world. Nganong pinaka-happy man ang usa ka tawo kon ang iyang first and last and best is ang Ginoo. Tungod kay naa siya'y pattern gikan sa Creator. Kung naa kay pattern, naa kay guide, naa kay manual from your Creator, then dili ka magproblema kaayo sa imong kinabuhi tungod kay naa kay giya, naa kay guide. Mao na ang Word of God nagsulti sa Psalms 144 verse 15, "Happy is that people whose God is the Lord." Malipayon ang mga tao kanang mga tawhana kon ang ilang Dios mao ang Ginoo. Apan makasusubo mga pinangga, kay usahay ang tao ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, ang ilang kagana, ang ilang garbo, ang ilang mga sigarilyo, ang ilang inom matag Domingo o ang uban kada adlaw kada gabi mag-inom, nga ikadaot silang pangutok, ikadaot silang pamatasan. Ang uban, ang ilang Dios mao ang ilang trabaho, ugwa na sila'y time para silang isigkatao, nga ang pattern nga gihatag sa Ginoo sa tua ni Ginoong Hesus diya sa pulong sa Dios, mao nga makigbahin usab ka sa imong time aron sa pagtabang sa imong isigkatao, sa imong kwarta aron nga itabang sa imong isigkatao, sa imong butang nga imong isuporta sa buhat sa Ginoo. Unsay purpose nato ninyo ta mga pinangga? Dili ta nabuhi para mukaon, apan mukaon ta para mabuhi. Atong iambo ang atong mga opisyales, atong panggobyerno, nga dili unta sila mahigugmaan ng mga hubog-hubog sa mga ilimnong makahubog tungod kay kini makakorap sa pangutok, sa ilang batasan, sa ilang moralidad, nga diin ang atong gobyerno mapuno sa krimen o korupsyon. Kinahanglan sakripisyo, kinahanglan o commitment, kinahanglan ma-realize nato ni mga pinangga nga daghang krimen, kalisod, korupsyon tungod ni nagikandi ay tungod lang sa kakulag pagpugong sa kaugalingon sa mga kagana. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya ug galinaw sa Dios magkauban ug magkaayo sa atong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
3: Makabuhay.
12: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's El Maguay.
13: Kini ang FM

sa may buntag mga karangkada oras sa tagaraw na doon na nagkitay 4 minuto sa mga nagkalamayan dagna sa alas 6 buntag. Ayong buntag mga kapamilya, gabayas mga karangkada. Welcome sa tuwang pagpanagumanuban din sa arangkada sa buntag. Ang tuta, alas 7 sa buntag, magagalik soon. Sa adlaw, kita karoon ng Biyernes. August 21, 2026. Kung adlaw, magagalik kung atong may numduman, kung diin no gi pusil patay sa Ninoy International Airport ang atoang former senador din sa Pilipinas nga si Ninoy Aquino alidi garon special non-working day garon magibinatig mga tigpaminaw tibuok Pilipinas sa mga government agencies gawa sa mga itong mga hospital no government hospital mga kapulisan kasundaluhan murag wala na sila holiday duty na sila ganun na yung mga gala

again, Ninoy Aquino Day. Special non-working holiday sa tibuok Pilipinas. And observance of Ninoy Aquino Day, Malacañang Palace Megala, nag-issue og proclamation number 1006 na nag-declared ngang August 21 pero gadlawaw sa special non-working day. Ning adlaw atong gininiang commemorates ang kinabuhi og legacy sa tuang former senator Benigno Ninoy Aquino. Kamatayo ni Ninoy, justisya nga dugay nang gipaabot. Hangtod garon lagi hapon na tagaan ng justisya ang iyang kamatayon bagaygal. Nahimo na lang presidente ang iyang asawa. Nahimo na lang presidente ang iyang anak. Ang panhangtod garon, wala gyapon na tagaan ng justisya kung kinsa mangyod ang ni Hunos Patay ngantog ang former Senator Benigno Ninoy Aquino. Ay dakong pangutana, nagpabiling dakong question mark ng kamatayon ni Benigno Ninoy Aquino Jr.